0: kasuwanci ana toshe wannan sai ka ji mun ce ya bani al'amura sun gaza daidaita ka ji nan ana kukan targade can kuma sai ka ji an ce kariya ta samu Allah mun tuba
1: a'a wannan yaya waje kana ta samu to kai kadai
0: kai ne bari al'amarin rayuwar nan na mutakar bayan tsoro
1: to ai ba kai kare abu yake ba tsoro ba abin da ya kamata mu dai kawai shine mu ci gaba da musar da shugabanni irin da wanda ya rataya a kawunan su sannan mu dogon tanadi
0: wani irin dogon tanadi kuma
1: hukumar mu mana a shekaru masu zuwa wace irin hukumar mu kuma
0: kai dai ka fi kudin da magana
1: abin da nake nufi shine mota mu ta kare ki da tuwaye mu da hankali yan uwar matasan mu da kananan yara kan kyakkyawan tunani da zai taimake su wajen kishin kasa ta yadda idan mun kwanta dana za su dauki ragamar kula da

恨一万岁，不计呀千里恨呀，呀千里茫茫。

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da safiyar wannan rana ta sallah a yau muna Laraba 10 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar fayyan talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ya daidai da 27 ga watan Mayu shekarar 2026 miladiya kanin labarin kuka saurara tun da fari yanzu kuma ga cikakkun su sunana Mubarak Hamza Adam Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce gwamnatinsa na ci gaba da kokarin gina Najeriya bisa tafarki doren rayu da zaman lafiya inda kowa zai rayu cikin kwanciyar hankali ya kuma gudanar da addininsa cikin ƴanci tare da cimma burinsa ba tare da tsoro ba Shugaban ya bayyana haka ne cikin sakon babbar sallah na shekarar 2026 da ya aikawa da umman musulmi a Najeriya da sauran sassan duniya Tinubu ya kuma sake tabbatarwa ƴan Najeriya cewa gwamnatinsa na aiki wajen inganta tsaro da tattalin arzikin kasa ya kara da cewa ɗaya daga cikin manyan darussan da ke kunshe cikin babbar sallah shine nuna tausayi da jin kai ba tare da la'akari da bambancin kabila ko addini ba ya kuma buƙaci musulmai su yi addu'o'i domin zaman lafiya a kasa a faɗin kasa baki ɗaya Hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasa EFCC ta kai tsohon ministan wutar lantarki Salamu Mangidan gyaran hali na kuje da ke Abuja bayan umarnin kotu domin fara zaman hukuncin ɗaurin shekaru 75 da aka yanke masa kan laifin almundanar kuɗaɗe. EFCC ta bayyana haka ne cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na X. A cewar hukumar kotun ta kuma saurari buƙatar kwace wasu ƙarin kadarori guda biyar da ake zargin suna da alaƙa da tsohon ministan. Mai shari'a James Omotosho na babbar kotun tarayya da ke mai tama Abuja ne ya bayar da umarnin a ranar Talata bayan EFCC ta gabatar da wanda aka yanke hukuncin a gaban kotun. Tun a ranar 7 ga watan Mayu da muke ciki ne kotu ta same shi da laifi kan dukkan tuhume-tuhume 16 da aka yi masa da suka shafi almundanar kuɗaɗe sama da miliyan 33 da miliyan 800. An yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 75 a gidan yari ba tare da ya halarci zaman kotun ba a ranar 13 ga watan Mayu. Shari'a ta haɗa da zargin mallakar kadarori na miliyoyin naira ta haramtacciyar hanya da karkatar da kuɗaɗen ayyukan manyan tasoshin samar da wutar lantarki na Zungeru da Mambila. Tsohon ministan ya tsere daga Abuja zuwa jihar Kaduna kafin jami'an EFCC su kama shi a ranar 19 ga watan Mayu a unguwar Rigasa tare da ɗan uwansa. To anan kuma gwamnatin tarayya ta amince da rage kaso 50 cikin 100 na kuɗin jiragen kasa na fasinja da hukumar jiragen kasa ta Najeriya ke gudanarwa domin sauƙaƙawa jama'a zirga-zirgar yayin bukukuwan babbar sallah. Babban sakataren ma'aikatar sufuri ta tarayya Fansho Adeviyi ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya sanya wa hannu. Ragin kuɗin ya fara aiki a jiya Talata 26 ga watan Mayu wanda zai ƙare zuwa Litinin 1 ga watan Yuni shekarar 2026. A ƙarƙashin tsarin fasinjoji da ke amfani da hanyoyin jiragen kasa na NRC a faɗin ƙasar za su biya rabin kuɗin da aka saba biya a cikin kwanaki 6. A daidai ya ce matakin wani ɓangare ne na ƙoƙarin gwamnati na ragewa jama'a wahalar kuɗin sufuri yayin bukukuwan sallah. Ya ce gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin ne domin sauƙaƙa zirga-zirga da ragewa 'yan Najeriya nauyin kuɗin tafiya a lokacin bukukuwa. Tuwanan kuma shahararren malamin addinin musuluncin nan Farfesa Mansur Ibrahim Sokoto ya yi Allah wadai da cin hanci da rashawa da kuma matsin tattalin arziki da ke ƙara tsananta a Najeriya. Farfesan ya yi wannan kira ne ranar Arfa a birnin Makka yayin zaman addu'a na musamman ga Najeriya tare da hudubar Arfa da Sheikh Ali Hudaifi ya gabatar. Malamin ya buƙaci shugabanni su ji tsoron Allah tare da kare dukiyar al'umma domin amfanin jama'a baki ɗaya. Farfesa Mansur Sokoto ya gargaɗi jami'an gwamnati kan almundanar kuɗaɗe yana mun cewa za su yi cikakken bayani a yayin hisabi a gaban Allah kan yadda suka sarrafa dukiyar jama'a. Ya nuna damuwa kan halin wahala da talauci da ke adabar 'yan Najeriya duk da albarkatun da ƙasar ke da su. Ya kuma buƙaci manyata su yi addu'ar zaman lafiya da kwanciyar hankali ga Najeriya. A nan kuma gwamnatin jihar Borno ta sanar da takaita zirga-zirgar ababen hawa da mutane a faɗin jihar domin tabbatar da zaman lafiya yayin gudanar da sallar Idi. takunkumin wanda gwamna Babagana Umar Azumi ya amince da shi zai fara aiki daga karfe 6 na safe zuwa karfe 11 na safe wannan rana ta Laraba kuma zai shafi motoci a daidai da Sauda sauran babura matakin na zuwa ne kwanaki bayan sojoji sun yi gargadin yuwar hararen ƴan ta'adda a wurare taruwar jama'a a jihar Kwamishinin yaɗa labarai da tsaron cikin gida na jihar Farfesa Usman Tar ya ce an ɗauki matakin ne domin ƙarfafa tsaro yayin bukukuwan sallah. Ya ce jami'an tsaro, motocin asibiti, jami'an kashe gobara da sauran ma'aikatan gaggawa masu katin shaida ne kaɗai za su samu izinin zirga-zirga. Ya kuma buƙaci jama'a su bi umarnin tare da haɗa kai da jami'an tsaro domin tabbatar da zaman lafiya. A wannan rana ta idin babbar sallah da al'ummar musulmi ke fita daga gidajensu a daidai wannan lokaci domin halartar sallar idi don nuna godiyarsu ga Allah na ganin wannan rana a kan wannan batu ne kai tsaye muke tare da Sheikh Muhammad Sani Tahir Malam Abba domin yi mana ƙarin haske kan muhimmancin wannan rana da falalar halartar sallar idi da kuma yadda za a yi layya Assalamu alaikum akai wakan lamu barka da wannan safiya. To da fatan mun yi sallah lafiya.
1: Alhamdulillah.
0: To Allah ya karba mana shaid. Kai tsaye kana tare da masu sauraro daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma inda malam zamu so a takeice ai mana bayani akan falalar sallar Idi da kuma muhimmancin yin wannan layya ta wannan rana.
1: Wannan rana rana ce wadda take wato girma a shari'ar musulunci a Allah madaukakin sarki ya kira ta da suna wato yawmul hajji al-akbar wato ranar hajji wadda take mafi girma a cikin kwanakin nan guda 9 ko 10 da ake aikin hajji a cikin take mafi girma sannan kuma daga cikin mafi girman ayyuka da ake yi ga wanda suke wato ainihin ba za su basa aikin haji shi ne kasancewar sun ba ta fita didi a yau didi nan aiki ne wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna kwallonsa a aikace malamai suna cewa wato suna cewa da take mu'akka da wato mai ƙarfi da yadda ya zama to cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kudancin da al'umma zuwa ga wannan sallah ta didi Bada izini kai yana fata yake cewa daga cikin abin da zai nuna muhimmancin ta wannan sallar da girman ta annabi sallallahu alaihi wasallam tunda aka shar'anta mata ta bi ta barin ta ba haka nan sahabbai a tarihin musulunci suna kula da ita wannan ibada da fita sallar da ba su taɓa barin ta ba haka nan malikofi da suke a bayan ta ba samun labari wani daga cikin su ya bar ta wannan babbar ibada da haka ibada ce wadda malamai suka ce a cikinta akwai nuna ƙarfi na addinin musulunci da kuma nuna haɗin kai ta yadda musulmai baki ɗaya duk duniya ba wani iya wani gari ba a duk duniya ake fitowa ake nuna farin ciki don sani ta wannan ibada wadda ta ce mai girma. Kuma wannan kamar da malamai suka faɗa yana ishara da cewa hanyar da ƙarfin musulunci da haɗin kai yana nan ko da yana da rauni ta wani ɓangaren wanda suke kafirai da wanda ba wannan addinin suke ba yana cewa musulunci har yanzu wato musulmai suna nan da ƙarfin su da haɗin kansu musamman ka fita manyan matsalatan gaba al'umma a fitowar su maza da mata da kuma wato ainihin yara ƙanana da dattijai sai wannan ya baka sha'awa su kansu wanda suke ba kai wannan addinin ba wannan yakan lazara su ta wani ɓangaren wani lokacin kuma ya ba wasu daga cikin su sha'awa wanda wannan al'umma ta ce da wannan hadisin.
0: To malam ba mu sani ba saboda daidai wannan lokaci al'ummar musulmi suna ta gaggawa domin tafiya sallar idi me ya kamata mai zuwa sallar idi ya yi a kan hanya da kuma lokacin da ya suke kansa a filin idi.
1: Mafi kyau dai tun ma lokacin fitar sa yana da kyau ya yi wanka wanka irin na shari'a bayan nan kuma mutum ya sa kayan sa mafiya kyau suna ne kamar da annabi ya tare da wakansa kayan da yake fita ne ke da su ma'ana ya kan canja nita wannan ya nuna sunna ce yin hakan sannan kuma lokacin da mutum zai fita ya asuwa ce ya sha mutirani a hanya kuma daga cikin abubuwan da ake suke so shine mutun ya wuce kabarbari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd wannan kici kabarar da aka karbo daga Abdullahi bin Mas'ud akan an karbo daga wasu sahabban kamar Ibn Abbas da Salman al-Farisi a duban da mutun yayi yayi kuma Allahu akbar mutun yayi kuma bai tawa a da sauran jiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala wannan dai domin kawai abu da ake baka yawai ta asatan Allah din ma'ana kan mutum ya duki ne bakin sun zama ya shi a mata ana su su ba su wannan amma ka su jiyar da kansu ka dai kan su daga murya ba ma da ana su su daga murya a tuntubarin mutum ya ji filin idi ana su ci gaba da wannan kabarbari ba tare zai zauna ya jira zuwa zaman ba tare da yayi wato na kula ba da bayyan da ba kira sallah a cikin wannan
0: layya me zaka dorawa al'umma musamman da zaka fada musu kan yadda ya kamata a kyautata wannan ibada
1: ta wannan ibada mafi kyau abinda ake so shine mutum ya zargace niyya ya baci Allah a cikin abinda zai yanka kada ya yi saboda wani dalili kowane irin dalili ne ko dan yara ko mata ko saboda mabuta sun yi baci ne ba da irin waɗannan duk za mu guji wannan da baci Allah shi kadai Allah ya ce dan yana da ma'a
0: gaske da wannan gudunmawa da fatan Allah ya nuna ta mana Allah kuma ya saka da alkhairi Sheikh Muhammad Sani Tahir kenan wato Malam Abba ya mana karin haske kan muhimmancin wannan rana da fadalar halartar sallar Idi da ma yadda za a yi layya to har yanzu dai kan batun wannan rana ta 10 ga watan Zulhijja wanda al'ummar musulmi a sassa daban-daban na duniya ke gudanar da ibada da bukukuwan babbar sallah inda al'umma ke nuna godiyarsu da ganin wannan rana tare da yin layya da sauran ibadu a yayin da ake wannan bukukuwa masana na ci gaba da jan hankalin jama'a kan muhimmancin bin hanyoyin tsafta wajen yin kalayya domin ƙarin lafiya da kuma inganta rayuwar al'umma wakilin mu Kabir Abubakar Shishi ya hada mana rahoto na musamman kan yadda ake gudanar da bukukuwa a wannan rana
2: ranar sallah rana ce ta farin ciki da sada zumunci da nuna kaunar juna sai dai masana na jan hankalin jama'a da su kula da tsafta da lafiya yayin gudanar da ayyukan layya domin jihar matakan da ya kamata a kula da su wajen kare lafiya da muhalli na tattauna da Faisal Hamza Adamu na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano
3: farko a samu tsaftataccen wani kan da za a yanka rago ko saniya sannan kuma a shimfiɗa roba ko tabarma domin hana jini yawo a tanadi ruwa mai tsafta da sabulun wajen wanke hannu da kayan aiki kada a yanka kusa da rijiya ko hanyar jama'a musamman idan ka yanka kan ɗanya ƙananu ko a nemi butiki a rufe shi wannan yana taimakawa wajen rabuwar yaɗuwar cututtuka kada a zubar da kayan ciki a maganana ko bakin hanya.
2: Dangane kuma da yadda wasu ke amfani da taya ko wani abu makamancin haka wajen babbakar fata da kai da kafafun dabba, sai Hamza Adamu ya bayyana cewa
3: illa da babbaka take haifarwa musamman amfani da tayar mota ko inayatar nake, wannan yakin na taya yana dauke da sinadarai masu guba sosai, kuma wannan yakin yana gurbata nama da cutar da lafiya, sannan yana gurbata iska da muhalli. Madadin amfani da taya wajen yin babbaka a dinga amfani da itace ko gawayi ko gasba na ga masu hari da kuma bushasshen ciyawa ko kuma kara.
2: Ya kuma jaddada muhimmancin kula da nama da tsaftace muhalli bayan kammala hada-hadar sallah domin kaucewa yaduwar cututtuka.
3: Kada a rana ma a rana tsawon lokaci, ba a so a za'ai ba, yana da muhimmanci a adana nama a fresh ko a busar da shi da dashi, sannan a rufe nama daga ƙuda da kuma ƙura.
2: A nata ɓangaren malaman Hafsat Magajiya Abubakar ta bayyana rabon nama a tsakanin dangi da makwabta har ma da mabukata a matsayin daya daga cikin kyawawan al'adun babbar sallah da ke kara danƙon zumunci da taimakon juna.
4: Ina da kyau wanda ya yi irin wannan da bai yi ba, saboda gaskiya na gane ba wani kaɗan ba, saboda kai da baka yi ba kana zaune abin tausayi ne, idan aka baka za ka ji wani daɗi a cikin zuciya ka, za ka ji farin ciki, ba irin idan kana da yara. A wannan lokaci abin ya canja, ka ga lokacin da za ka ga idan aka yi yara wallahi a bayan abin farin ciki za ka ga yara suna da tsanani suna niyya ko da ba a gidan su aka yi ba. Bayan da aka ce Allah ya yi wani sallah da zai tafi da kansa tsare ko ta ce ne ba ce, za ka ga idan aka yanka sallah shi ne abin ina zaune ina kallo, amma za ka ga yara sun zo da ƴan askan su, wani ya farci ka wani ya farci ka wani ya ina kallon sigari ita dariya yana nuna ko ina tausayawa yara, amma ka ga a wannan lokaci da Allah ya riga ya kawo ni an canja, wasu maza za ka ga akasa yanzu idan suka rewa a cikin gidan mu ake yi.
2: Haka kuma Malam Sani Ahmad Landi ya bayyana cewa ziyartar juna a lokacin sallah na taimakawa wajen karfafa zumunci da kyautata alaƙa tsakanin iyalai da al'umma.
5: Wannan abu da ake abu ne mai ilimi wanda shi ne tsarin da zumunta, wanda ita kuma zumuntar da idan muka tuna za mu ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da Ubangiji ya halicci zumunta, Ubangiji ya nufi zumunta ta saboda ma'ana ta nusu, zumunta ta ce ba za ta nusu ba har sai da Allah ya ce da ita zan sadar da wanda isa da ke yin kuma yanke wanda yanke, don haka jama'a ga wata dama mun samu. To yanzu tunda abubuwa za mu ce sun jama'a yawa, amma irin wannan ke bantaccen lokaci na irin wannan lokaci mai albarka, ya kamata mu dawo da wannan zumunci ba don kowa don mu samu falala ta ita wannan zumunci da Allah subhanahu wa ta'ala yake ta umarni da shi.
2: Rahoton kenan, Kabir Abubakar Sheshe, labarin rahama.
0: Tuwon gaida Kabir Abubakar Sheshe da wannan kokari. Gwamnatin tarayya ta ce daga cikin bashin da ta karbo daga ƙetare ta kashe dala biliyan 51 da miliyan 860 wajen gyaran tituna a faɗin ƙasar nan. Ministan ayyuka sanata Dave Umahi ya bayyana hakan a babban birnin tarayyar Abuja a yayin ziyarar da babban sufetin 'yan sanda ya kai masa. Dave Umahi ya ce shugaban ƙasa Bola Tinubu yana karɓo bashin kuɗaɗe ne domin samar da ababen more rayuwa, wanda shi ne ginshiƙin samar da tsaro da haɓakar harkokin kasuwanci da kuma bunƙasar tattalin arziki. A cewar satin a shekarar 2025, gwamnatin tarayya ta ruɓanya karɓo bashi daga ƙetare domin cike giɓin kasafin kuɗi da tallafawa sauye-sauyen da aka ɓullo da su a fannin tattalin arziki da kuma bunƙasa samar da ababen more rayuwa. Tun bayan shigarsa ofis a matsayin shugaban ƙasa a watan Mayu na shekarar 2023, gwamnatin shugaban ƙasa Bola Tinubu ta karɓo bashin naira tiriliyan 65 da biliyan 900 kamar yadda alƙaluma suka nuna. Sai dai kuma ministan ayyuka sanata Dave Umahi ya ce sama da kaso 80 a cikin 100 na ayyukan da ake gudanarwa a halin yanzu da suka kai naira tiriliyan 34 an gaje su ne daga gwamnatin da ta gabata. Umahi ya ce shugaban ƙasa Bola Tinubu ya amince ya ci gaba da ayyukan ne a saboda tasirinsu ga haɓakar tattalin arzikin ƙasa. Labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Rahama, farin cikin al'umma. Mai yada shirye-shirye a kan mita 97.3 zangona FM, labarin zai ɗora a dakacin mu.

Oh,

شَاءَ إِلَى اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ

Thank you.

Yeah.

Allah.

在嘛，走了路，为啥我问到百姓埃及，也跟安娜的是那么大家的，觉得你们那边的百姓这边。

0: kaisa rahi hai par alhamdulillah chalo allah wala sahi to mujhe super ani ke tarike do jo mujhe bata ga mata kai kaiswa dalai ne mujhe hua the mujhe ta chalo to sakti na adar ta wala pao allah inta hai ta ga jo khuda hai na ta ke sab ka kam ko wanda wanda kam ko sare de sauraro hai ke ka kala sa kamore ka de iri ke tusna ke tusna allah wangi Allah ya mana da halalan ku gida lafiya ga sunan kuna kallon ga ƴan lugudina a gaba ga al'umma nan suna ta yara jinsi mai martaba sarki yana ta amsa martaba sarki yana ta amsa dukkan gaisuwar da ake wanda so ga wasu bawan Allah ba na sunansa Kuda ma daga gefe inda wasu bayan Allah suke kuda ga mai martaba sarki Muhammadu sunansu na biyu wannan shiri kalban Kano ne Alhaji Shakiku Amari Dauki na ya kawo muku kai tsaye daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma masu yada shirye-shiryensu a kan mita 97.3 a kan zangon FM tare da ni Idris Kasim Hausawa Allah Ubangiji ya maimaita mana ga kuma ƴan ga mu nan ga ƴan baka malam za mu so mu ci sunanka
1: yana abin mai tsoma da mai gare da kazi
0: kana cikin tawagar ƴan baka ko
1: ina cikin tawagar ƴan baka
0: kana cikin tawagar ƴan baka to ga ku kun fito ne ras ga wani dan kalabo ki ake ce mai ya hai sama ya yana
1: suna da su wannan suna da ta kota ko da Hausa ke da
0: fara ko fara fara da shi dan ya kowa sai dan ya fito ya faka mu nema dinda dai da ita ba ta ne martaba da shi dan yan kwari kan baka sun yi sun yi sun yi sai da ko daga nesa ne ta kota ko yana musu cewa ga shi dan yana nuna wa al'umma ga sunan sun tawo suna kusa masu raro tawagar mai martaba sarkin Kano kenan daga gidansa zuwa masallacin idi na kofar mata daga masallacin idi na kofar mata zuwa inda zai je ko in ce kuma sa gida gidan damu da yadar Allah wanda muke fiye da shi sai mu kawo muku kai tsaye kamar kuna nan mu kawo muku shi kai tsaye kuma wanda ya dauna wani kalban Kano ne Alhaji Shafi'u Muhammad wanda Shafi'u Ahmad ya dauki da wannan shiri ko muna godiya kwarai da masu sauraron mu na gida da na matsallake da waɗanda ba su a kasar gaba daya alhazan mu na jihar Kano

Doki,

0: yanzu muna festival special primary school da take kofar wambai karamar hukumar birni kenan muna festival da ke kofar wambai yawwa inda gashi nan ne martaba ake jira a zo a wuce kofar wambai kai tsaye yawwa gashi muna cikin malam za mu so miki sunanka malam ya aka ci da wannan rana malam malam Usman yana mana farin ciki ana gafara mai martaba ya tahu ba wani bawan Allah na gade ruwa ki sha salamu alaikum walaikum salam yawwa ya sunanka nana malam da zai kwani to kana cikin wata tawaga na ganka kamar da bindiga da ake harba
1: ne muna tawagar mai tafari
0: to tawagar mai tafari su ne yan bindiga ko waɗanda za ka ji jiran dam ya zama na ji an harba
1: mu buga a hau ko mu buga a sauka
0: ne to ka ji tawagar yan bindiga to ga wani bawan Allah shi ma a cikin wannan tawaga salamu alaikum
1: alaikum salam
0: yawwa shi ma da farko sauran Ibrahim da kyau fara sau
1: Allah Allah godiya da kan wannan rana ga sarka da kuma kun da yake da wa mai muna fatan Allah ya yi ya lafiya Allah ta mai kuwa ko kuwa raja
0: alhamdulillah tawagar ne ta fara kenan inda ta bada jin dab tum afai daga kofa ko su da shi ne martaba da a ji wannan karam din ta fara shi ne asalin sai ta fara to sarki ya fito kenan to kuma duk inda aka je kan a shiga ko aka shiga aka gama ko aka fito ko gun da aka dan tsara ranan ma ana jin ta daram daram kamar yadda hajji a baya wannan da dauka ta tafari dan da suke fada tabbari na bindiga ta cewa mai martaba ya iso ko mai martaba zai tafi ko mai martaba yana akan hanya da shi dan yanzu za ku kara tun wannan dauka da take tafari yanzu za ku kara tun aikin da suke aiwatarwa a wannan guri ba sai na ce komai ba Kowa ta mai tafari dai yanzu za ku iya jin komai masu sauraro inda ana dane-dane gashi nan. Gashi nan tawagar mai tafari dai suna ta kokari su sa kare jin su suwaye. Tawagar mai tafari. Ko an ci tawagar mai tafari kun ji su wannan dai sanin ne ko ce alama ce ta tawagar mai tafari. Za ka ji daram to su ne a guri inda ga sunan kayan su suke sanye da kore da shiga da ratsin kore na tsakiya ko ya mana hannu da sama ko tawagar mai tafari da sunan da wata kuma yan baka kuɗi ana nan da tawagar wani hakimi na a tsaye inda yake so mai martaba yanzu a ba da gaisuwa kuma a karɓa a daidai wannan lokaci da yardar Allah dani al'umma da masu sauraro sun yi sun ce suna kiran mai martaba sarki amar sarki domin ya taho wannan guri mai albarka Duk wanda aiki masu tawagar mai tafari ne, waɗanda suke gaya wa na nesa ne.

Okay.

去工，对吧？中秋啊，什么啊，对吧？对啊，中秋啊，你们这帮老师，这帮。

Thank you.

Yeah, it's a part of the second, I don't know.

Ya kusa isowa.

Abubuwa ko ce waɗannan hidima inda za a da.

Kibotri yung One Gary Mix may seke kararua ko ay kajidadin ka. Gary Mix.

0: سونا بكتانا عاتك موتي زرا الأرواح تبس مريم ويتك تريد مريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu kuma da saduwa a cikin shirin namu na girke-girken sallah wanda yake zuwar muku kai tsaye daga nan gidan Rahama Radio farin cikin al'umma ni watsa muku shirye-shiryen mu akan mita 97.3 Zangon FM a kanan Daba Najeriya to a yau za mu gabatar muku da shirye-shiryen girkin mu ne girke-girken mu ne na sallah wanda uwar gida za ta yi irin nada mai kanshi bai dadi wanda zaka yi tuwo kwana uku bai lalace ba saboda haka kuka gayyato muku hajiya baro taharradiyar makon hajiya
2: to
1: hajiya barka da zuwa
2: barka kare
1: to hajiya yanzu kuna so zaki koya ma mata yanda ake yin tuwon shinkafa da miyar taushe irin namu na da tunda dai kun gani kun gajiye ne kun ga yau da kuma dan lemo irin haka dai lemo na ne dan sauki wanda maganin maiƙo a shirya uwar gida cikin dadin da zata dr. Mai gida da baki
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
2: da farko uwar gida an zata yi girkin ta na abincin sallah zata tana da shinkafar ta fara ta tuwo idan ta tana da shinkafar ta tuwo zata gaggyara ta tsuntsunce ta idan ta tsuntsunce ta zata wanke abata ta dora tukunyar ta ta wanke tukunyar ta ta tsaftace ta to zata tana da shinkafar ta mai kyau ta wanke ta ta gyara ta tukunyar ta ta tafi ta zata zuba abinda yasa kika ga tuwo yanzu baya aminci yake lalacewa da wuri saboda sakaci da saka wuta da mata suke yi
1: shine fahajiya
2: idan aka samu sakaci cewa wuta ba ta haduwa ta kama abinci da zai dahu nan da nan da wuri to shine tuwo yake samu yake lalacewa baya karkon aminci da zai dade wa mace sai kiga tuwo da an yi shi wani lokacin kafin azhar tuwo ya lalace ya jike to amma idan ka kula da wurin wanke shinkafa baka barta ta jike a wurin wanki ba kuma ka zuba ta a cikin tukunya ta samu ta da huso sai yadda ake so ta laushi dan kanta ta lagube kina sa mata muciya to kina tuka shi wannan zaki ji shi in kin bari ruwan nan ya tsane a jikin ta tsantsam to kina tuka ta za ta tuku idan kika tuke ta zaki gani wani ma an ba dan kin gaya mishi ba ma zai ce kaman babu shinkafa a ciki ba irin tuwo ne yanzu kina yin shi ba shinkafa bata gama da kowa ba an tuka ta kina sa mata hannu tana rushewa a cikin miya
1: kun ji uwar gida wanda za a ja tuwo a tuka shi
2: yawa a ja tuwo kuma tukin nan shine tuwo
1: alhamdulillah
2: amma ba ki jagwalgwala ba jagwal-jagwal nan da nan ki ce wai tuwo ya tuku ba amma in kika sa karfin ki kika tuke tuwon nan ya tuku sosai shinkafar nan za ta biyu ta yi limai da ita wallahi haja idan kika so mace za ki ce ma fulawa aka saka wa tuwon nan in kika shinkafar nan ta dahu
1: to hajiya to ban ta daidai numfashin ki ba to yanzu wannan tuwo da kika shirya mana wannan tuwo da wannan irin miya ake miya kuka ce ko miya kurewa
2: ana ci za ki iya ci sanda tsantsan sallah ake yi miya taushe ake yi za ki iya shirya miyar ki ta taushe ki sami dan naman ki da dan tantagoshi ki in Allah ya yassare ya hore in kuma Allah bai yassare ya hore ba dan abin da ya sawwaka kika shirya miyar ki kika sami dan magin ki da dan gishirin ki kika zuba za ki tanadi kabewa za ki tanadi tattasai ki da tumatir da dan attarugun ki kika da albasa idan kika samu attarugun ki da tattasai da tumatirin ki idan kika samu ko ki daka su a turmi ko ki yanyanka irin miya mu dai irin tana dai ba ta yanzu ba da ake kaiwa markaɗe ko ki kwankwatsa a turmi ko ki yanyanka tattasai da tumatirin nan kika samu yan miyar ki kika mai ki kika zuba a cikin tukunya kika kawo wannan kayan miya kika zuba a ciki to zaki samu yan kanwar ki jefa a ciki ki bashi wuta kina soyawa kulawa a hankali to duk wannan tattasan da tumatir da kika zuba a cikin tukunya zai narke idan ya narke zaki kawo ruwanki ki tsayar da sanwaki idan da nama kin zuba wallahi alhamdu in kuma babu abin da Allah ya kore ya sawaka kika saka kika samu ruwanki da kabewarki kika wanke kika zuba Hajiya Amina zaki ji kanshi fa ya tashi ya karade makota ke kowa ya shige a hanya zai je ya ce yana kanshi kai wani gidan ku suna taushe mai dadi kin sa ayya kuwa shikenan in kuma kabewa kawai kika yi wallahi Hajiya zaki ji kina da dakar baki
1: to ba nan can a ce a sa agushi ko geda ko
2: indai miya kabewa kawai kika yi babu agushi babu geda idan kuma ta abuna zaki ganye zaki sa zaki samu kabewar ki da kayan miyar ki zaki samu geda ki da ayya ku wai ki haka ki saka kin san da alayyahu nan
1: bai ba wallahi bai zo ba sai ya kuwa ki ji miya tana kanshi
2: ya kuwa tana kanshi miya kin san ko ina aka shige ya ce ai can gida akwai wani gida ana miya taushe to amma yanzu sakamakon yanzu sai kiga an yi girkin na gidan ma bai ji kanshin da ake girkin ba ma bare na waje isan ana yi
1: to ba da mun gode yanzu kuma Hajiya to kuma bayan tuwo me kuma zaki dada ba uwar gida shawara idan lokacin sallah ne ta burge mai gida
2: to kamar yanzu burge mai gida abinda ake sallah wannan ya zama kaman bako a yanzu dai haka kaman alkubus tunda kin ga alkubus ba duka mutane suka cika yin sa suke yin sa ba
1: idan kofin
2: kaso to kin ga duka yanzu shine dai ya zama na dai a gayance dai ba kaman tuwo sallah ba tunda tuwo ya gama gidan kowa da kowa
1: sai dai tuwo ne ba ne ke
2: ba tuwo ne ba ne ya ugwa a kula na tuwo
1: shab shab
2: ya ugwa ya ugwa tuwo ya ne na yanzu ta nuna lugub din suke yi tuwo ne yanzu na ta nuna lugub din suke yi
1: to yanzu kamar idan kamar uwar gida tana so za ta yi shi ainihin alkubus din kuma dai mu dauka mu koya mata funka mu yi mu ga ya musu funka san ne ko alkubus din gara dai mu ga ya musu dai alkubus din
2: to shikenan Hajiya kamar yanzu uwar gida za ta yi alkubus din ta na sallah wannan za ta sauki bakin mai gida da shi za ta sa tanada alkamata idan ta tanada alkamata ta bushe ta ta gyara ta wayansu suna sulfe ta a cire mata dusa to yanzu kuma da ilimin zamani ya kawo ana cewa dusar nan alfani ce daga jikin mutane don haka ana kai ta a nike ta an kika bushe kika cire mata tsakoyin jikinta dan taba taban nan a ce kai inji a niko miki abunki in aka niko miki za a kawo miki ki tankada kayanki kika tankada kayanki zaki tanadi yes kina kika tanadi yes dinki da ruwanki mai kyau a kwanan da kika ga cewa daidai iya gidanku da kika ga zaki ishe ki ki sauki bakinki da shi to zaki same su da yar kanwanki da dan gishirinki zaki kwa samu idan kika zuba a kwano zaki samu ruwa da yis dinki ki kwaba shi idan kika kwaba shi zaki sa shi haka da dan tauri sai samu yan awoyin da zai ji kan da dare zaki kwaba abin ki zai samu kamar awa biyar haka kafin gare Allah ya sa ya waye to yake ka dan yin shi da dan tauri-taurin shi haka zaki samu mai gedanki ki burshi ne kafin ki kwaba ki samu mai gedanki ki burshi ne a
1: garin kenan da
2: farko a cikin garin
1: yau sai ka fara sa mai ki
2: yau buwa ki sa
1: wani gida ka aje a idan kika samu garin ki Hajiya ta ce in aka samu garin aka tankade shi to sai za a zuba mai yanzu kamar misali idan kamar ni zan yi kamar na irin kwano daya kamar man zan yi amfani da shi kamar cikin kofin shayi
2: haba yayi yawa kamar dan gwangwani ko rabin gwangwani kika saka yayi daidai saboda abin da yasa idan kika saka man nan zai fi yin kyau zai yi washar washar ba zai tura yi tauri idan kule din nan ba kuma ina son uwar gida idan za ta tanadi ko hodarta ta rinka kula da shi akwai yes ana samun gas din shi ya fita daga jikinsa ba shi da tashi ba zai yi tashi ba to idan kika samu yis din ki samu dan ruwan zafi ki gwada ki ga yis din nan mai kyau ne ko kuma mara kyau ne sai ki ga tari da yawa mutane ba su gane ba ka samu ko hoda ko yis zaki amfani da shi sai ki zuba shi a cikin abun aikin ki to sai ki ga bata tashi ba idan kin yi sai ki ga abun ya zama miki kamar tuwo to kin samu yis mara kyau ko koda mara kyau amma idan kika sa mata dan ruwan zafi idan har mai kyau ce zaki ga tayi kumfafaki ta tashi ko yis din zaki gan shi yayi fu ya tace to wannan yis yana da kyau ko koda in kika yi sa shi a abincin ki zai yi miki kyau zai yi kyau amma idan mara kyau ne ya riga ya gas din shi ya fita ya mutu in kika sa sai kiga ta kwanta ba za ta tashi ba
3: to ke to kun ji uwar gida yauwa kun ji dai abin da Hajiya tace wanda za a tare da ai to daga nan kuma sai ai ga Hajiya
2: eh to shikenan daga nan uwar gida ta tanadi gwangwanaye za ta tanada wayansu ɗan kofuna ta tanada to za ta riga idan wannan abu ai kamata ta ta kumbura ta gama kumburi ta zo za ta yi amfani da ita za ta samu ko gwangwani ne ko kwano ne ko kuma haka za ta gutsin su da ta samu tukunyarta ta wanke ta ta tsaftace ta za ta zuba ruwa a ciki za ta samu wani murfi haka wanda za ta kifa a kai ta samu wata leda ta dora a kan wannan turare kusan shi turaren sa ake yi
3: kamar yadda za a yi dambu ne ko
2: yauwa ko kamar yadda za ta yi dambu kin ga yanzu Allah ya sade dabaru duka na mutane ya furfuto ana samun irin tukwanan nan ana yi musu bubbula ana bubbula ana yin su da yar ciki da uwarsu ta sama mai bubulolin idan kika zuba ruwan ki a ta kasa za ya turaro ita hukan ta sama tunda mu a lokacin da muke ake yin wannan alkubus tukunya ake samu da karare ake shiryawa a ciki a sa ruwa
3: kin ga uwar gida idan ma mutum ba shi da irin wannan din za ka yi kenan da tukunyarka
2: eh
3: yauwa ka karare ka shimfida ko za a saka a haka din
2: yauwa za a iya saka
3: wani
2: haka ko ki gutsin tsirakin saka buhun ki nan lalya buhu ko na shinkafa din nan haka in kika sa shi akan tukunya ne kika jera ko ki rinka gutsin tsirawa daidai iya girman yadda kike so kina jera shi sai ki masa rawun a cikin tukunya to sai ki kawo fefai ki rufa ki dauko murfin tukunya ki mai kyau ki rufe shi to ki bashi an awoyi zai dahu idan ya dahuke da kanki ma zaki jo kanshin sa yana
3: to ya za a gane da huwarsa uwar gida idan tana so ta gane da huwarsa ya ne za ta buda za ta gane da huwar alkubus
2: za ta ganshi di ya kunkumburo sai ta samu kata mai tsafta ko gindin cokali ko wuka idan ta samu ta nitsa a daya ta tsakiyar su ta samu ta tafa za ta ji cewa ta zaro cokalin za ta ga alamar sa cewa ya riga ya nuna da ya nuna ma ita da kanta za ta ga alama cewa ya kumburo ya yi faso-faso da shi yauwa to sai ki gan shi ya yi kamar idan mannan ya dan wadaci a garin nan na alkama za ta gan shi ya zama kamar burodi tana gutsira shi za ka gan shi ya yi watsar kamar buredi
3: to don Allah uwar gida kin ji dai ga shawarar da
2: hanyar
3: ka a tsaya a ce wai a sai tuwon nan za a yi tuwo
2: abinci da yawa
3: wanda mutane a mace za ta yi mai gida ya ji daɗi makota iyayenta da ƴaƴanta ba za
2: su zo su ci suna gargada hula abokan miji suna santi
3: to Hajiya to ita shi kuma shi kansa alkubus din to shi kuma da wace irin miya ake ci
2: shi ma ana cin sa kamar miyar ka yawa da miyar agushi in kin yi ta agushi kika yi ta yanzu ta zamanin nan in ta da ce kika miyar taushenki kika sa ganyayyakin ki duk ana iya ci
3: dai na ganin Hajiya ta dadin nan fa ta fi dadi
2: to kai ai kin san yaran namu ne yanzu yan zayu ne ko da wace irin miya suna iya yi su ci da shi suna iya yi in ta ya taushen suka yi haka ko takabewar suka yi in ma ta agushin suka yi da shi dai yana bukatar dai ji dan dan a ji dan dano dai na miya ya na tashi
3: to
2: wa kuma abin da yasa kika ga miya ta yanzu yara ba sa yin ta wa'ansu ta na yin dan dano ko nan da nan miya an yi ta kafin azahar tana kumfafaki ta yi tsami wani lokacin sukan cika tumatur a ciki kuma wani lokacin ba sa ba ta wuta kayan miyar ya dahu idan kayan miyar ki bai dahu ba Hajiya to sha maka Allahu miyar ki kafin azaha ta dau haramin tsami
3: tashin hankali
2: amma idan kayan miyar ki ya soyu kin ba ta wuta yadda ya kamata babu jagwalgwalo kawai kin dora komai kin hada kin dora akan wuta ba wani ba za a jagwalgwala a yi wane ne kika rufe ta kawai kayan miyan nan ya gama dahuwa to Hajiya ko za ta kwana ba za ta yi tsami ba amma in dai za a jagwalgwalar miya a rinka gaurayawa ana juyawa ai waye ai waye to gaskiya ni a nan ake samu take lalacewa ba a gashi ba a bata wuta ta dahu ba ga jagwalgwalo yayi mata yawa to haja kafin azhar to miya ta dauko buri yace ka taba taba zaki ci ta ba idan ta kwana kuma kokin sa kanwa ba za ta ciwo ba amma in dai miya ba za ta samu jagwalgwalo ba haja za a bata wuta ta dahu abin da yake cutai yanzu mutane yanzu gaggawa gaggawa haja ba za a bari miya ta dahu a bata wuta ta dahu ba to shine yake sa miya take yawan lalacewa
3: to masu sauraron mu kuna kasancewa da wannan shiri namu kai tsaye daga nan gidan radio Rahama farin cikin al'umma wannan shiri muna kawo muku ne musamman saboda jin dadin uwar gida da kuma shiryawa mai gida abinci wanda zai yi alfahari yayi farin ciki a cikin wannan sallar lokacin ta

Sai.

0: kallo ari a jikin nan Allah ne dan ma maza ki dan mata yanzan han maza suna kallo ba dan wuri da yara ba ba an ga kwanci yau bai bai ari a barka sai dare ai
1: to Hajiya yanzu to idan kamar kuma uwar gida ina son kamar zan yi shibiyar ita kanta miyar nake son ita wannan takabewar idan zan yi ta ita kade tukunna kafin ce a bari in zo zan yi da wannan alkunus din tukunna saboda kin ga kin ce miya ce takabewa takabewa ce zalla da kayan miya da miya da miya da miya da miya ya kamata zan tani da kuma da yaya zan bi tsarin yin ta
2: mun ga ba da farko za ta tanadi kayan miyar ta kamar tattasan ta attaruhun ta da albasar ta za ta tanadi kayan ta ta ajiye su a guri daya sannan idan Allah ya sare akwai nama ana bukata ta samu nama da tantakwashi yadda za ta kara mata tsakin miya
1: da arma in ka zata ce ni gida Allah ya hore mu sai ta
2: da Allah ya yansare ya hore tunda sallah ce dai ai ba za a rasa dan nama a cikin miya ba ko da yaya yake Allah ya yansare a dan kawo a jefa a ciki ba za ta tanadi maginta gishirinta duk za ta tanade ta da dan manta wanda take bukata ko na ja ko na gyada idan miya aya wannan yakuwa za ta yi za ta tanadi gyadarta za ta tanadi yakuwarta duk ta gyara da kabewarta yauwa wai gida dai ta wanke tukunyarta ta fara zuba man gyadarta ta soya shi da albasa ta kawo wannan kayan miya kwankwatsawa ta yi kin ga miyar taushe dai ta fike kwankwatsa kayan miyar ki a cikin turminki ki sa shi a tukunya idan da naman zaki yi kika tafasa naman ki to shikenan sai ki ajiye shi a wuri daya idan kuma ba sai kin tafasa miya irin ta da dai da iyayen mu muka ga sun taso suna yi ba a san wani tafasa nama ba
1: to
2: ba mun mutane da wani tafasa nama idan dai miya ce zaki kika wanke tallanki kika zuba mai ki sai ki dai mai ki ya soye sai ki wanko nama ki kika wanko nama ki sai ki zo ki saka shi a cikin tukunya sai ki bashi yan mintuna yana yi yana yi ya tafaso a cikin tukunyan nan zai soyu zai dan yi tafasa to kafin ne kin zo kin yi yanka da yanyanka kayan miyan ma ake yi idan aka yanyanka su sai a zo a hada su da wannan nama a cikin tukunya sai a sa su sai a kawo yar kanwa sai a jefa masa sai Hajiya ki ta gauraya miyar ki ta soya tattasan nan naki a cikin tukunya kika ga ya dauko harama ya soyu Hajiya sai ki kawo ruwan sanwa ki sai ki tsayar idan kika tsayar da sanwa ki sai ki wanko ka biyar ki sai ki zuba masa ga albasa ita ce kanshin miya albasa ita ce kanshin miya
1: wato za ta samu wadataccen albasa
2: yauwa ta samu wadataccen albasa ta yanyanka ta ta wanke ta zuba Hajiya ki ja ki rufe ita da kanta kabe wannan za ta dahu kayan miya
1: za ta rage kwanta je kuma ta saki wuta za ta dan rage mata wuta ne kadan kadan ko
2: kuma za ta rage mata wuta ma ba yadda za ta babala kafin a ce ta dahu ruwa ya kone ta sa dai musta dawa ta daidai gwargwadon ta tana ci ita da kanta da ta tafaso

0: ko mutum zai shige zai ce ya ji kokancin miya ana taushe a wani gida amma yanzu sai kiga miya ba kamshi
1: miya ba kamar yadda zamani ya zo kinga kamar a da ita a kazamar ba a sa miya kazan magi
0: na asa
1: saboda zaki
0: saboda zaki
1: to amma yanzu da ita zamani ya zo yawancin da tsubun da suka jin da akwai dan sinadarai da suke ci yana da kyau kamar yanzu idan kamar aka samu naman a dinga dan tafasa shi hajiya ko kodai din dai a hada shi dai kamar yanda yake
0: ai bi yadda kika yi wa nama ai sai tafi
1: to
0: bi yadda kika yi masa ai sai tafi da abincin na da hajiya da na yanzu duka ba daya bane masu girkin ma da na dan da na yanzu duka ba daya bane abinda yasa kin ga da kaya hajiya ko shinkafa ce aka dora ta a tukunya ana dafa ta kin san ta ba ta yawa ba sai gidan wane da wane
1: haka fa
0: amma yanzu idan kika shige ana dafa shinkafa a wani gurin zaki ji kanshin ta yana tashi yanzu ko ina kike jin kanshin shinkafa ana dafuwa ta wani gida yaushe daban da ki ji wani shinkafa an shige tana dafuwa kanshi ba ta yi haka kayan naman ma da komai da waye san ma magin wannan da za a zuba shi a wani girki wani kala kalan magi waye san shi idan miya zaki yi kika saka kayan miya ki kika kawo da dawai ki kika zuba ita ce magin miya to yanzu ko ga magi kala kala nan ya fito wata ran bata saka kala kalan magi a miya ba bata burge ba
1: to uwar gida kina ne sauraron hajiya to hajiya ne ta bada shawara ta kuma koya muku yadda za a nike san uwar gida dan Allah dan Annabi a wannan sallar uwar gida ta karkare ta daddage mai gida in ya ci abinci ya mance hudarsa
0: gaskiya
1: ko kuma inda ya je ya daga hannunsa
0: yauwa
1: ko mai wanki
0: kamshi
1: yana kamshi a cire kiriya a cire kiriya dan Allah a tsaya a yi abinci mai kyau
0: da
1: lafiya
0: shinkafan nan tasu da za su yi tuwo su batta su sai dauke gaggawa saboda wani lokacin gaggawa bare in yi in gama shi yake hana a girki ya dahu idan kika bar shinkafan nan ta dahu ruwan ta ya dan tsotse a jikinta hajiya kika samu ciya kika mulle ta wallahi ya turaru har kika bashi wuta baya baya ya turaru kada yayi kauri wallahi hajiya sai tuwon ke kwana biyu uku bai lalace
1: kamar ba leda ba ruwanka da leda
0: ba ruwanki da leda wallahi
1: kwanka da
0: ma'aikata ka sa kokko da ma'aikata ya waye san wata leda
1: kula ka rufe
0: ya waye san wani tuwo a leda hajiya amma yanzu leda duk ta babbata jama'a ai kika mulle tuwon ki yadda ku kika tuke shi kika mulle shi kika kwashe wallahi hajiya tuwon sai kwana biyu kwana uku
1: kuma an ka bar mai ka dora abinka akan dayan idan kika tashi da dumin sa ma zaki dauka zaki cire shi ne kamar ki shafa
0: masa mai sai shi kamar ka shafa mishi ne amma wani idan ya ci ma wallahi zai ce wannan tuwon ko fulawa aka saka masa saboda kin bar shinkafa ki ta da ku sosai kin sa tukunya kin bi kina sa mu ciya kika da tuke ta tukuwa za ta sai ta koma kamar ta na azumin nan
1: amma ni wallahi hajiya ni wallahi kuma sama na abin nan kin ga da har da lokaci muna son ki dada koya mata irin sinasar da miyar riɗi da kika faɗa da funkaso da miyar kabewar wanda ita kanta ba za a sa mata kayan miya ba ba za a sa mata alayyahu ba ba za a sa mata yawa ba kuma za a yi ta sarau-sarau ne ba irin kuma nan kamar fate-fate
0: yawa sa fi daɗi a haka
1: to amma wannan ɗin ma gashi na to yanzu hajiya abin da muke so kuma yanzu to hajiya ba wani ɗan sinadarin ɗan lemu wanda za a ɗan sha shi lokacin
0: to assalamu alaikum hajiya idan lemo ne ba irin lemo na yanzu ba
1: irin
0: na da wanda muka san shi tsini
1: ko lokacin
0: yawa ana yi mishi tsini ake ce masa hajiya idan uwar gida za ta yi tsini ta ko lamurjanta ake ce ko tsini wanda kika ce uwar gida za ta tanadi tsamiyar ta mai kyau da lafiya za ta tanadi citta ta da dankanin farinta ta gyara tsamiyar ta ta wanke mata dattinta za ta jika ta ko ta dafa ko ta jika duk wanda ta yi in jika ta ta yi ta kwana duk daya idan dafa ta ta yi duk daya za ta samu citar ta da dankanin farinta hajiya ta samu dan siganta dama ta tsiyaye wannan hatsaniya ta samu cittata da kanin farinta ta daka su idan matsaniyar jikata tai ta tace ta in ta samu wannan citta da kanin fari ta dake za ta kawo ta zuba a ciki hajiya idan ta zuba a ciki ta samu siganta ta saka sai ta dora ta akan wuta sai ya tafasa ita fasa ita fasa idan ya tafasa za ta sauke in ta sauke za ta samu tsaftataccen kwanan ta ko dan bokitin ta da rariyar ta mai kyau ko abun ta ta koko saboda wannan abun citta da ta sa da kanin farin nan sai ta tace shi
1: wato ita shi baya bukatar irin su flavor ko irin dan gaji ne kina yanzu da ake amfani ke ma kamar jawo sallar hajiya da shi
0: flavor dai ne yanzu yau wato kwana nan ana idan ta samu garin nan ana ta tana iya zubawa a ciki ta hada ta tafasa da shi
1: to hajiya ba za a iya dan ciccizga dan ganyen nan ana ba a hada da ruwan tsamiya a tafasa
0: duk yadda ta zai iya yiwuwa ko garin ko ganyen duk wanda ta cisga ta saka a ciki ta tafasa tare da shi ta tafasa ta sauke sai ta sa wannan dan abu alawayo na ta wannan kin ga shi yana da laushi ba zai bar wani furkaki ko wani abu ya shiga ciki ba ba kamar rariya ba tunda kin ga za ta iya tafiya da dan barkonan nan da garin barkonan nan in daka shi aka yi kuma haka ta zuba a cikin ruwan nan ta tafasa da shi sai ta samu dan bokitin ta ko kwanan ta dai abinda dai ta ga ya dace da za ta zuba sai ta sa dan alawayyan nan ta tabbatar ta tsaftace shi ta gyara shi sai ta tsiyaye shi a ciki ta tace ta tace hajiya in tana da firiji sai ta duddura su a jarka sai ta saka su a firiji su yi sanyi idan kuma kankara za ta iya siya ta saka sai ta siya ta saka in san hajiya wannan tsamiya da dan lemon tsamin ta matsa saboda dan jin kanshin lemon tsamin wannan tsamiya da wannan kaya da ta yi amfani da shi kin ga wannan citta da dan kanin fari wannan citta tana wanke kwakwalwa shi kuma wannan tsamiya duk wani maiko da kika sani kinci hajiya gaba ɗaya za ta wanke miki wannan dattin ita ba ta barin dattin maiko ga cikin gani ya fi wannan abin da suke sha na zamanin nan sukarin ne a ciki meye a ciki ga shi nan baka san da ko me aka yi shi wannan kuna ma za ka
1: iya sarrafa abin ka kuma zai maka amfani a shashi cikin jin daɗi da kuma kuma ƙara bayani ya ƙara magani
0: yawwa ga magani ga ƙarin lafiya duk kin samu shi ko wancan zaki da kika sha shi baki san da me aka yi shi wannan zakin ba
1: haka ne
0: kuma duk mutanen mu a huda a kansa suna sha
1: kuma shi wannan ma zaki ga hajiya kudi ne kalilan
0: kudi ne dan kalilan ga ƙara lafiya
1: to ibiya bukata kuma ka shashi cikin annashuwa kuma ka shashi ka ji daɗi yauwa ya sanyi kai wannan cece ko dai dan ne
0: akwai wannan akwai kuma zobo shi ma zobo yana ƙara lafiya ko a likitance zan ce miki a mai zobo
1: kamar manne hajiya ake yin wani irin abu kin ga yanzu duk irin su kunin zaƙin nan duk wani ba zai ba a san kunin zaƙi yanzu
0: amma ma ya san shi yaran yanzu ma ba su san shi ba
1: to kin ga yanzu kamar kunin zaƙin idan za a yi kunin zaƙi ko a haka ne ba ruwanki da wani lemon kwalaba yanzu ha je aka shi mai uwar gida ta shirye wannan tuwanta mai rai da lafiya
0: yauwa
1: miyan nan aka kawo wa mai gida mun baki ne aka kawo ka je ka dauko lemon nan ka zo ka aje musu sai a rasa bana wani kamfani ne
0: yauwa hajiya
1: musamman dan kanshin wani
0: yauwa
1: hannun yana
0: tashi ko zoban nan ma kika yi kin ga shi ma ƙara lafiya ne shi ma kika samu zoban ki kika jika shaja kika sa cittaki da dan kanin farin ki kika dake shi ki ko kika taka shi kika tafasa haja ki samu kankanar ki ki mutsike ta idan kika mutsike ta sai ki tsiyaya ta a cikin zoban nan wallahi ke kya ce lemon kwalaba kike sha hajiya ya fi wannan shaye-shayen wannan lemuka da suke ake sako shi daga kasar waje wani ma ya yi expire wani gashi nan dai ga wata kala da ake sayarwa baka san kalan na ko ta mecece ba ake sayar da ita ba
1: to hajiya duk mai shaga da uwar gida kada ku banta muna kawo muku wannan shiri ne kai tsaye daga gidan Rahama Radio farin cikin al'umma
2: Na ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: nan tare dai da Hajiya ni wato ji ne dan ni taushen da gaba dai wato ni kin gama gidi ta ni akan sa
1: akai ne Hajiya
0: to yanzu Hajiya kuma ba za dan dan taba uwar gida dan funkasu ba
1: to Hajiya za a yi mata sai a yi funkasu
0: ko yar waina haka
1: to ko waina za a yi
0: tunda kin ga wani mai gida yana son waina yanzu kuwa duk yaran mu kanana da suke ake yin yan mata nan da ake yi kin ga ba sanin yanda ake yin wainan nan ba sai fried rice sai menene duk wannan abin shirme to abincin mu ne iyaye da
1: kakanni ta yi fried rice yau gwa ta gama can burgewa
0: to kin ga ai shi mai gida ai ran samari mu ne yanzu yana so uwar gida ta dinga koya musu ta dinga shirya musu abinci inda za su dinga tunowa da ya dan wani zai ce ai ni ina cin gona da abincin nan ina jin tun kakata ta uku
1: ta ja assalamu alaikum da farko ja idan za ta yi wa wainata ta shinkafa za ta tanadi shinkafar ta fara mai kyau idan irin ta da za ta yi ta mika za ta yi za ta gyara shinkafar ta ta bushe ta ta tsintsince da tinta ta wanke ta ta shanya ta ta kai ta nika idan ta da za ta yi ta nika idan ta kai aka nuko mata shinkafar ta ta zo ta tankada a batta za ta tanadi kwanan da za ta zuba shinkafar da garin shinkafar nan ko bokiti ne ko kwano ne ko me dai wannan Allah ya sare mata ya hore mata za ta tanade ta sannan za ta samu ragowar shinkafar nan danya wacce ta gyara ta ta wanke ta za ta dora tukunyar ta ta kawo ruwan ta mai kyau ta zuba a cikin tukunyar ta daura tukunyar ta sannan za ta zuba ruwa idan ya tafasa za ta wanke wannan shinkafar shine ake ce masa dawaki
0: to
1: idan ta shinkafar nan ta dahu za ta dan saka mata ruwa yadda za ta yi sharab sharab haka ruwa dai zai yi mata yawa dai shinkafar kuma za ta dahu haka a cikin ruwa idan shinkafar nan ta tabbatar ta dahu ba sosai nunar ta sosai ba dai sama sama to za ta sauke ta idan ta sauke ta ga wannan gari nata a cikin kwariya ko kwano ko me dai inda ta zuba to shi wannan dawaki da ta yi ya dan so mashin iska ya sha iska Hajiya idan ya sha iska za ta tanadi gagarin ta nan ta tanada ta ajiye shi ta sami yan tsamiyar ta ko yeast dinta tunda da can ba a san ma yeast din ba
0: shine ni yanzu ni roban ma Hajiya sai nake ganin to me zai hana ni a dinga dawowa da irin wannan irin su kwariya ka ya samu kwariya ka ne mai kyau lafiyayya gobe ya ka ajiye ta kawai saboda aikin waina
1: yanzu
0: kada kai sai ka wani
1: zamani ne ya kawo haka wannan kayan gargajiya da aka sanya amfani da su kuma masana ilimi ma su kan ce wa'annan korarraki da irin tukwanan nan namu na kasa na da duk da ake amfani da su suka ce akwai wani sinadari a cikin su mai kara wa mutane lafiya a cikinsa to amma duka an watsa da su
0: sai kowa da ya bar gida
1: gida ya bar shi Hajiya to haka idan kika samu wannan abin da waki naki ya dan sha iska ya huce dan ki samu garin ki sai ki samu wannan dawaki naki na shinkafa da kika sai ki zo ki juye shi a cikin wannan gari kin tanadi ludayin ki mai karfi ko muciyar ki sai ki ta gaura ya kin cika yan tsamiyar ki kuma zaki tsiyaye tsamiyar ki akai
0: akan
1: akan kullu sai ki ta gaurayawa ki ta gaurayawa ki ta gaurayawa zaki ganci zaki rufe shi zaki ganci da kaudan ki kin dama shi to sha maka Allahu in kin yi shi da daddare ne kika yi to kafin safiya kullun ki zai hau ya kumbura ba sai kin sa yi ba a lokacin Hajiya wallahi babu yi haka muka ga iyayen mu suna aikin nan kuma haka muka yi babu yi ba mu san shi ba ma yi sai tsamiya aka sa fefai aka rufe kwariyar nan
0: yanzu tsamiya kamar ya za a diga ta kamar za a auna ta ne kuku dai haka za a dan dai tsiyaya ta
1: yawwa daidai misali yadda kika san in kika zuba ba za ta yi yawa ba
0: kamar ko tankwacin kin ga sai a din mu yi amfani da kamar garin kwano daya
1: yawwa
0: kin ga garin kwano daya to idan ka bar ka hada har da dawakin ka da kuma ka san da garin ka na dawaki na kwano daya ne kamar yanda zaka dan diga
1: tsamiyan
0: nan
1: yawwa in kika samu dan kofin kenan shanti ba can wancan babba ba
0: ruwa ba
1: dan karamin nan dan ne taskwakwai din nan kamar rabin tsamiyar rabin kofin waye ta isa kika jika kika ta ci rabin kofin kika zuba a cikin kullun ki kika hada kika dabe kika kawo fifai ko mun fitin da yanzu da zancan da ya kauce ba kwariyar ba fifa
0: ba fifa
1: ba kwariyar ba fifa
0: ko kwatankwacin cikin mu da yan koko ko ne zan nuna wannan yanzu da an lena kwana
1: sha to duka babu su
0: din sai joke
1: wa sai joke ki samu tsami ki ciki dabin dan kofin ne kika zuba kika gauraya kika dama kika ajiye shi kika dafe ki rufe shi ki sa shi a wurin da zai yi dimi kafin safiya ki jawo ne ki ta hau
0: take yau
1: kafin ki fara suya kuma kin samu kamar kikin jikata
0: ungurnu ko akwai fara baka
1: ko ungurnu ko ta mu ta gargajiya ta da yau kwa in kika same ta kika jikata hajiya in ya so ungurnu nan naki yayi tsani ya hau kika zo kika debo shi haka kika saro shi a kwanan da zaki fara suya kin tanadi kaskwanki kin wanke shi kin tsaftace shi kin tanadi mayanki yau kwa kin samu dan gishirin ki da zaki sa ta danyi dandano wainar saboda idan aka sa dan gishiri a ciki yana dandano ko mutun ga ya zai ci ba da miya ba zai iya cin abinci yau kwa in kika tanada kika fara suya ki to wannan kulli da kika debo kadan zaki dan dana ki ji yaya tsamin kullin ki yake yayi tsami da yawa ko bai tsani da yawa ba to ke kika san daidai kanwa misali da zaki dan tsiyaya a cikin kullun nan saboda kanwa nan idan aka tsiyaya ta a cikin kullun nan tana ƙara taimakon ta samu ne ta yi kyau kana ƙara kyan waina
0: ba sabanin yanzu da ake amfani da wata hoda
1: yau gwa ko wata hoda
0: to ya
1: yau gwa kanwa idan ita kanwa kashi tsani take ne
0: tun daga tana dai ita da babata tayi ba
1: yau gwa babata tayi
0: ne yau gwa kanwa
1: tana nan kanwa tana kashi tsani kuma tana ƙara sa mai naki tayi kyau hajiya to shi ka ta na da sai ki soya adanawa mai gida kuma aka soya ta soyu ba soyawa da garaje za ki ga wata waina ki buda ciki bai soyu ba amma daga waje ga ta kalauta soyu kina haka kina barawa cikin ta danye ne gari za ki gani saboda an yi mata garaje ne a gurin soya
0: to me yake kawo wannan abun nan din wannan da cikin bata da humba wuta ce ake
1: sa mata take yawa
0: to ko ko ita ainihin ruwan kullun da za a zuba yanda za ta zuba da kauri ne yake haddasa masa haka ko ko wuta ce take masa yawa
1: wuta ce take masa yawa
0: to
1: idan wuta ta yi yawa a kaskon zai soya miki bayan ki gama ko ya kone ne ko ya yi yaya ne to cikin ta kuma bata gama soyuwa ba daga farkon nan farko dama nan zaki gani cewa can kasan waina aikin gashi yake fara soyuwa kina ganin alamar cewa kasa ya soyu zaki hautsu nata to shi kuma da yadda soyu wuta ce ta masa yawa daga kasan ya gashi daga tsakiyar bai karasa soyuwa ba
0: to yanzu haji ya
1: idan kika kifa ta take bu to shi ma nan saboda wutar ta masa yawa shi ma sai ya nuna miki ya soyu kina zare ta kika cire ta to kin yi maduba kai kenan
0: sai kamar shi ainihin ruwan kullun mainar kamar kwatan kwacin yaya ne ake son kaurin sa so dudu ne za a yi kamar farfaro ko za a yi shi ne kamar kaurin fura ko ko dai yaya ko ko irin
1: kamar kaurin fura kamar kaurin fura kin san wani yana son fura tsalalo wani yana son ta tsaki tsaki kin san dai ita fura ba a yin ta yi kitifu kin san fura dai ba a yin ta yi kiti sai sa sai ta tsayi ta tsakiyar ita ba ta yi kauri ba ita ba ta yi ruwa ba to tsaka tsaki haka zaki bar kullinki idan kika bar shi kullinki tsaka tsaki to shi kenan sai ki zuba shi ne za ta soyi ta yi miki kyau
0: to wannan ya mun gode mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da kika zo kika ba wa uwar gida gudunmuwa wannan girki na sallah uwar gida kuma gare ki saboda haka a ta karkare a daure a cije a dan karawa mai gida irin abinci a lewa irin ta da
1: wannan zai sha yana ya ci yana santi abokai
0: ina ta buka gannan sanada
1: da Allah kuma ina kiran uwar gida girkin nan idan za su yi da Allah da Annabi su dinka tsayawa suna tsabtace shi suna gyara shi
0: su ba shi lokacin
1: sa su ba shi lokacin sa ba ki saka kayan girki ba ke kin tafi kina sharkoliya wuta ta kama shi yana kauri idan an kawo miya kala kala ga ta nan ta sallah
0: abincin sallah da musamman
1: yawa a tsaya dai cin sallah da za a yi wa mai gida dai wanda zai zo da abai baki a fita kunya da Allah a tsaya a gyara shi a tsabtace shi yawa a tsabtace wa mai gida abinci da zai zo da baki ya fita kunya amma a ba wuta abinci tai ciki ji yana kauri tuwon ne ya kama wuta ne yana kauri miyar ce tana kauri wani lokaci kuma ba a tsaya an tsabtace ta ba ma ki ji nama gashi nan da yana karni da sha albasa ba to albasa uwar gida ita ce girki
0: to to hajiya
1: albasa ita ce girki
0: madalla hajiya da wannan bakunta da kika ba mu mun gode Allah ya kai ki gida lafiya duka masu sauraron mu anan zamu dakata da wannan shiri namu na girke-girken sallah wanda babban bakuwan mu ta zo ta koya mana yadda ake tuwon shinkafa ne tuwon alkubus ne da kuma waina
1: zobo
0: na sha inda za a sha aji sanyi da kuma ruwan lemu na lamurji to hajiya mun gode duka da kaya a madadin hajiya ma babban bakon mu da ni kuma Fatima Abba Aliyu da na gabatar da ku sai mu ce uwar gida
1: a yi sallah lafiya Allah ya sa
0: Allah ya mimita mana
1: amin

0: ICD domin baiwa kawunan su rigakafi daga buran kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama. Kuma lokaci zuwa lokaci idan muka shigo wani yanayi da yake da buƙatar a ja hankalin al'umma akan wasu hanyoyi da ya kamata su kula da kiyaye lafiyarsu, mukan gayyato waɗanda suke da jibi da wannan al'amarin domin ganin sun ba wa al'umma shawarwari domin a gudu tare a tsira tare. Ga wannan lokaci na wannan shiri na lafiya babbar ni'ima na musamman da muke yin sa a wannan rana ta sallah, muna tare da Hajiya DJ Sula Kabara wanda ga dukkanin masu bibiyar wannan shiri namu sukan ji ta lokaci zuwa lokaci akan fagen da tafi kwarewa a kai na abin da ya shafi ci maka masu taimakawa lafiyar jiki da kuma gina jikin mutum wanda za su taimaka masa domin ci gaba da gudanar da rayuwarsa cikin koshin lafiya. To Hajiya DJ a madadin masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida, muna miki lalle marhaban da sake kasancewa da mu.
1: Madalla, nagode. Assalamu alaikum masu saurari.
0: To Hajiya, gashi Allah ya ƙara dawo da mu kamar yadda muka yi a bara cikin wannan zaure kuma cikin wannan lokaci na babbar sallah, wanda sallah sai da take da alaka da ciye-ciye, wanda insha Allah bayan da za a ci abincin sallah wanda aka saba ci na tuwon sallah da shauran wasu abubuwa da akan yi amfani da su a rana irin wannan, akwai kuma abin da ya shafi yin layya wanda ake yanka dabbar da akan yi domin raya sunna. To musamman abin da ya shafi abin da yake da alaka da ci maka, tun dai na san waɗanda suka gaya suka je idi aka yi masa girke-girken su sun riga sun cika cikin su sun yi hamiya, amma dai za mu so a gurguje mu ji kafin mu kai gajin abubuwan da ya kamata a kula da shi musamman ta fuskar gyara nama da kuma abin da ya kamata a kula da shi lokacin da mutum yake amfani da shi wannan naman. Menene abin da ya fi a'ala a lokaci irin wannan da ake bukukuwan sallah? Wasu sukan yi sinasir, wasu sukan yi alkubus, wasu sukan yi tuwon shinkafa, wasu ma tuwon masara, wasu daidai gwargwadon karfin da mutum Allah ya hore masa.
1: Assalamu alaikum masu saurari. A kowane lokaci dai gaskiya maganar guda ɗaya ce, abinci an ce mahaɗin rayuwa ne, sannan akan yi amfani da abinci domin nuna abubuwa da yawa. Lokacin kaman biki, lokacin sallah, lokacin farin ciki na haihuwa ne, na aure ne, duk ana yin amfani da abinci. Kamar lokacin nadin sarauta ana amfani da abinci domin a nuna farin ciki da jin daɗin wannan rana. Sannan haka idan aka samu irin ko mutuwa ce, shi ma irin abincin da za a yi zai bambanta da kamar lokacin da ake cikin nishaɗi ko kuma ake cikin raha. To abinci kenan. Sannan bacin haka kuma, ko da lokacin bikin sallah ne ko kuma kowane irin lokaci ne, buƙatar dai jiki ta abinci ɗaya ce. Kowane jiki akwai buƙatar sa musamman na abinci. Mutane goma idan suka jirba za a ce bukatar su ga baki ɗaya daidai take ba, ko ba akwai abin da yafi bukata a abinci akan wani nau'i na abinci. Abin da ake so shine a daidaita cin abinci, inda abincin da za a ci ba zai zo kuma ya haifar da wata matsala ba. Misali kamar lokacin da za a ce na sallah, idan aka yi abinci, wa'ansu akwai da suke musanyen abinci daga gida zuwa gida, miya za ta bambanta, sannan haka abincin da aka dafa ma zai bambanta. To ba a so mutum ya ta rubda abu a cikin sa, ya ci wannan, ya ci wannan, ya ci wannan, domin daga ƙarshe zai samu matsala gurin ƴaƴan hanjin sa, inda suke markadawa su tashi su tsotse wannan abinci, inda zai zama mai amfani a jiki. Sai kaga an ƙare abincin gashi nan a ciki, amma jiki ba zai iya amfani da shi ba, sai ciki ya kumbura, sai dai kuma a samu yanda za a yi jiki ya fitar da wannan abincin ta wajen irin bayan gida. Kaga ciki ya kumbura, ana yin gudawa ko kuma ma harasuwa, ko kuma haɗa gabaki ɗaya da kumburin cikin da gudawa da harasuwa gabaki ɗaya. So ci ake a ci abincin sunna, abinci sassa-sassa. Da muddin namu addinin ya ce komai kada mu zurfafa, a daidaita, kada a zurfafa akan cin abinci. Domin manzon ma ya ce a ci a sha, amma kada a wuce mizani, domin shi wato Allah kenan, baya son wanda suke ice wuce mizani, irin a ci abinci ai hani an din nan ai ta nishi da kyar. Yau masana sukan ce, ko kuma har a addini an ce ka kasa cikin ka kashi uku, kashi ɗaya duk nauyin abincin da zaka ci kasance wannan kashi ɗaya, na kashi uku cikin ka shine wannan abincin, kashi ɗaya kuma shine gurbi na ruwa, kashi ɗaya kuma ka bar ma iska ko kuma gurin da mutum zai numfashi. To idan mutum zai ci abinci ko wani irin abinci ne, idan dai ya kiyaye da wannan sharadi, da yardar Ubangiji ba zai samu wata matsala ba ta abincin da zai ci a lokacin wannan biki na sallah.
0: Wato a dunkule kenan Jiya, ba za a iya cewa ga wani nau'in abinci cikin waɗanda akan yi su a irin wannan lokaci da za a ce ya fi a'ala al'umma su fi raja a kansa ba?
1: A gaskiya babu, kamar jiki jiki ne. Wasu sun suka sha miyan taushe sukan samu matsala, gosan suka cinyar ganye za su samu matsala musulmi suka ci jamiya za su samu matsala mun ma gidan ya ci alkubus ko soyayyen abu irin sifin kaso zai samu matsala kaga ya danganta da shi wannan mutumin da yake cin wannan abincin ice abin da isan ba zai bashi matsala ba idan yi mishi ciwon ciki ya cinye mishi irin amai ko kuma gudawa ko kuma irin jiki samu kamar irin borin jini din nan idan mutun ya ci abin da jikin shi baya so jiki duk ibi irtututu wani irin kamar ina kaikai wani ma sai ya kumbura wasu ma sai an musu allura ko sai sun sha magani sannan kumburin ya baje daga jikin su to akwai da yanayin abinci amma duk abin da ake so shine duk abincin da mutun zai ci ila akare da wa'annan rukuni na abinci musamman guda uku abinci masu bada kuzari abinci masu gina jiki da abinci masu mamu jiki a tabbatar cewa ba a zarfafa wajen yawan cin nama ba a wannan lokaci idan za a ci abincin kamar misali idan za a kasafta abincin da za a ci kamar kashi 10 kashi 5 zuwa 6 shine abinci mai bada kuzari kashi 2 zuwa 3 shine wannan abinci mai gina jiki kamar nama kenan sannan kashi 2 ko 1 da rabi shine wannan abinci mai mamu jiki wajen mai kenan kada a ce sai an sa mai da yawa a cikin abinci sannan duk abincin da za a ci a kiyaye dan Allah kada a zulfafa a sa irin kayan dandano da yawa ko da kayan kanshi ne ko su gishiri ne ko wani irin abu ne ko yaji ko barkono kada a zulfafa a sa shi da yawa domin irin wannan kayan dandanan suna sa kamar zaizayewar majina haka da take cikin hanji irin tana zama kamar irin sanadiyar wasu da za su samu irin ko gudawa ko irin ciwon ciki ko ciwon kirji wa'an suna da nasas ce suna da ulcer bacin ba ulcer bane kuwa abincin da suke ci ne shine yake zuwa inda bai kamata ita ba ba izaiziya gurin ita ba shi su ji kamar cewa suna da ulcer abin inda ake so a ci abincin kenan duk dai abin da za a ci kuma a tabbatar cewa an hada da ƴaƴan itace in ma mutum ba zai iya cin ganye ba don wasu in suka ci ganye suna sa matsala a cikin su ko wajen harasuwa ko gudawa ko kuma ganyen ma yaki narkewa kaga suna fita da shi a bayan gidansu to sai a mai da hankali a ci dan itace dabino ne yana da amfani sosai ko danye ko busasshe za a iya amfani da dabino kafin a ci abinci ko kuma idan bayan an ci abinci kuma a rinka amfani da ruwa sosai domin ga rana ma kuma da rana ma ana so a sha ruwa ba rana ma an ci a sha ruwa blantina da rana kuma ga mutum ya ci abinci saboda haka ana so mutum ya ci abincinsa a cikin kuma kaso uku nan na ciki da aka ce ka ci abincin har wannan ƴaƴan itacen suna cikin wannan kaso daya na kaso ukun da aka ce mutum ci abinci a ciki nama ma yana cikin wannan kason dai da aka ce shine na abinci sannan na ruwa sannan kuma na iska
0: to amma ja da shi kai magana akan abin da ya shafi mai kada a cika shi a cikin abinci wasu za su iya cewa ya zama kamar al'ada ga al'umma musamman a lokaci da ake wani biki in an tashi yin abinci kiga abincin watakila ma sai ki dauka ma iya zaryan man ne a cikin miyar da ake ci
1: to wannan ai hikima ce da yake abincin yawa ne sai a dauka a ce kamar idan yayi gishiri da yawa ko kuma idan yayi yaji da yawa ko idan mai da yawa miyan nan ko abincin zai yi auki
0: to
1: auki ake bi dan koya mai koyi taba abincin ko idan miya ce zaka ga nan da nan ya wadata ya kai maimakon a ce an ja mai ba a sa shi da yawa ba amma bacin ma da zamu kula da man da zamu sa a cikin abinci kuma wannan lokaci ne na cin nama da yawa kuma cin naman nan soya shi ake bacin soya shi da ake shi kanshi naman ina da nashi kitsan na jikinsa to kaga a ce an yi abinci an sa mai da yawa sannan an soya nama an ci nama ma kuma mai kitse da yawa kaga za a samu matsala wajen daidaita irin yawan abincin da mutum ya kamata ya ci wanda zai masa amfani a cikin jikinsa
0: to ajiya mu koma kan abin da ya shafi muhimman abubuwan da akan gudanar a irin wannan lokaci musamman abin da ya shafi yin layya da dabbobin da akan yanka sau tari akan ji labari ko kuma wasu sa iya cewa ya zama kamar al'ada lokaci irin wannan a samu barkewar amai da gudawa la'alla sakamakon abubuwan da mutum ya amfani da su da kuma a'a naman da ya ci ne ya jawo masa ya tsure har ya zamanto watakila sai an kai shi asibiti ma saboda abin ya ke tsayewa me yake jawowa dama shi haka tsarin cin nama yake kenan duk lokacin da mutum yake cikin farin ciki idan har zai ci nama shi kenan ba zai zauna lafiya ba
1: eto jiki jiki ne gaskiya amma kamar inda na faɗa idan muka ce kamar gudawa ta wajen nama mai naman ne yake wa jiki yawa inda ƴaƴan halittun da suke narka wannan naman sane da shi abin da jiki yake bukata irin sanye jiki ya fito da su sun yi aikin sun gaji sai kai cewa ma irin bukatar tasu da inda za su dauke wannan naman da suka marka dashi ga cikin jiki tafi karfin yawan su to shine naman nan sai ya taru kasance irin jiki bai amfani da shi ba to dole kuma sai ya sa inda zai fita sannan akwai iyakacin tsawon lokaci da kowane abinci yake a cikin ciki ko kuma a cikin hanji idan har ya wuce wannan lokacin bai fita daga cikin hanji ba to akwai su kuma an su kwayoyin halitta da suke aiki akan shi ne za su rubar da shi to wannan rubar da shi da suke yi kafin a fitar da shi to shine yake haddasa har ya kasance an samu wannan yanayi da abincin za ka ganshi ko kuma naman za ka ganshi ya fito kuma in ya fito zai kasance mai gwari sosai saboda na ƴaƴan halittun da suka yi aiki akan shi suka rubar da shi jiki bai amfani da shi ba kuma ta haka ne kurin jiki zai iya fitar da shi hatta ruwan da yake jikin wannan shi abincin da aka rubar da shi jiki ma baya tsotse shi sai dai ko jiki ma ya dada janyo ruwan jikin sa domin ita maka a fitar da wannan abinci da idade a cikin hanji kamar irin bai kenan jiki bai amfani da shi ba wannan kenan sannan kuma dai hanya da aka samu amai ko kuma gudawa ko kuma baci ciki a wannan lokaci shine zaka ga yawancin naman ya danganta da inda aka tsabtace aka gyara shi dan daman yawanci gudawa da ake samu ta baki ake daukan duk abin da yake sa gudawa ya Allah ta ruwan sha da aka sha ta abincin da aka ci ko kuma ma'a ta kwano ko ta cokali ko ta kofin da ake zuba abinci wanda daman ta riga ta gurbata da wannan ƴaƴan halittun da za su haddasa wannan lalura ta amai da gudawa bacin haka a wannan lokacin da kaga za a rinka zubar da bayan gida ko ina kuma gashi wani lokaci na damuna ne idan ma babu damuna zaka kafa za ta ranka taka wannan kashi da ake zubdawa na dabbobi in kafa ta taka a shiga da shi irin gida ko dai ina kaga ya dame in ma bai dame bai naka taka shi zaka a hankali sai bi zama ƙasa to dan zama ƙasa da kashin nan a ciki to duk wanda yaci da wannan kashin a ciki idan ba sa'ai ba idan akwai kwayoyin cinta da za su haddasa wannan gudawa da amai to mutun ta nan ne zai dauke shi kamar yawancin zaka ga yanzu ana cewa zazzabin malaria da zazzabin typhoid sun yi yawa me yasa suka yi yawa duk wanda yake zazzabin malaria an san daga cizon sauro ne amma duk wanda yake zazzabin typhoid ya ci shi ne ta bayan gida ici ta hanyoyi da yawa ya Allah ruwan da yake amfani da shi wajen wanke ko ganyen sa ko wanke dan itace ko wankin hannun sa ko wankin kofi da kwanuka ma irin ba mai tsabtatacce bane ya riga gurbata da wannan ƴaƴan halittun da suke haddasa wannan ciwo na gudawa ko kuma na typhoid in kuma ba haka ba watakila shi kan shi wannan ma isha shi haka mara kyau kuma kaga yanzu a ce ga bayan gida ko ina na kashin dabbobi ga na mutane da ake barkatai ko ina ruwa ya tafi da su ya narke ya zama ƙasa mutane su taka ga wani harka ta nama ko mai bi ta kudi to ta nan ne ma za a fi samun yawancin abin da za a samu da zai haddasa irin kumburin ciki ko kuma amai ko kuma gudawa kuma ga zafi da yake a gari
0: to wato idan na fahimta kenan ba wai gundarin naman da ake ci bane ba yake haddasa irin wannan wasu abubuwa ne da suka biyo bayan watakila abin da ake amfani da shi kenan
1: haka ne nama idan an ci zai shiga jiki ya zauna amma iyakacin bukatar jiki idan jiki ya dauka to idan kuma ƴaƴan halittun da suke sarrafa wannan nama ya zama abinci in suka sance sun yi aiki sun gaji ga naman an markada an nika tsotsashi ne ya gagara to haka zai zauna fa a cikin hanji kamar yadda aka yanka dabba ai zaka ga ana tatsa wannan zaka ga kamar abinci ne wani ba kashi bane to kamar haka idan wannan in dade a cikin hanjin mutum to akwai ƴaƴan halittun su kuma da za su rubar da shi dan akwai iyakacin lokacin da kowane abinci ya kamata ya tsaya a cikin jiki idan ya wuce wannan lokacin sai ya zama matsala to shine wannan abin idan har ya kasance yayi yawa idan aka ci din nan yayi yawa to shine yake haddasa musamman masu cin irin naman nan da zafin shi bai yi sanyi ba irin aitace ba kakkautawa to su ne suke samun wannan matsala yawanci kuma zaka ga ana hada da kamar irin kayan zaki ko kuma ba za a sha ruwa da yawa
0: wato irin lemuna na roba kenan
1: da kwalaba na kwalaba na kwali na gwangwani kaga suna hada shi da shi naman a rinka ci bacin haka ba za su sha irin ruwa haka ba ko kuma su hada da dan itace a'a sai dai wannan washi ne burgewa
0: irin madara yogurt
1: duk dai
0: mai sanyi saboda wata kila ana gaban mota ko kuma an je an sha rana da shoro
1: kasan san wanda suke gaban mota su ba su cika cin naman ba ma domin zafin motar da kanshin ya dame su dan can ne su wanda zai zago ki biyo ici dauki biyar ici dauki uku ici haka to su suka fici da amma na gaban murhun gaskiya bai cika cin nama da yawa ba to saboda zafi da wahala aikin ma sai kaga bai dame su ba bacin haka kuma kaga kamar wa'ansu kamar akwai wa'ansu al'adu na mutanen mu akwai wasu gurare da cewa su naman su ma idan suka sai nama suna so wai i dadi sai sun zuba shi sai sun rubar da shi haka dan kadan su bar shi kwana musu sa a cikin leda musu sa a cikin ganye musu sa a cikin kwano su rufe shi sai ya kwana su ma dan wannan bashi bashin to shi wannan bashi bashin kanshin wa shi ne suke so idan su soya sai su yi amfani da shi to abinda za a la'akari da shi anan shine idan har ta kasance nama ya lalace in ya lalace za ka duk yanda ka sarrafa shi ba zai daidai ba sai rinka yin daci wanda ya lalace za ka tun kafin ma a kai shi ga wuta idan mutun isa hannu zai iya yaga shi dan wani ma za ka ga cewa yayi kore kore yana yin wari to idan har nama ya kai wannan matsayin gaskiya mafi amfani shine kada ai amfani da shi a hakura idan kuma ba a so ya lalace in har za a aje shi ina danye ya kasance an baza shi inda akwai iska inda iska za ta rinka busar da shi kada ilalace din kafin a sarrafa ai amfani da shi ya Allah gasawa za a yi ko soya za a yi ko kuma gyara za a kulla shi a sashi a cikin fridge ko kuma freezer da wanda suke da wadataccen wuta a gidajen su
0: a hangen ku na masana akan abin da ya shafi wadannan abubuwa da suke taimakawa jiki habaka menene kuka hango musamman a soya naman a lokacin da aka yanka shi zai fa amfani a jikin mutum ko kuma a bar shi sai yayi wannan kwanan da aka saba gani kamar yadda al'ummar mu suka yi
1: to gaskiya kowanne daya ne babu cewa wai in aka yanka yau aka yi amfani da shi yau shine zai fi amfani a jiki a'a idan ma ya kwana ai tunda yawanci idan ya kwana idan aka kafe shi ga baki ɗayan sa kamar ya dige ba tsoma shi ake a cikin ruwa ba inda aka fede shi aka wanke shi ko da sa shi ake sha iska
0: ko aka wanke watakila ana zabge wala abu cikin idan dai
1: wai dabara shine duk naman da ba a wanke ba idan aka killace shi haka da tsafta yafi zaki wanke nama ina fitan masa da dadin sa shi yasa zaka ga naman da ake yin suna da shi da naman da ake laye da shi sun babbata da sauran nama domin sauran naman a ranan za a yanka kuma sai an yanke shi an wanke shi an wanke shi su kuwa annan gabaki ɗayan shi dabbar in aka bude ta aka cire kayan cikin gabaki ɗayan sa a wanke ta a tsaftace ta sai a rataye ta ruwan fulin da ya shafi jiki na waje shine zai dige shikenan

0: bude kofofin da ruwan namun zai rinka fita ina zagonyewa ina zubewa a cikin ruwan wankewa abinda yake da amfani an fi so kamar namun ina dunkula a gudansa a wanke shi in aka wanke shi ba a yanyanka an bude musu kofofi ba inda wannan kayan bukatar da suke jiki su fita kamar yanzu ne mutum zai sha lemu mai bawo ko kuma zai sha abarba kamar abarba idan kamar gabaki ɗaya bawonta kafin a fere ta aka wanke aka tsabtace ta sannan aka fere aka sha zaka ga tana da bambanci da wanda aka fere bayan sai da aka fere bayan sannan aka tsumbula ta a ruwa aka wanke
1: zaki ma ba zaki inda zaki
0: ko ba haka ba da kuma wanda aka yanyanka ta tukuna sala sala sannan aka wanke ta aka amfani da ita bayan haka duba ka ga lemu lemu mai bawo kamar idan ka yanka lemu mai bawo kace ka yanka sau ka wanke shi sannan ka sha ai duk roman ko kuma zaki ne to kamar haka ne wajen nama irin da ka ga irin kayan lambu haka ko ganyayyaki su ma haka ne idan da aka yanyanka su kafin a wanke su to tabbas in aka je wankewa ana wankewa da yawancin abubuwan da bai kamata a zubar ba sai a zubar da su a cikin ruwan wankewa domin idan nama ne za ka ga ruwan wankewar tun yana ja sosai har da can yana rubuwa ina rubuwa yawa to duk wannan abin ne yake fitarwa abin zakin namu kamar roman namun da yake jikin sa kenan to kaga namun nan yau kuwa abin da ya bambanta isa yafi zaki idan aka wanke shi din na gabaki daya aka dan rataye shi to komai ina jikin shi ya hada jikin sa to shine idan aka sarrafa shi sai kaga ya fi dadi sannan hatta laushin sa ma ya fi laushi akan da a ce ko a ranar aka yanka a ranar aka sarrafa in aka mishi ya kwana sai kaga saboda akwai yan halittun da na cikin jiki tsoka da suke aiki akai sun dan sa naman ya dada laushi to idan aka tashi sai kaga nan da nan ya bambanta da a ce wanda aka yanka a ranar aka sarrafa shi a ranar wanda ya kwana din da za ka ga ya fi laushi kuma ya fi zaki akan wanda aka wanke shi tukuna sannan aka sarrafa
1: wato wato idan na fahimci Hajiya a soya naman a lokacin da aka yi shi ko kuma a bar shi ya kwana duk ɗaya ne babu wani bambanci
0: duk ɗaya ne babu bambanci ya danganta da abin da mutum yake so
1: na'am to amma misali akwai waɗanda sukan ajiye naman nan ya kai wani tsawon lokaci zuwa musamman wani sati wani wata ɗaya ma wani fiye da haka wani ma har shekara ma suke cewa sai shekara ta kusa shigowa wata sabuwar babbar sallah
0: to wannan kuma wata magana ce da ba
1: to
0: domin duk naman da aka ajiye shi ba za a ajiye shi haka ba ta hanya biyu ko uku ake ajiyewa akwai wanda tun farko da ake yayyana shi ifali-fali sai a gasa shi kamar yadda ake gasa haka nama ba a sa mishi kunu suna sa mishi gishiri wasu ma ba gishiri kurin haka suke yanyana shi sai a sa shi akan gawayi a hankali ko akan abu mai hayaki ko itace haka a hankali har naman shi mai ruwan ka ya dige ko kuma mene ya dige sai ya bushe to ne sai a ji shi haka a bushe in an bar shi ya gama shan iska sai a aje shi idan bukata ta tashi sai dai ko a daure shi a farfasa shi ko kuma a sa shi a cikin girki haka in ya loshi an yanka a ci kamar dry meat
1: kamar ke kamar kilishi ke
0: kamar busasshen nama amma kilishin ai wannan mai kauri za a shi ba
1: kamar kilishi ba kamar kilishi
0: haka ne sannan kuma akwai wa'anda idan suka soya shi in aka soya shi sai su sa shi a cikin mai mannan kuma na ita dabbar kamar kakidi sai a aje shi domin iska ba za ta shiga cikin kakidi ba kuma duk inda aka ce babu iska babu wasu ƴaƴan halittu da za su shiga ciki su rayu inda har za su bata wannan naman to wasu sai su yi haka su aje idan za su ci wasu su dauka su ci shi haka da kitsan a jiki wasu kuma sai sun narka sun cire wani kitsan daga ciki tunda dai ba za a ce duka ya fita ba a ciki sannan su ci to kaga wannan shi ma ina da bambanci akwai kuma wanda za su soya shi in suka soya shi sai su baza shi isha iska ya bushe in ya sha iska ya bushe su kuma sai su ajiye shi in aka tashi ci ko su ci shi haka a bushe ko kuma irin su sa shi a cikin girki ko su dafa shi inda zai laushi kafin su ci
1: to
0: yawanci dai haka ake sarrafa nama akwai kuma wanda za su burbuɗa musu gishiri kurin amma sai akwai rana za su yanyana shi a rinka shanya shi a ƙarƙashin fanka haka ko kuma a ƙarƙashin inuwa ana juya shi a hankali da haka har ya bushe da gishirin kawai a jikinsa amma yawancin wannan mai gishirin a jikinsa gaskiya an fi yanyana shi fale-fale fiye da wancan wanda za a gasa shi kuma idan ba a yi sa'a ba ya fi lalacewa akan wancan wanda za a dora shi akan wuta a gasa shi
1: to wannan ajiyewar da akan yi masa ajiya ya dauki wani tsawon lokaci baya rasa watakila wasu abubuwa muhimmai da suke taimakawa jiki wajen ciyar da shi gaba
0: wannan ba zan ce eh ba ba zan ce a'a ba tunda dai kayayyakin nan dai da jiki da yake cikin naman da aka soya shi ina nan a cikin na

0: idan dai ba kamar tsutsa ce dan zaka ga tsutsa za ta iya shiga cikin naman ta rinka ci a hankali sai ka ga yana yin gari naman to tsutsa ne ta cinye yawancin amfani da yake cikin naman amma idan babu abin da isa mishi inda aka gyara shi haka ne yake wani abu bai shiga ya ci ba ko ya bata shi to duk abin da aka soya shi a ciki yana nan a aji kamar wanda suke sa shi a cikin kitse su aji su ƙara masa mamaye suka yi da kitse a cikin naman domin lokacin da aka soya shi ba haka yake ba amma yanzu da suka sa shi a cikin kitsa ya dada tsotsan mai a ciki to sun dada ƙara wannan naman kitse kitse kuma tunda a cikin kaki da ne suna da ƙara masa akan da wanda yake da shi
1: wanda kuma watakila ba zai wa amma mutum amfani ba
0: ko to idan mutum yace da yawa kuma ai zai ji bambanci a cikin shi
1: to a gurguje hajiya wasu sukan yi nama su soya shi wasu naman nan na sallah sukan yi masa abin da ake kira da kilishi wasu kuma su yi dambun nama wasu ma su yi wani abubuwan daban-daban wasu ma dafa suke yi su ringa amfani da shi a abinci a tafasa shi wasu kuma gasa shi suke yi menene ya fi taimakawa mutum idan ya yi amfani da shi ko ya sarrafa shi wajen ciyar da garkuwar jikin mutum gaba
0: to gaskiya dai kamar wanda zai fi amfani sosai kamar wanda aka dafa shi aka yi amfani da shi amma da hore idan aka tashi ya kasance an dafa shi ruwan jikin shi ya tsotse gabaki ɗaya a jikin shi ba a dafa ba irin kuma a ce ga ruwa ya saura a zubar da ruwan ko kuma a amfani da shi idan aka tashi dafawa idan har ajewa za a yi ba ruwa ake sa mishi sosai ba ruwa ake sawa kaɗan kuma wata baya-baya ake yi inda ruwan zai ƙone a jikin naman ba tare da naman nan ya ƙone ba sannan kuma sai a rinka barin shi ina shan iska a hankali har idan mu bushewa sannan a samu wani guri a ajiye shi ana so a ajiye shi a gurin da yake da iska kamar akwai wani abu da ake sa kamar su daddawa a ciki din nan mai raga-raga
1: na ƙarfe
0: eh to ba raga ba wannan ta ƙarfe ce to idan mutum yana da shi wannan idan ya samu naman su ya gyara shi zai ya zuba shi a ciki sai ya rataye shi ko kuma ya ajiye shi a wani guri haka ko a kitchen ne ko ma a waje ne ya rinka fito da shi lokaci-lokaci ina shan iska to wani iska za ta dada sawa ya bushe kuma a tabbatar cewa babu wasu ƙwari da suka shiga ciki domin su ci wannan naman da aka ajiye sannan kuma ga masu lalura yawancin masu ciwon kafa irin su gout din nan ko su masu arthritis gaskiya su kiyaye kada su ci nama da yawa dan idan suka ci nama da yawa za su samu matsala haka nan masu matsananciyar kiba masu hawan jini masu ciwon suga su ma su kiyaye kada su ci nama da yawa domin idan suka ci naman nan da yawa gaskiya za su samu matsala za ka ga yawancin ci bayan sallah haka idan aka gama sallah sati ɗaya sati biyu bayan sallah za ka asibiti yana taruwa da mutane da yawa a ce ciwon gwiwa ciwon baya ciwon kafa ciwon irin duk gaɓuɓuwa na jiki cutuka bartakai gasu ko kuma a ce hawan jini ko kuma suga na ya hau ko kuma jini na ya hau duk irin waɗannan abubuwan amma idan za a kiyaye a ci shi baya-baya a ci a haƙura kada a ci a irin ci ɗaya gobe da ciki ko to idan ba haka ba a ci shi kaɗan-kaɗan to kaga da idan mutum ya ci kaɗan-kaɗan ma zai tura lokacin da naman zai ƙare idan ya sa shi a gaba ya ci shi cikin kwana bakwai irin ita ci idan zai iya haƙura da daurewa ya rinka ci kaɗan-kaɗan sai ya mishi sati biyu sati uku ina ci. Mun san kun zana cikin kwadayi ko da kawa ne ko da kanwa na cin nama halin da ake ciki irin ba kuwa ne yake samu naman nan
1: musamman
0: yanzu kuma an samu za a ce bari a mishi tashi daya a hakura a ci kadan kadan domin a zauna lafiya
1: baji ga lokacin tuni ya cike cucu babu damar ma da za a baki dama ki dan kara jan hankali amma dai a gurguje ai sallama da masu sauraro
0: to masu sauraro ina fata ai sallama lafiya
1: to hajiya
0: mai damar da muna zitan mu lafiya isa su karɓaɓɓiyar ibada
1: to muna godiya hajiya Dija su ne kabara masaniya akan abin da ya shafi ci maka da ga asibitin ƙwararru na sa Muhammadu Sunusi da ke kan titi ɗan kaba muna godiya da wannan gudunmawa da aka bamu a madadin shugaban shirin da kuma ita hajiya da muke mata fatan Allah ya mai da ita gida lafiya Abbas Salisu.

0: kamar da gaba ba a gari an tafi kawo an bige da su
1: kushi duka a dajin
0: gurin
1: suna ɗaya daga cikin jami'an da nake ga mu min koda wannan suka zo da takunkumin su
0: yawa
1: ɗaya daga cikin
0: to abin da nake so mu ga ban kalla kamar yanda muka tsara lamarin da kai tun jiya da dai yawa ka san harkar nan dai ga yanda take

0: matsala. To yanzu abin da nake ganin ya kamata ni shine akwai wato namaste.
1: Eh
0: namaste ba namaste gurbin bana. To mutum ai ya zo ya same ni a gida ashe harkokin sa sun yi nisa har ka tai nisa ban sani ba. Ai ya yi nisa.
1: To
0: ai harkar sa ga ya maka ba a magana.
1: To ai ni abin ya bani mamaki.
0: Ai to ga ya maka da ya zo ni magana da shi akan cewa wato yanzu wannan harkar ta ta shanu din nan da sauransu shi ma masani ne akai. To dan haka yanzu za ka bar al'amarin a hannun sa ya koma harkar da ake cewa digital. Ya kara korayen mun bayani kai ka san kai analog ne eh alzabar turawa
1: to
0: kai irin mutanen bayani da sabon ka na bayani shi wato da master ya zo mun da wani irin digital kasuwanci
1: to
0: yanzu haka harkokin ma a waya ake tutturawa kawai sai dai wato da an laza kawai a dauki kalan da ake so saboda haka ba tare da ba ta lokaci ba dai abin da yake so ya maka shi yanzu da na bar gurin nan bana so ba ta lokaci da kai
1: to
0: da master yanzu za a dauki hotunan waɗannan dabbobi ga baki da saboda haka duk za a yi tallan su kai ma a hankalinka kwance kawai sai dai a ce da kai kawai ana bukatar ka zame rodin rodin mai kaza kuma rodin rodin mai zane kawai kuma ta tafi ajiya a ba da kudade kudi kuma su ka shiga ta akawun za a tattara su baki da
1: to
0: saboda haka ina ganin wannan harkar haƙi ta za a yi Allah yadda
1: alhaji jello
0: na ina jin ka
1: kan alhaji jello kar a yi wannan lamari
0: saboda
1: to ai misali shi a dinga sara ana dan ruwan bakin ya tare
0: kar ka damu
1: to ban
0: kana ciki ba ni ba na so in dade mutane su tarar da mu da kai su gane mana da alaka yawa saboda haka ka je zai zo sai ne kadar ga na gama gama su kuma in yazo zai baka abin da zai za abin nan zai ga maka inda harka take za a zo ai harkokin nan gaba ki da kuma kai ma ai za a fita kai
1: a to babu da mu
0: sai halaka
1: a da
0: ba sai da maka huta kai ba sai ka jawala ba
1: zan yi mushi na musaidin musasan
0: da ya gore da
1: nasaka.

0: trong mà về đi. Thế cũng lúc này không mà hạ khai đến đây. La la la la la.
1: Salam alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ah, Zanira.
0: Na'am.
2: Kece da farar safiya haka?
0: Wallahi anti ta mugici.
2: To sanni barka da zuwa.
0: Yawwa.
2: An yi sallah lafiya?
0: Lafiya nan.
2: Sai fa mun fara a kike.
0: Wallahi anti Zanira. Wai kike kalli kofar gida fa ne kin ga abin da yake wa kana ki kalla mana anti ta mugici kiga abin da yake.
2: To bari in leko dai. Me zan gani haka?
0: Wallahi.
2: Wannan ya akwai farin jini kai dan matsa daga nan dan matsa in dinga hangowa ke koi ai na kika wannan babban kamu
0: wallahi anti Zinira kawai anti Tamogiki ko kawai na fita ne daga inje in siyo mai hafai na sallah muka yi
2: kika babban kamu
0: ne babban kamu
2: ke kowa kika kamo haka
0: wani ne wai shi Alhaji Namaste
2: ake
0: gabaki daya
2: Alhaji Namaste
0: Alhaji Namaste babu wanda be shi fa babu wanda be ba rago ba
1: kowa sai da ya samu ragon nan
0: ke ma da haka ke ma ga naki nan ya ce a kai
2: Allah na gode maka ashe ni ma zan yi laye wannan shekara
0: wallahi ai zaki
2: iya
0: so mai mun magana ke na tuno a cikin raina
2: nake ce mishi akwai babban yayin mu tunda malam tinji ya sake ni ya mun sakin wulakanci sai Alhaji Jalle dan rakafo yana dan bibiya ni kuma sai fa mun daddaga mai hankali wannan nake ina ja mai rai
0: ke rike shi a hannu zai fai wannan daga ganin shi anti ta morike ranar da kika kai ni muka gaisa da shi ma na ga fai biki ga kudin da ya bani mu waye wani ban nuna miki ba
2: kin san mu mata ba masu mudan saki lokaci guda ka nuna mutum ai kana so amma yanzu tunda na ga wannan yaron sai ni fa
0: eh
2: yi wannan abu
0: wallahi
2: to aiku Alhaji Jalle yanzu zan maka mishi waya na san da zaran ya zo ya yi wuttani ragunan nan kwaya goma goman nan sai ya yanka min na ci a gidana
0: an ta mu ki ba zai baki ba fifa ne kina ganin wannan fa guda goma fa ya ba iya gidan mu fa kawai ni bijimi ra kuni ma aka kama shi
2: ba damuwa ai ba damuwa na san zai yi me yi
0: wallahi
2: kwarai ne yi ne wallahi akwai san nama
0: kowa ma
2: dama ina ta tagumi na ce ina zan samu nama ina
0: aiki na raina anti ta boki iya matsala ne ce akwai antun mu
2: so ne aika gidan na master din ma can ko gidan ya kalla in ce dan Allah in dai za a yi suyan nama ne ni dai ka samu shi cikin gongoni saboda ba na so ya yi in tsatsa naman nan cikin gongoni tsatsa yake
0: gaskiya kan gara a baki naki ki soya ki adana shi waje guda ki ba wanda ranki yake so
2: ko a leda ma in suka bani to masha Allah
0: nan kana kuma yanzu ga kata ragona an kai miki daga Alhaji Namaste
2: Allah na gode maka wani akwai farin jini Zanira akwai farin jini wayo bari kira bari zo in kira Alhaji Jello ai sakan mai fuska zan yi ayo dinnan ai na da daddauri fuska in zai kira ni so dubu zan daga so dubu da yanga nake mishi
0: a kire na
2: bari kira

0: Ela dizendo:
1: ah, não sei.
0: Não.
1: Mas que na casa, mas que na vinha.
0: E
1: ah, me leca o que aí de metin de que ba sei caso de lado para na sua gana do mundo que harca caso de não sou na laga de mim.
0: Alhaji. Alhaji Zello.
1: Ko ne ne in yi magana kuma dole ka gane na zo gida. Ha. Ni ne matsala ka samu ko fa.
0: To matsala ce mana.
1: Ni ne matsala.
0: Yanzu abin da nake zo ga maka an tura abubuwan nan, an tura su kowa ya gani mallan, an abubuwa sun fara tafiya. Harka ta fara tafiya daidai yadda ake son ta. Mutum ɗaya ma fa guda goma ya oda shi kadai ragunan nan. To yanzu na zo na fara loda shanu, wannan kalladin yanzu ya fara yin wani hayaniya. A wani dalili me abin da zai sa ana harga digital shi yana da an yau kuma bishi Alhaji.
1: La ilaha illallah, kalla ne masa gani abin nan. Na gaya masa idan abubuwan nan za su yi gaba ɗaya ba shi da damuwa a ciki, yana da gazo na za a ba shi kamar shi ko ba haka ba. To ni kuma na sanar da hankali
0: Alhaji Zello. Ka same shi ka ja masa kunne, babu ruwan sa cikin harkar nan. Ya daina shiga wurin da ba nasa ba, me ya nashi a ciki? Ye, ta bakin Musa kafinta ya ce me ya nashi a ciki? Me ya nashi?
1: Kar ka damu, ni ba na saba da gaji jimi a nan gudun, saboda na fi son ji kuɗi na jimilatar wahidatar.
0: Alhaji, kuɗin ka za ka ji sai a dunƙule.
1: To haka nake.
0: A dunƙule za ka je ka na gaya maka kuɗi kashi an kari ne kawai, a ɗauka a biya ne, ba zai canje ka ka dawo.
1: Wannan kar ka samu dama yanzu.
0: Mutum ɗaya ya ja goma, kai na zo zan ƙara shanu, ka zaka nan wani hirmi. Sai aka ba ban kwaɓe mutum da kuwa ba, advantage yau sallah ne ba.
1: Wai kana
0: bambancin yau sallah. Da kwaɓewa zan yi a tare ana ɗaukar rumuna da kuwa, ba abin da shanun kai, in dai a taɓa bizin zuwa nan.
1: Aka duku kuma aka zo aka tambaye mai dalili, kai aka tola ni. To gala ta gaskiya idan nan aka sanna.
0: Da wannan damar da kuma.
1: Mutane za su sanar a gaba su sayi musara. Ko ba haka ba.
0: To gaskiya ne.
1: Kowar neman riba ne kike. Ni ba kisa nake.
0: To ba kai da matsala. Dama zuwa ne. In gaya ma ka gaya masa
1: ka gabar uku
0: ya ce masa hanzar
1: firi so ita kanta raliya ta san halin da ake ciki.
0: To shi ke to ba matsala
1: bari kuma ci tuwa fito lafiya.
0: Kun ki ce kun ki sha kun ki zakka. To yanzu ni shi zan yi inyak inyi haliya inyi bajima. Kuma babu abinda zai ayi tunda kuma baka da hujjar kama ni. Eh wallahi tunda ba hannu na bugu wannan suke ba. Ai mure ka fito da gashin baki da gemu kamar mai goga fenti.

0: I ta abu guda daya ni fa in dai ban yadda da abu ko ban yadda da shi ba wallahi in ban yadda da mutum ba ban yadda da shi ba
1: salamu alaikum
0: wa alaikum salam annaji
2: kallai haka
0: ai baka dai
2: yawa kallai bai isa kai a ringa gaba kana da bai fi sun lillahi wata wajen ganin da fi ba yayi ya zo idi tsakani da Allah mai amfani irin wannan
0: to annaji abin nan fa abu da yake ya za a yi alaji a ce wai an zo da wani abu wai a cikin ruwa ya za a dinga tallan raguna da shanu dukiyar nan gaba daya an zo an yi banda da ita an banda ce ta an yi ragaraga da ita an yi warwar da ita haba an tattara da dukiya haba
2: ban ga abin daga jeje abinda baka sani ba baka sani ba an gaya maka an koma digital life koma haba ko harkoki a waya ake daddalla su sun karewa shushu kada shi shafa da gure ga jidin kai kuɗa da kasan shigo haka ake yanzu an daina wahala ba a yau da kullu koma haka ba duk ma kudi da salon da aka koma kenan idan mutane suna yau da kudi da an ganka cewa bai kabar amma ku kudin ka suna waya ka da mutum ai ka ce baka network haka ake
0: alhaji sallu
2: ka gane me ake nimi
0: alhaji sallu
2: ina jin ka
0: ni fa mutum nan ban yadda shi ba
2: kai da ina
0: ban kai yadda da shi ba
2: yanzu dai kaga to idan Allah ka kaka da a ce kana da waya ka ki ka dashi kashi na zamani da kana da waya da tunan yi abin da an gama da dubi ga dan zamu dinga buga da kiran tattaunawa yanzu dai tunda an riga an lura da ragunan nan da farko kuma yanzu gashi yanzu ya kuma yi ban san
0: ko kwashe gaba kafanda nawa da naka ya hada ya kwashe ni kuma ba kunna ba ce mun gata
2: ka yi ta ina ka ji ta bari kira shi baka ji dai kira san kashin ta kudi ma sun gaba dira so wannan ban yi ne ai da daga an yi za a ji kan komai ya kankama kuma kana ta wani abin nan
0: to ai shi ne na fi so ne na ga bari ai shi warwar abin yana alaji
3: is currently switched off please try again later thank you
2: ina jin
0: wajen manager ce wannan
2: kai wannan manager wai su kira
0: ba su kira
2: to sai kira kuma kuma zan ai shi ne sai dai kina
0: eh shi ne
2: bari sai kira dan
0: ba ka kawo kudin
3: Dialed is currently switched off.
0: Yeah.
3: Please try again later. Thank you.
0: Now?
2: Eh,
0: miss Gilly. Ah, to ya. Kuma kai da kake da waya ne idan ka ga wayar. A kara kira. Ki da waya
2: abu. Abu da yake kamar larabci suke yi kamar talenti.
0: Eh.
2: Kamar ba to
0: ta ko.
2: Me yake nufi ne?
0: Shi ne ai kara kira sa alaji.
2: Ai shi kira ne. To, kira ne ki sake.
0: Ka gani ai sai.
3: Dear customer, the MTN number you have dialed is currently switched off. Please try again later.
0: Ina jin wannan kudin tarin ne ya ce
2: ne. Ya fa kashe ki.
0: Alhaji Jallu
2: to Allah ne sai ka kashe.
0: A to ne ne. Ina na ga amma. Alhaji Jallu. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Yadda na da mun yi da gaba da ka fara ba wa Allah ne. Wallahi Alhaji Jallu ba ka mu kudi na ba. Billahi la ilaha illa huwa.

0: Maryam Haruna Isa Tamoriki.
1: Ibrahim Mani da Lahar Kallami na mai gani.
2: Kame yana masa yin gwa ku woman leader number 1.
0: Aisha Abubakar mai agogon Zubira ta wanda ba ste. Split akwas daya, bakwai hudu, takwas biyar, bakwai bakwai, bakwai bakwai, nayi ina maza ko? Yan uwa mata split bakwai split, hudu hudu, tara split, tara split, hudu hudu.
3: Za ku kira mu mu taba leader gudun mu ji gudun mu a cikin wannan shiri na babban salama ta kaita bayanai saboda yan uwa su ma ba su dama. Eh assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Barka ku da sassa.
3: Barka gare.
4: Yau ga.
3: To. Hello muna ji.
4: Dade ga hako ga amarya ya kamata gaskiya. Kuma amarya da maganin mura.
3: To ba mu da.
4: Kakani da Allah ka ba ta kayan sanyi sai mun da yawa.
3: Ba matsala za a ba ta yaji yaji ko ta gudu shi a bata.
4: Dade ga mata alkai ki ta barka da sani.
3: To muna da sani. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam rahmatullah.
5: Mutan Ibrahim.
1: To mallan Sansu.
5: To. Assalamu alaikum.
1: Muna jin ka.
2: Muna jin ka. Haddad.
5: Wallahi gaskiya ne kike yin fa abubuwan sirri a cikin alhamdulillah. Kasancewar yanda na fi wannan kudi kanta ba wanda aka kawo kuma duro. Amma dan dai insha Allah wannan sai in an tashi ba mutum za a ba wanda aka san za a tanye shi ba ya yi su ko ba da ina shi ya ga ka ba.
3: Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam.
3: Masha Allah muna jinka.

miliyoyin al'ummar musulmi ke gudanar da bukukuwan sallah a sassa daban-daban na duniya. Gwamnatin tarayya ta jaddada aniyarta na ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa da kamfanoni masu zaman kansu domin ci gaba da ayyukan gyaran muhalli a ƙasar nan. Hukumar ƙididdiga ta ƙasar Saudi Arabia ta sanar da cewa jimillar maniyyata miliyan 1,707,301 su ne suka gudanar da aikin hajji a wannan shekarar. Babban hafsan sojan ƙasar nan Laftanar Janar Wahidu Sha'ibu ya yi kira da a zuba jari wajen bunƙasa ƙwarewa ta jami'ar rundunar domin rage dogaro da kayan aikin soji daga ƙasashen ƙetare. Daga waje, gwamnati a Afirka ta Kudu ta ƙudiri aniyar fara hukunta masu nuna ƙyama ko cin zarafin baƙi da ke zaune a ƙasar.

0: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sallah a wannan rana ta Laraba 10 ga Zulhijja. Hijira fiyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1447 27 kenan ga watan bayan 2026 miladiya. Sai labaran a yau Laraba ne miliyoyin musulmai a sassa daban-daban na duniya ke gudanar da bukukuwan sallar layya da ko kuma a ce Idi al-Kabir, bayan da mahajjata suka gudanar da tsayuwar Arafat a jiya Talata a ƙasar Saudi Arabia. Kamar yadda yake bisa al'ada, akan gudanar da sallar Idi a safiyar ranar ta sallah. Bayan kammala sallar, musulmai masu hali sukan yanka dabbobi da suka tanada, inda wasu suke bayarwa da sadakar nama da waɗanda ba su samu halin yin layyar ba. Al'ummar musulmi kan yi amfani da lokutan bukukuwan sallah babba wajen ziyarce-ziyarce na sada zumunci da kuma rabon abinci da kyauta ko kyaututtuka ga 'yan uwa da abokan arziki. Bisa al'ada, al'ummar musulmi kan yi amfani da lokutan bukukuwan na sallah wajen nishadi da shagulgula, baya ga warkajani lura da yadda makamantan bukukuwa ke zuwa sau biyu a kowace shekara. Bikin na bana da yana zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da rikice-rikice, musamman a yankin gabas ta tsakiya wanda ya shafi yawancin kasashe da ke yankin Gulf. To a nan kuma masarautar Kano da ke da mazauni a gidan Nasarawa ta bayyana tsare-tsare na bukukuwan babbar sallar ta na bana karkashin jagorancin mai martaba sarkin Kano na 15 Alhaji Aminu Ado Bayero, da yake ganawa da manema labarai jin kaɗan bayan kammala sallar Idi a fadar ta Nasarawa da ke birnin Kano. Babban ɗan majalisar sarki, sarkin dawaki babba Alhaji Aminu Babba ɗan Agundi, ya fayyace yadda bukukuwan sallar za su wakana, tare da bayyana dalilansu na gudanar da bikin sallar a bana bayan shafe shekaru sama da 2 ba a gudanar da shi ba.
1: Kamar yadda muka sani, bisa haye-haye da ake na al'ada a kowace shekara, wannan shekara mun zauna bisa umarnin mai martaba sarkin Kano, an yi umarnin za mu yi haye-hayen sallah kamar yadda aka saba. Shekaru biyu da suka wuce ba mu samu mun yi irin wannan hawa ba, amma cikin yadda Allah a wannan shekara da izinin Allah za mu yi wannan hawa. Kamar yadda jama'a suka sani, a wannan shekaru mun rubuta takardar izinin neman hawa kamar yadda al'ada ta aji. Zama ya kawo da kwamishinan 'yan sanda da sauran shugabannin tsaro. Wannan shekara ma mun yi haka. A shekarun baya da muka yi, su shugabannin tsaro bayan mun musu takarda sun ba mu ansar kada ne wannan saboda neman zaman lafiya a wannan jiha ta. A wannan shekara mun aika musu da wannan takarda, tunda ba su ce ba za mu hau ba, shirin amincewa ne. Don haka martaba sarkin Kano ya umarce mu da dukkan hakimai mu shirya wannan hawa. A wannan Kano an yi na sallah, bayan Allah ya yarda Alhamis martaba sarkin Kano zai fito da kamar ƙarfe 10:11 na safe, inda zai je gidansa na Mandawari, wanda a can za a yi ne har ƙarfe 4:30 na yamma. Da ran ne martaba sarkin Kano a nan zai hau daga nan za mu fara hawan mu game da al'ada ta aji. In Allah ya yarda, ran juma sarki zai fito da wuri, don haka ƙarfe 8 na safe zai hau daga nan zai bi hanyar state road da tafiya ta har sai an biyo ta fage ta kwari ta kofar mata ta asibiti ta masallacin juma, sai ya sauka a gidansa na Mandawari. Wannan shi ne abin da za a yi na hawan Nasarawa. To ba za mu dafa mu sau ɗin ba, don haka muka sanar da jama'a a san wannan shirye-shirye da aka saba za a yi. Ɗan abubuwa da ake yi na al'ada za a sanar da mutane wanda an saba a yi mai martaba sarkin Kano bikin sallah, shari'a ta yarda a yi. Saboda haka za mu yi biki bakin gwargwado, za mu kuma sanar da mutane kamar yadda ya kamata. Sarki ya ce baya son fitina, muna fatan Allah Ubangiji ya maimaita mana. Allah ya sa an yi sallah lafiya, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Assalamu alaikum.
0: Alhaji Aminu Babba ɗan Agundi kenan, sarkin dawaki babba, a ganawarsa da manema labarai a safiyar yau. Gwamnatin tarayya ta yi kira da a ƙara haɗin gwiwar kamfanoni masu zaman kansu da kuma tallafin ƙungiyoyi masu bayar da gudunmawa domin ci gaba da ayyukan gyaran muhalli a yankin Ogoni karkashin shirin nan da ake kira Hyperop. Ministan muhalli Balarabe Lawal ne ya bayyana hakan yayin wani taro akan tallafi da haɗin gwiwar diplomasiyya ga shirin gyaran gurɓacewar muhalli sakamakon gurɓacewar mai da aka gudanar a birnin Abuja. Lawan ya ce shirin tsabtace muhalli a Ogoni aiki ne na dogon lokaci wanda ke buƙatar kuɗi mai ɗorewa, tallafin fasaha da haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa. Ya yaba da gudunmawar hukumar kare muhalli ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Yana mai cewa binciken da ta gudanar shine tubalin kimiyya da ke da amfani ake amfani da shi wajen aiwatar da aikin gyaran muhalli a Ogoni. A cewar sa, an riga an gyara ɗaruruwan kadada na filaye da gurɓacewar mai ta lalata, yayin da ake ci gaba da aikin tsabtace wuraren. Ya ƙara da cewa ana ci gaba da ayyukan dawo da muhalli, tallafa rayuwar al'umma da ayyukan kiwon lafiya a yankunan da abin ya shafa. Hukumar ƙididdiga ta ƙasar Saudi Arabia ta sanar da cewa jimillar maniyyata miliyan 1,777,301 ne suka gudanar da ibadar aikin hajjin bana ta wannan shekarar ta 2026. Alƙalman da aka fitar a ƙarshen kakar aikin hajjin shekarar 1,447 sun nuna ƙarin maniyyata idan aka kwatanta da bara da suka kai miliyan 1,673,230. Hukumar ta ce ƙididdigar ta haɗar da dukkanin maza da mata da suka gudanar da ibadar hajjin a Makka da sauran wurare masu tsarki. Miliyoyin musulmai daga sassa daban-daban na duniya ne suka halarci ibadar aikin hajjin na wannan shekarar, wanda ya haɗa da tsayuwar Arfa da sauran ibadu a Muzdalifa da kuma garin Mina. Mahukuntan Saudiya sun tanani tsauraran matakan tsaro na lafiya da sufuri domin kulawa da walwalar maniyyatan. Hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a ƙasar nan NDLEA, shugabanta Brigadier General mai ritaya Abuba Marwa ya yi kai ziyara ga jami'an hukumar guda biyu da ke karɓar magani a asibitin ƙasa a birnin tarayya Abuja bayan raunukan da suka samu yayin da suke tsaka da aiki. Daraktan yaɗa labarai da wayar da kai na NDLEA Femi Bafefemi shi ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar a Abuja a jiya Talata. A cewar sanarwar jami'an guda biyu, Ayi Doyin da Shehu Jamil Ibrahim, sun samu munanan raunuka ne bayan wasu fusatattun mutane sun kai musu hari yayin wani sumame da suka kai a wani mashahurin wurin sayar da miyagun ƙwayoyi a yankin Dawaki na Abuja a ranar 15 ga wannan watan. Yayin ziyarar da ya kai musu, Marwa ya jayanta musu tare da nuna goyon bayan shugabancin NDLEA baki daya, ya kuma tabbatar musu da cewa hukumar za ta ɗauki nauyin kula da lafiyarsu har sai sun murmure baki daya sannan su koma bakin aiki. Babban hafsan sojin ƙasa na nan Najeriya, Lieutenant General Wahid Shaibu, ya yi kira da a zuba jari wajen bunƙasa ƙwarewar ma'aikata da binciken fasahar soji domin rage dogaro da kayan soji da ƙasashen waje. Shaibu ya bayyana hakan ne a Abuja yayin da yake karɓar babban sakataren asusun Tetfan Sunday Ochono a shalkwatar rundunar da ke Abujan. Cikin sanarwar da daraktan hulɗa da jama'a na sojin ƙasa mai riƙon ƙwarya Kana Ofolaniya Anele ya fitar, ya ce haɗin gwiwa tsakanin jami'o'i da sojoji yana da muhimmanci wajen fuskantar sabbin barazanar tsaro da kuma bunƙasar ƙwarewa ciki ta cikin gida. Ya ce sojojin Najeriya za su ƙara zurfafa haɗin gwiwa da hukumar Tetfan ta hanyar horarwa ta musamman kan sabbin fasahohin tsaro. Shaibu ya ƙara da cewa yanayin tsaro da ke sauyawa na buƙatar haɗin gwiwa daga fannoni daban-daban, ba soji kaɗai ba. An gargaɗi manoman rogo a jihar Kebbi da su kasance cikin shiri domin hana yaɗuwar wata cuta mai haɗari da ke illata rogo, wadda ka iya lalata gonaki tare da barazana ga samar da abinci a ƙasar nan. Wannan gargaɗi an bayyana shi ne yayin wani gangamin wayar da kai da cibiyar binciken cututtukan rogo ta yankin yammaci da tsakiyar Afirka ta shirya shi a ƙauyen Tungarnowa da ke ƙaramin hukumar Argungun. Shirin wayar da kan manoman ya mayar da hankali ne kan haɗarin cututtukan rogo, musamman nau'in cutar nan ta East African Cassava, mosaic disease wanda masana suka bayyana a matsayin guda daga cikin mafi muni a nahiyar Africa. Daraktan cibiyar a kasan nan Professor Ibrahim Muhammad ya ce cibiyar tare da haɗin gwiwar jami'ar kimiyya da fasaha ta Abdullahi Fodiyo da ke Aleru sun kafa gonakin gwaji guda 6 a yankin arewa maso yamma da arewa maso gabas domin inganta noman rogo da kuma yaƙi da cututtukan. Ya bayyana cewa duk da cewa mosaic ta rogo tana nan Najeriya, wato ya bayyana cewa mosaic ta rogo tana nan Najeriya, akwai wasu ƙarin nau'ikan cututtukan rogo masu haɗari daga gabashin Afirka da ke ci gaba da matsowa zuwa yankin Afirka ta yamma. Farfesan ya ce nau'in cutar ta mosaic variant daga Uganda ita ce mafi haɗari saboda tana iya janyo asarar gaba ɗaya amfanin gona. A wannan rana ta 10 ga watan Zulhijja, wadda al'ummar musulmi a sassa daban-daban na duniya ke gudanar da bukukuwan sallah, al'umma na ci gaba da nuna godiyarsu da ganin wannan rana tare da yin layya da sauran ibadu. A yayin da ake wannan bukukuwan, masana na ci gaba da jan hankalin jama'a akan muhimmancin bin hanyoyin tsafta wajen yankan layya domin kare lafiya da kuma inganta rayuwar al'umma. Wakilinmu Kabir Abubakar Sheshe ya haɗa mana rahoto na musamman akan yadda ake gudanar da bukukuwan a ranar ta yau.
2: Ranar sallah rana ce ta farin ciki da sada zumunci da nuna ƙaunar juna. Sai dai masana na jan hankalin jama'a da su kula da tsafta da lafiya yayin gudanar da ayyukan layya domin jinyar matakan da ya kamata a kula da su wajen kare lafiya da muhalli. Na tattauna da Faisal Hamza Adamu na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano.
3: Farko a samu tsaftataccen wurin yankan da za a yanka rago ko saniya, sannan kuma a shimfiɗa roba ko tabarma domin hana jini yawo, a tanadi ruwa mai tsafta da sabulu wajen wanke hannu da kayan aiki. Kada a yanka kusa da rijiya ko hanyar jama'a, musamman in za ka yanka ka ɗanyi haka rami ko a nemi botiki a rufe shi. Wannan yana taimakawa wajen raguwar yaɗuwar cututtuka. Kada a zubar da kayan ciki a maganana ko bakin hanya.
2: Dangane kuma da yadda wasu ke amfani da taya ko wani abu makamancin haka wajen babbakar fata da kai da kafafun dabba, Faisal Hamza Adamu ya bayyana cewa
3: akwai illar da babbaka take haifarwa, musamman amfani da tayar mota ko inayatar niƙe. Wannan haƙin na taya yana ɗauke da sinadarai masu guba sosai, kuma wannan haƙi yana gurɓata nama da cutar da lafiya, sannan yana gurɓata iska da muhalli. Madadin amfani da taya wajen yin babba ka a dinga amfani da itace ko gawayi ko gas burner ga masu hali da kuma bushasshen ciyawa ko kuma kara.
2: Ya kuma jaddada muhimmancin kula da nama da tsaftace muhalli bayan kammala hada-hadar sallah domin kaucewa yaduwar cututtuka.
3: Kada a bar nama a rana tsawon lokaci, in ba a soyawa za a yi ba. Yana da muhimmanci a adana nama a fresh ko a busar da shi yadda ya dace, sannan a rufe nama daga ƙuda da kuma ƙura.
2: A nata ɓangaren, Malamar Hafsat Magajiya Abubakar ta bayyana rabon nama a tsakanin dangi da makwabta har ma da mabukata a matsayin daya daga cikin kyawawan al'adun babbar sallah da ke kara danƙon zumunci da taimakon juna.
4: Ina da kyau da wanda ya yi irin wannan da bai yi ba, saboda gaskiya na dare ba na kaɗan ba, saboda kai da baka yi ba kana zaune abin tausayi ne a yau. Idan aka baka za ka ji wani daɗi a cikin zuciyarka, za ka ji farin ciki, ba irin idan kana da yara. A wannan lokaci abin ya canja, ka ga lokacin da za ka ga idan aka yi layi wallahi abin farin ciki, za ka ga yara suna da tsanani suna nuna ko da ba a gidansu aka yi ba. Da aka ce an na nuna yin sallah da zai tafi da kansa tsaye in lokacin an yi bacci, za ka ga idan aka yanka sallah shi ne abin ina zaune ina kallo. Amma za ka ga yara sun zo da ƴan askan su, wannan ibincika wannan ibincika wannan ibincika, kuma yana kallon su gida ita dariya yana nuna kuma ina tausayawa yara. Amma ka ga a wannan lokaci da Allah ya riga ya kawo mu an canja, wasu ma za ka ga akasa zai zai idan suka yi a cikin gidan mu ake yi.
2: Haka kuma Malam Sani Ahmad Landi ya bayyana cewa ziyartar juna a lokacin sallah na taimakawa wajen karfafa zumunci da kyautata alaƙa tsakanin iyalai da al'umma.
5: Wannan abu da ake abu ne mai himmi, wanda shi ne sadar da zumunta. wanda ita kuma zumuntar nan idan muka tuna za mu ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da ubangiji ya halicci zumunta ubangiji ya nufi zumunta ta sugula ma'ana ta nutsu zumunta ta ce ba za ta nutsu ba har sai da Allah ya ce da ita zan sadar da wanda ya sadar da ke zan kuma yanke wanda ya yanke idan haka jama'a ga wata dama mun samu to yanzu tunda abubuwa za mu ce sun jama'a yawa amma irin wannan keɓantaccen lokaci na irin wannan lokaci mai albarka ya kamata mu dawo da wannan zumunci ba don kowa ba don mu samu falala ta ita wannan zumunci da Allah subhanahu wataala yake ta umarni da shi
2: rahoton kenan Kabir Abubakar Sheshi labaran rahama
0: shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce gwamnatin sa na ci gaba da kokarin gina Najeriya bisa tafarkin doron rangwamen lafiya inda kowa zai rayu cikin kwanciyar hankali ya gudanar da addininsa cikin yanci tare da cimma burinsa ba tare da tsoro ba shugaban na Najeriya ya bayyana hakan ne cikin sakon babbar sallah na wannan shekarar da ya aike wa al'umman musulmi na kasar nan da sauran sassan duniya shugaba Tinubu ya kuma sake tabbatarwa da 'yan Najeriya cewar gwamnatinsa na aiki wajen inganta tsaro da tattalin arzikin kasa ya kara da cewa guda daga cikin manyan darussa da ke kunshi cikin babbar sallah shine nuna tausayi da jin kai ba tare da la'akari da bambancin kabila ko addini ba ya kuma buƙaci al'umman musulmi da su yi addu'o'i domin zaman lafiya ga kasa da duniya baki daya hukumar yaki da cin hanci da rashawa EFCC ta kai tsohon ministan lantarki Salamannan gidan gyaran hali da ke kuje na birnin Abuja bayan umarnin kotu domin fara zaman hukuncin ɗaurin shekaru 75 da aka yanke masa a kan laifin mundahanar kuɗaɗe. EFCC ta bayyana hakan ne cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na X a cewar hukumar kotun ta kuma saurari buƙatar ƙwace wasu ƙarin kwandarori guda 5 da ake zargin suna da alaƙa da tsohon ministan. Mai shari'a James Omoto shine babbar kotun tarayya da ke mai tama'a Abuja ne ya bayar da umarnin a jiya talata bayan EFCC ta gabatar da wanda ake yankewa hukuncin a gaban kotun tun a ranar 7 ga watan nan na Mayu da muke ciki kotun ta sami Salamannan da laifi akan

salamu alaikum jama'a masu yin yin rahama kan mutace inda muka dole dan zaban zai take sallah tare da nuna ku adabu abba da mai shana gobe kuma gidan zai talabi na rahama ta dan hannuku ba ta raba da kai yau filin goren sallah zai so muka sakon da ya fito daga hannun salama ko ne ka ce to DSB ambassador wi an din gidan da ya ba mu hannu ya fata go company ita ne da fata ayo ta fata an sallah ta lafiya zai ga cewa fata go company Allah ya hata shi da yaran da fata da shi daga Saudi Arabia sai matan na kaje salama ta ya dabi hajiya bara to yaran ku fata mu da rasa ta da sauran yaran ya da mutu guri amma da ta rage maka da gudu yaran nasa chips shi gudu maka musa kallal yin ganiya ba sai yaran nasa ta da duk dan dan na kuma gaji ne rinki alaji na fi sai yara da yaran nasa ta duk dan uwa da baka azuga da ke jera wurin yin lokal zama jera da nan kana rafa tarihin sallata labiya ci amma maka madina ta bayin ajin da sai ba ri bada mai wado ba ga naka fata an sallata labiya da kuma fita ko ja gogo da fata Allah ya kara mata labiya amin sai uwar gidan naka da yaran naku tare da dukan dan uwan naka wato iyalan madagayi alaji ne wato baka da fata Allah ya masa amma amun sai duka ma'aikatan naka da ke maka madaina ta barin da na so tunan da gaba tunan sabon kofa ta duk ɗan uwa da baka aliga da batan an sallah ta lafiya sakon daga babu to daga hannun sauran wannan lokaci wato ga aljamiyar mu maka so shugaban masu man kudi da manjan ka so da mulki da hannun ka batan an sallah ta lafiya zuwa ga matan ka da yaran ka sannan babban sakatar naka da kirmi salati da iyalan nasa ka duba dan tanta da manin ka gure mai na fara miki take kasuwar mi da yaran nasa mutakan wannan mai kasuwar mi da yaran nasa tilogon mai cin dogon mai kasuwar mi ke gaida dan bata a yau kuma zafa dan gidan mai kasuwar mi da yaran nasa sai ba gidan mai kayan kasuwar mi da yaran nasa fata da asaba ta labiya dalla da bala sauran zinki da bere na duk kudin gudu ne ba ta wutun kuma ci amma na goba wato ga dole sai sai cin 73 ga naga bata ne ga dukkan mabudin goba dan 72 25 profesa ayolo ba da mun dawo bijin na fa'in ba sai Najeriya kana mutar garbar ta da ta suke ji zo na ne na zo na sai na baran dalo mutar ta da sanar ta rufa idan na bare yaran nasa wanda man da duka lokacin fage da ta da yaran nasa idan ba su na ga kasu ne da yaran nasa sai duka yan uwa da bukan azuka da duka mun gudun da 72 2025 da fatan an sallah ta lafiya so an ci amma nukun da garin nan ba ayo ku fara ga haka fatan an sallah ta lafiya ga matan ka da yaran naka sai an uwan naka da abin sanar da sauri shi kawai naka duk barin ya fara ba ci amma san kai barin da rowa ta rikin ta gidan ga da majan da yaran nasa ta duk wanda ba kai ga da fatan an sallah ta lafiya mallan san mu ta babban masallin kotun shi Allah musu bizni da kullu kai ga naka fata an sabata da yau da gurkar iyalan gidan iyayen gidan naka babban alƙalin babban kotun shari'a musu ji ta kaso kurma to ona rabu kadi ambassador Alhaji Abdul Abdul Gawo da iyalan nasa fata an sabata da biya sai alƙalin kotun an ga uku kadi ne da dahir da suka tan kungiya alƙalin shari'a musu ji ne ga kawai kadi Abba Muhammad Magaji da yaran nasa kadi Bello Ahmad dukan alƙalin kotun shari'a musu ji ga kawai baki da masjid da masalta baki da fata an sabata da biya Ali Muhammad ne bole mai namakan kuna mandawari ga naka fata an sabata da biya zuwa ga matan ka da yaran naka to duk ma ka tana ka da kuna mandawari amma na kaji gaba amaji da jima jita kasuwar ni Ali Salisu mudan kasuwar ni jama'a jama'an takawa aje mai musulata Ali hadda mai tajin wada da fiye da ke jango da duwan wada ba kan aji da labarin ji da fata an sallata lafiya aje bayan da bai kotar wada na ka fata an sallata lafiya mu zuwa ga matan ka da yaran naka sai an nan naka dauda mai jita ku ka da fata da karamar lafiya jihadi da ta hanu ne kai sanar da ruwa manya mai kanya lokacin ruwa da amina sai ka tambara mai kanya Ali Salisu mai gida aki da kudi kai sai da ruwa da fata da aidi kuma an sallata talabiya kamar duk babba kawo fefan da yake kawo na gura ga mutane fito gana da in gimi mun so diga so an ka ba yace mai jari zuwa ga matan nasa wato Hajiya Hafsa ta yi da Maryam da yaran naku Abdul Hadi da Fatima da Awwal da Mamu da Nasir ba da yaya ta ka shi ando dan ta mutar mai shago ga so an ka ba zai ne da sunan da fitan sallata talabiya to kuma sai an fara shakatawa da wannan fefan da yake musa kan na'ura.

madalla. Sakwana ga ya fito daga hannun wato Muhammad kan da katin wannan zaben gida da ramon ka ce ga zuwa ga duk abokan aiki ta da uwar gida Hajjabi da sarki mukuta ta da gidan nata ga Allah ya saki sarki mukuta ne da ta sai yar nasu baki da sare duk iyalan gidan Alhaji babba dan agudi da fatan an sadda ta lafiya ta dai ma ka tan rahama da maza da mata da rahmat da fatan an sadda ta lafiya Allah ya sa ta amin sakon da babu to daga hannun salama ko lokaci ne ilai na sarki da shalu bankaro ita ne garbi ga gidan nasu sadiqa da yaran nako abba da sabi da umar sarama sai aminin naka usman zanwa alai isa kuna da sabi nama da kibon koro musa balde dan garmin sauran hana giya bacci ayo mai giya mai hin nama da wata ta azubi da musa da sakata sa mana ibrahim lausu da fatan azza ta labiya ci amma da su musa shi shi bai isa da bici ga naka ba tan sa da labiya da ga wurgila naka amina da yaran wurgila amir abba da taka abu da yaran naku amin da ni nan naka rahman zan labi santa da gona ya da kika so sa bandari nan da ni mutuwa ga karima da dan ji da guka ta da su gaba da shawagi da wai zai kaliba abubu a cikin fulani garba zai mun yanka da fulani sura Allah amma maka da ke bayan tawo zai muku ga jira mina ma kala su cikin gidan gona da gidan rayin kafa cikin bayan tawo da bata an zalla da lafiya ga kullu ibadu da Allah ya nuna ban sa amma sai ku ga gidan wanka da ku yanki da ne don dole kan wace min ai ga matan sa da yaran nasa ta da wato iya gidan naka ma dubo da duk yaje da sarai da sakon kwaso tare da dokta tijani gandu ya sai sai sai kara mana mina da daga rubuta da wannan gida ta da fata an sada ta labiya da zai mun ga kabe balan so ga naka fata an sada ta labiya zuwa ga wato uwar gidan naka mare magajin ku ta da uwar ta ta fadi da magajin ku ta sai yayan naku Sadiya da Aisha nan mun ta da mun ya da ci amma Allah ne ya sabu bace ta da Sadin Mali da Hura Alhassan Rashid Kamil Hassan ta fa ko na dar ma ka bidu da baran to mu bidu an dai na mai an brother ta da ku ne mun ka bidu da baran to ba ta sabu da biya nabi ne ga ga so ta wani ga fata ne ya fito ga kuma tan ka da yaran naka ba da madamaji da gure da Aisha da Fatima ta da Khalid Al-Ali da Sa'adatu da mun ba duk idan kuke yin wannan sai mun ga ba so sai ga gwanan ne daga su ta rakiya kwarai an sani mun tsaro shi ne na maka su ta nan dika da hadu mun ka an bayyana na maka su ta nan dika da ne kai su ta nan kai da fatan a fara ba gare na eh da ne na ka su ta nan dai na kai na ka su ta nan da fatan an sallata labiya dai nan nan gidan kuka intiya ga majana gidan ya yi su nan baba ga majana da fatan da ba shi lafiya ga fatan ne na fito zuwa ga amma naka shugaban umman da yake da kasuwar ne sai kire a gaban Mustafa baban ta sai mutum ke rike kasuwar bai ta da Aliba ne da fawwa manyan na kanna na fawwa da fatan sallata labiya sakon da babu da ganin sabon ce na maka su tsaron ke kala dijin mai kai zuwa gida Hussein na da yaran nasu baba Abdullahi ta da sauran yara sai shugaban ya bani kasuwar tare da maka babu ne na maka su tsaron gore gore da kare kasuwar ne ke gore yin sani nabi ne kare kasuwar tare ne awo da ranar kasuwar tare da Abdullahi ta man ne na maka su tsaron da fatan sallata labiya ya ga wannan dole ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da shi ne da dole ka yi an ka bace mu kai zuwa eh ne mai dace nake ka so an ka ban dole ne kike kuka tare da garma o an ka so an ka ba an tuni kan zuwa so an ka ban musuba mun rede ga so an ka ba ta da wato rai fasu ne tsayu ne ka so an ka ban da tura na ka dai ka so an ka ba amma sai mun ka ba ka dai ka so an ka ba rai san ka ga so an ka ba da fatan sakata da biya Allah ya rubuta ku wasa ba ka so ba ke ga naka fatan ne an sa da ta rabe ga matan ka da naka da nan naka sai wato jami'in da muka yi a kaso da wanda ya kada da mai kaso da mai burger idan dan zai da muka yi a kaso da burger ta yi ba su kuma ji ta kaso ga mai ba mai ji ta kaso ri ni ayo ne mai ta kaso ko ni yaron naka habu da Hassan da duk ta da fatan hafana da dagare mu ayo salihu mu da muka kaso ri ni ga naka fatan sallata lafiya ga matan ka da yaron naka da abin da ta yi da dai da abin rahman sai mu ta babu ta sa da sai ne yanka mabu da mun gani shi tsaye ne mun mamu da mun bone mai namaka ko namar da wuri tare da dinki sai kan sanan gaba ko da zanga shugura mu ya ida ga tsore ne da fata sabba da lafiya sai mun ga alimi muke ganin mun ne na maka ga da shi ke gidan gona ce ne kai ga matan sa ra mata da dai tare da yaran na ku baki da sai ce ma abdullahi mun da rabin boro ce ma ala sun yi sabo bace har idan mu sai da can a bankoro are ma da shi an ba shi da matala ai mai sai mai game mu ga na ma ga da shi na zara da kadan sama da Ibrahim da shi da fatan haji kuma azza da labiya alai nan dinu na mai shanu cikin abatuwa da fatan azza da labiya ga matan da ajiya bi da jabari da da na kuma wani kuna da kuma fito da kan cikin abatuwa tare da wato wannan rubu bai mi ga mutu da na abatuwa ina rubu sani jama'a na masu taka da na abatuwa yake a katsina su zai ga da wani miki na mutu da fatan azza da labiya sai kullun ga babu to daga hannun musama ko rubu wato Alhaji Muhammad Sani Umar a ce ma na ɗan duka da na abatuwa in kiyasa yau ka tsana su tsaye ga fata alfa ga Alhaji Ali ne gura
siyasa da ke gara tare da Yakubu mai yafiyo da ke yan Araba kofar bai tare da Abba mai gyaran waya da ke kofar bai yan Araba sai Ibrahim mai gurasa yan Araba kofar bai tare da Jibrilu mai yadi da ke Abatuwa Kamalu mai gurasa da ke Abatuwa da fatan an je kuma an sabata labiya gaba yawan mai gizo ne na Abatuwa da fatan an je gaba mai adashin ɗan sarkin mukannin koroni maganin ya gari ya kashe ta ne ga fitan mai yanzu ga matan ga da yaron naka sai a zan naku mai gida wato mai shari'a mutum ya gaba dan da yau da iyalan nasa baki daga fata an sabata labiya na yin da ka ga ka tare da ni ka ando bai na maka fata ne gaba gaba na ka ga to yau ga ga in ya da fatan an je sakon daga bawo tole ga hannu wurin na kowa da wurin gwarin ke an gaba ce mai kaiwa ga gida san ma da yaron nasu sai da sauran yaran sai mai gida da alin mai gari da yanka ba da sai ya diba ba wanda dadi mai shago bakin bidanan gudu da ke bidanan abu da ke haye Muhammadu wannan bulaka da ba da buka dinga yawan gaba a da rubuta sai mai sallama shi amma ba da yanka ba a da mai shaida shi yanka ba na zuwa mai sallama mun tsaya cikin mata yanka ba idan ne dai abasa ke da yanka ba ci amma sai Muhammadu wannan sorry ga mai tarayya da ka so kwari a da mun kuma sai ka yanka ba ba su amma da ka so ba da rubuta bulaka sai da shi da yanka ba na fata akira Allah ta gare mu fa ma dibe ga da ne bude ga ne mai tsara ko ran ciwato to na bane shi Abubakar Kofar na SPRO na ma'aikatar lafiya ga fatanin ruwa ga matan ka uwar gidan naka da yaran naka sai mai gidan naku kwamishinan lafiya da celebrant tunko da iyalan nasa sai fama na suka ce na ma'aikatar lafiya da dubai da tabbatar ma'aikatar lafiya duk dubbatoci da sauran ma'aikatar lafiya da fatanin sallar da lafiya zai ga mai bai magani kan sauri ne ga fatanin ruwa ga matan da yaran naka da duk masu aikin naka sai makotan naka ka gore mai mai kasori ni yaro makiya ya dambata sai yaro gida dan gida mai maji da ke kasori ni Mustapha dan gida mai kasori ni da yaron nasa tare da sarki da Aikubu sarki Ali Abu Ibrahim baba da kafin ni kasori ni da yaron nasa da gida mai kasori ni daga ban gida nan da ke masalati da fatan da nan da gare mu Hajiya Abashiya ce da dita masu sai da taro ni kasori yanka ba ga naki fatan da nan ya fito zuwa ga mai gidan naki Ali Mustapha Dogo tare da yaron naku da babbar yayin take wata so ya ba da ke marake da mure na ga sai yaya da yanki Ali Ibrahim mai Ali Ibrahim da bai ma ga ka so ni da yaron nasa tare kan naki Saddam dan auta masu ba ga ruwa ga ka so ni da fatan hansa ga da biya da kuma sai mu ji gaba da wannan

to amma Allah barka da sallah fatan an sallata lafiya kuma kada a yi da a ce wato na ma mai zafi wanda yake bata ciki sakon ya fito daga hannun mai sauraron mu kullun shi DSP ambassador da gurbin mai gidan Dr. Ali Muhammad Ibrahim Muhammad Jara fatan go company ya fatan an sallata lafiya zuwa ga chama fatan go company Ali Raj Shehu Allah na tabbata Allah ya dace daga Saudi Arabia sai Martin Hakaja salam da Jara Rabi da Ajiya Bara'atu yaran na ku fadi mala hayan ta zai ta da sauran yaran shego da fito gurbin mai gidan Dr. Ali Muhammad Jara fatan go company Ali Raj Shehu Allah na tabbata Allah ya dace daga Saudi Arabia sai Martin Hakaja dan na basa ta da iyaren nasa sai dan na kuma yayin gangan Ali Nabi sai jira da iyaren nasa sai wato ba mai baka shawara na musamman karkar addinin musulunci da gidan radio wato chairman na latama radio kan Ali Baban gida biya musu da iyaren nasa da fatan an sallata lafiya sai da kwanci amma makama da sai fatan yin sai da fatan da abubakar da yiwa ga wato mai biya jagowa jagowa da fatan da kara masa lafiya amin sai uwar gidan naka da iyaren naku baki da sai duk yan wanka ya lamar da gayi a radio da abubakar da fatan Allah ya masa rahama amin sai dukan naka ta naka da ke muka mai ta bayani na su tunan mai ta fitar na sabo kofa wurin fa college biyan wada bakan aljiga da fatan arhan da da gare mu sakon daga babu to daga ni masa mu ko ka ci wato shugaban masu manja ya mu goyi na kasuwa dimi da ke oga da mure na kasuwa dimi ga fatan arhan duwa ga wato matan ka da naka babban sakatar naka zaki misalaci ka fatan dan manan ka da mai na fada mai ta kasuwa dimi ta da mutakan na kasuwa dimi ke bugu na kasuwan jima gore da dan bata dan mace ba dan gaza mun kasuwa din da yaran nasa ba gore kai na kasuwa din da fatan sada ta lafiya lalle da bala sorin inji da bala na duk dan gutu na ba ci da yudu ci aman na goba wato gore sai sai ta fa banta ta riga fatan da nan gore dukan nan gore ba dan kasuwa banta 2025 professor abdullahi adam abdullahi ba adam dan bici na ba na ba ci da bala garo na je ya kana da mutar gaba ta da subscribe na na je ba ci da na je na ba ci da kana ba dan garo sai ta sai sai nan gode yaran nasu zan goma da ku don fage retire da yaran nasu zan ba su na doka su kuma da yaran nasu duk yan wada baka azaga da dukan mamurun goba dan wato bare ne sai zan fila kan ta 2025 da batan an sallata lafiya wanci amma na gumbo da jami'an garban kai bai ga mata an sallata lafiya ya fito ga ga mata da yaran naka da yan wan naka wani da sanar sai su kawo naka ga da mai dubara sai ce amma ba chairman din ka wato ne baran garo wato da Shamsu Abdullahi Kaduna jangai da yaran nasa duk yan wada baka azaga da fatan sallata lafiya mala azan musa babban masu yin godi ga amma yin ne ga da lokaci ga naka fatan sallata lafiya zuwa ga dukan yayin gidan naka wato gaban alƙalin babban kotun shari'a musulunci ne ya kanu na kewa da na kaso kunni ona da bai kadi ambasu da Ali Abdullahi Zahiri ya dai adan naka da alƙalin kotun ruwa uku kadi na zai dauro sai da sakatar ungiya alƙalin shari'a musulunci ne ya kanu kewa baki da kadi Allah Muhammad kuma gani da adan nasa sai da wato alƙalin shari'a musulunci ne ya kanu na ke da ke da ke da iyalan sa da masu ci da masu ta da fatan sallata lafiya sai da wanda bidiyo daga nan Ali Nabola Ali Muhammad da bolo mai na kuma da wuri ga fata an sada ta dabiya zuwa ga matan da yaran naka tare dukkan ma'aikatan naka da kuma da wuri da aminan naka zuwa mu da mu ta kasuwa da ni Allah sai sai mutan naka zuwa da ni jama'a jama'a ta gawa a jama'a mai masarauta a duk yau da mutan jama'a da fi ayyuke don guda duyan wada baka hajje da fata an sada ta dabiya aljima da kafawa da fata are ne zuwa ga matan da yaran naka aminan naka do da miji da guka da Allah sai zuwa da sanar da kafawa manya mai kayanmiya na kofar ruwa amin da ya kawo kusa an bura mai kayanmiya alai sa'adu mai gida shi da kudi ga sai zai biya kofar ruwa da fatan alheri Allah a gare mu to jama'a sai mu ci gaba da jin wannan

Kaya mag Allah. Sa kuya, gabab to laganam nagbulit si Abu Bakar upan na isipi ako na maakita labi aga patali lang yung aga matang uwal gilan ka di arang na ka sa magilan na kuya to komisyon ang labi ya ito laban ang isip tari yalan na sa sepa muna sa kate na maakita labi ali arang na sa dumakita ang maakita labi ya baki la dulukto chida ma maakita ang baki dila patang ang salata labi ali yan babang yung magani ka suri nyin bapatali lang yung aga matang ka di arang na ka sa lukang uwan na ka sa masa akin na ka wato makotan naka kabiru mana kasori ni mkiaga ya nambata babangiri bangi ni mewe ki kasori ni musaba dangira mme kasori ni di eren nasa se wato sawki abuza babuza mme kampiza kasori ni di eren nasa ugadi mene mme kasori ni sikata nasa ubra ando ada sikata nasa kakiri metalati di eren nasa baki da nabata andi kumasa data labi ya haji abashia cha lebi ta masu sai da tari na kaso yanka baka nake fata a rin zuwa ga magidan nake alƙi musafa da yau ta da yaran naku sai babba ya ta kuwa to so ba da ke mara dai da hore ne ga Ibrahim na bai yana magani ba godi mi da yaran nasa sai kanan naku sai dan dan automatic su magani kaso dai mi da yaran nasa fata an sabata lafiya to kuma ga wannan

masu sauro masu albarka barkan mu da wannan rana ta babbar sallah. Allah ya maimaita mana wannan sallah mu gata badin badada. Ayyu muna tare da ku cikin wani shiri na musamman domin jin yadda kuke gudanar da wannan rana mai albarka da kuma tattaunawa abubuwan da suka shafi ita kanta sallar da kuma yadda kuka kudura aniyar zuwa sada zumunci zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki. Da farko dai babbar sallah rana ce ta farin ciki, ibada da kuma nuna ƙaunar juna. Rana ce da mutane ke haɗuwa da iyali, makwabta da abokai domin ƙarfafa zumunci a irin wannan lokaci. Ya kamata mu tuna cewa farin cikin sallah ba wai babin da ake sawa bane ko kuma abin da za a yanka. Lokaci ne na sada zumunci tare kuma da taimakon waɗanda ba su da shi da kuma kyautatawa juna. Masu wara akwai mutane da dama da watakila ba su da halin gudanar da sallah yadda suke so, saboda haka muna kira ga masu hali da su tuna da marasa galihu, marayu da mabukata, ko da ɗan kaɗan ne su samu su ba su, domin hakan zai iya sanya su cikin farin ciki. Wannan yana daga cikin kyakkyawan ɗabi'un addinin Islama. Haka kuma muna kira ga matasa musamman da su gudanar da bukukuwan sallah cikin nutsuwa da mutunci. A guji tukin ganganci akan hanya, hayaniya mara amfani da duk wani abu da zai jawo tashin hankali. Lokacin sallah lokaci ne na farin ciki, ba na rigima ba. Yanzu kuma muna so mu ji daga gare ku masu sauraron mu a wannan lokaci. Za ku iya kiran mu ta 0707795239 ko kuma 0781478577. Shin a ina ku gudanar da sallar ku a yau? Wace irin yafa kuka tanada a gida? Sannan kuma su waye kuka fara ziyarta bayan idar da sallar Idi?

Ngay tại chợ sẽ nhiều vật gì để đủ, ở dưới đường FM, radio.

0: Sauraro assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da saki kasancewa cikin shirin wasa kwakwalwa, shiri na sallah na musamman a wannan rana ta Laraba 10 ga watan Zulhijja shekara 1447 bayan hijira, wadda ta yi daidai ga 27 ga watan 5 shekara 2026. Takanar Rahama Radio Farcen Umma mita 97.3 kan zangon FM, tare da ni Kabir Abubakar Shishi da yan abokan gabatar da wannan shiri.
1: Ina tun wannan yau shirin na musamman.
0: Yau shirin na musamman ne, shi sai ganka ka tafi da gidauniya. Gidauniya. Ko me shi gidauniyar uhu? Malam Yanduwa. Nace ya zo da gidauniya. Ko ya gane ma me gidauniyar uhu? Yawa. Ya kan da ina shi. To, malam na bakin kogi.
1: Assalamu alaikum, ya yi shehu kwa.
0: Na, sai kuma ya kuma
2: assalamu alaikum masu rani sunan Kabir Ibrahim Indoya
0: na
2: da mutar sun da talibin kan ne duka al'umma musulmi duniya barka da sallah
0: na na sai kuma
3: assalamu alaikum tare baba shishi
0: to duka da su ne yan uwa za mu zo mu gabatar da wannan shiri cikin yardan ne duka insha Allah tare da su za mu gabatar da shiri to malam Kwaru ni sallah lafiya
1: to malam kamin zai da na'ibi bayana
0: Malam
1: amma ba na'ibi.
0: To ko ya kwasa da wani?
1: To
0: eh. Ko ya kwasa?
1: Ni dai ba a tare ka baki na.
0: Wato ba za ji mutuwar sarki a bakinka ba.
1: Su
0: Malam Sa'idu Ali mai babban inji. Malam na gidan dinya. Wato ba ji mutuwar sarki a bakinka ba.
1: A'a.
0: To mun yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. Allah ya samu gata badun badun badun badun badun badun badun badun badun badun badun badun badun
1: badun badun badun badun badun badun badun badun badun badun badun badun
0: badun badun badun mana to malama ta da ba ta lokaci ba a karanta mana sauraro lambobin wayar mu akan wadannan lambobi za su sanye mu domin mu ji su ji kai mu ji irin amsoshin da za su abin nan
1: to na sauraro dai kamar yadda aka saba kamar kullum za a sanye mu akan namba 0707 779 539 ko kuma 0817478577 har ma da 77 wannan sune jerin layukan da za a sami 0707779539 0817478577 har ma da 77
0: wato 0707 ko 779 539 ko kuma 0817478577 to Allah ya yi taimaka mana to malam Yanduwa yau take sallah to Allah mai mai ta mana
2: sallah
0: mai yawan baya ya audi kare ko sirhumi
2: sallah biki bace ga na uwa ta daga
0: to fa ya ba daga ta saboda ba biki
2: an daga
0: sallah ba gaskiya ne
2: mun abu ana daga shi biki
0: abu ya mai ta tunda ba biki bace ba yadda ta kama haka za a yi ta amma baka kinsa ba ka kinsa kai ko
2: zuwa za ta
0: amma baka kinsa ba ka kinsa to Allah ba mu yadda za mu yi wani bikin daya rana ko ta wuce ta bar wawa da bashi to Allah ya samu dace malam Kwaru
1: malam Kabiru
0: to ina jin malam Yanduwa zan ba wannan yi mana fashin baki fashin baki za ka yi mana da mun ga laika na musamman kafin mu je laika hamu daga wannan layi assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: barka da shigowa
4: yawwa barka da yamma
0: barka da shigowa da wani muke tare
4: ana magana da Sani Muhammad Ibrahim daga rijiyar Zaki
0: malam Sani Muhammad Ibrahim daga rijiyar Zaki to barkar ci ga ma cikin shirin sallah na musamman ga tambayar da zamu baka
4: to ina sauraro
0: to a bisa al'ada
4: na'am
0: kawo a bisa al'ada wacce kana ji na
4: ina tare da
5: me ake shafa wa dabban layya domin kada kuda ya hauta musamman wanda ake bari ta kwana ko lokacin da aka yi domin kauce wa kuda kada ya hau me ake shafa mata
4: eh ana shafa barkono da kishiri
5: ruwa a dawa a shafa mata malamin rijiyar zaki yanya kuma bai karba ba to kaji kaji Fatima tana kusa tace ita ce ta fara amsar ma tana ka musu wannan ba sai ka dawo anjima to muna gariya sai ka dawo
1: ita kaji Fatima amsar ta
5: fito to malamin Induwa akwai mai girma sarkin Hausawan Najeriya fa Alhaji Sani Adamu Geza garkuwan Hausawan duniya muni mai fatan alheri da fatan kuma an yi sallah lafiya Allah ya karba Allah ya muna tabadin badin badin badada wata gida shugaban mutasun dattawa mai nadiya wannan fada wai budurwa da jika wuri mata ba ku eh to dalle ka bin Allah ne assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa jikan lai ai
5: na ga ina to barka da hanya zaki amsa wacce ce ko baki tambayar ki
6: wacce tambayar
5: me ne bisa al'ada ne yakan shafa wa naman layya domin kada kuda ya bi shi
6: hanya
5: wai gari kai da kyau fa da kuma me ko me to muna godiya to ga tambayar ki kawo hanyoyin tsaftace kayan da aka yi aikin nama da su hanyoyin tsaftace su amma bisa al'ada guda hudu eh bisa al'ada guda hudu kin ga bazan can sabulu kenan eh yawa kawo hanyoyin tsaftace kayan da aka amfani da su wajen aikin nama guda hudu hanyoyin amma bisa al'ada hanya al'ada eh yana amfani da me amfani da me amfani da me to muna godiya ina ji kasance da mu zaki ji amsa insha Allah ko ba haka ba
1: ta mai kokari
5: ta yi kokari
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa jikan lai
4: malam ta kurama jabaki da kuma Tofai Shehi barka da sallah.
5: Yahaya Harisu Majesty.
4: Yahaya Harisu Majesty ba ku da fatan mu yi sallah lafiya.
5: Mu yi sallah lafiya malam Yahaya.
4: Na ji an yi tambaya ta masu dankwali amma kuma na ji kamar ta yi kama kama ta kauce.
5: Yau tun daga Allah ka mai hula sai ba da amsa.
1: Sai mata ku da.
4: To ka yi koko sai ta ba sai ko da ke fara da yin shiru.
5: Na to.
4: Sai cikin hanyoyi ana amfani da wato ruwan ɗumi.
5: Ɗaya.
4: Sannan ana amfani da
5: toka biyu
4: sannan akan yi amfani da ƙasa
5: a gaskiya ban karbi ƙasa ba
4: to shi ke da ana amfani da kamar ruwa haka wanda yake na tsani
5: to an buga rama wani abun kanwa
4: yawwa kware kwan ɗin gida akwai daji
5: to muna godiya malam Yahaya
4: yawwa to a
5: tumarilla malam Yahaya Harisu Majesty ya dallo da karfinsa
1: kuma ya buge tambaya
5: na
1: kuma fa ka san malam Kabiru an shafin namu duk ba a
5: ba za a bar sabaya ba idan sakonni sun zo sai a dinso mana
1: eh to ba mu dan yi dinso
5: to dan dinso su
1: ba sakonni sun zo da yawa
5: sun su ba
1: kamar yadda wannan sako na farko ya fito daga
5: wala fadi mana
1: murin dare
5: to
1: muna tare da ku da fatan za a tashi lafiya
5: malam Sa'idu Ali ne babban injili mawa na gidan dinya sabon ka shigo muna fata alheri gare ka
1: sannan shi ma dai dan uwan ɗayan wato Shamsu Mascom Kundila shi ma ce muna tare da ku da fatan za a tashi lafiya sai ta ma Aisha Suleiman ta ce fatan alkhairi a gare ku shi ma ne ya ce salam da to yanzu ya tura sakon sallama sai ya ci muna fatan alkhairi a gare ku daga Yasir dan Hajiya mai takalma da ke unguwar kofar Wambai da zage ku tashi lafiya. Sannan shi ma wannan sako ya fito daga Muhammad Umar Gwamma ja shi ma sakonsa ne na fatan alkhairi.
5: Malam Gwari za mu dawo da sakonnin nan. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Barka da shigowa.
5: Lafiya, Allah da muke tare. Malam Ummi. Ga tambayoyinki. Sai kin rage radio, kina kusa da radio sai kin rage. Kin rage radio nan. Tana dawo mana Malam Ummi, sai kin rage ta.
1: Kin rage radio ko
5: ki kashe ta.
1: Yau.
5: To. A bisa al'ada da me ake yin amfani wurin kashe karnin musamman na nama idan za a aikata shi
6: ana sa cita
5: yawa ko kuma me
6: na tafariya
5: ko kuma da kuma me
6: na kalan fariya
5: da muje uban tafiyar bufa ba muje uban tafiyar bufa
6: ba je uban tafiyar
5: ba
6: kana fari kan cikin hanya ba
5: a'a akwai wani babban uban tafiyar kafin wayannan ayi La illa ne yanzu ma shi ne jigo ko shi kada aka sa ba san sa kan karshi ba
6: yanzu wanda ake sa ana tatam
5: a illa malam Ummi
6: na
5: baki san ana sa albasa ba
6: au albasa
1: a ta gane ma ga ka sa ta
6: ai ne ne ce ita ce
5: babban aiki ita ce jigo to malam Ummi muna godiya to muna godiya malam Ummi
1: to ka ga kana da dan ƙara shigowa ce
5: da mu ƙara shigowa ga wata nan ta shigo
1: wa alaikum assalamu alaikum amsa ta zo ce
7: barka da aiki
1: barka da shigowa
7: rahama gidan kowa
5: haka yake ni ta ce 93.3
7: eh da tana da digo eh aha kuma ba
5: eh da muke tare
7: kuna tare da Abdulkadir Modibo daga Balawa kun bazo local government
5: Malam Abdulkadir Modibo barka da hanya
7: barka
5: kaje ya bayyana
7: kokari ya al'amura ya kankana ya abun ma ba
5: ga ya to gashi ka shigo da ba ga yace ka barka shigo malam na farawa
7: ai ni nake a sha so yana tare da ni kuma har da isin nan yawan nan mai raban nan
5: to ba
7: ni ma raba kan ko guda biyu ma mana na ji ai yanda kuke ji
5: to ga tambaya tukunna doke ta
7: Allah na iya sun yi amsa
5: to ɗaya daga cikin al'adar babbar sallah akwai wani abu da ake kira da funce me funce kuma suya suke yin funce
7: funce to dabara ta ba ta kai can wajen ba da ka ce funce da san in gaya maka masu ƙarfi da suya suke
5: funce
7: Pince
5: da baraka ba ta kai nan ba
7: naman mata
5: da ba
7: fatan naman mata
5: da ba shi amsa ba
1: madimu
7: fatan naman mata
5: a wallahi suna jin ka ba ruwa na ni a ba sata bace ina da musunci ne ka sa akwai wasa tsakanin musunta da mahauta to ina da musunci ne salamu alaikum barka da hanya
8: yawa
5: malam na nayi bawa kai ba na farawa bane ko
8: ah
5: eh to ai kuna da hannu riga dai ah kuna kai kuna hanya daya
8: ah farawa da zariya ai sun yi
5: ake ah duka dai idan aka bisha tale za ka bulla can dai ko yawa kuma da kun bazo dai kuke
8: haka
5: yawa to za ka amsa wannan ne ko ta ka za a baka
8: wace kenan
5: wai al'ada ɗaya daga cikin al'adu na babbar sallah ko na abu da ake kira da funce me ya funce kuma suwaye suke yin sa
8: funce
5: suwaye su baban tiyaye kuma
8: to funce dai masu sana'ar kwawa ne suke kuma kamar idan an kawo musu dabba sun
9: aikace ta to daga cikin namun sukan dan akura haka kadan dan saka yi a jaka wannan shi ake ciwo
5: to akwai garin bayani malam Muhammad Aminu to to ga malamin ta nan zai gara mana bayani malam
3: Muktar Baba shi to shi finci al'adar Bahaushe cikin lokacin sallah yara kanana su suke finci lokacin da da muna yara akwai yuka ke kanana da ake sayarwa a nan kasuwar Kurim abu da mun siyo su a gidan su to su ne ake finci da su din nan an yanka dabbar layya a gidan su sai dan samu dan karamin ya yanka shi ma zai soya da kansa yaji ba ji an jifa na gida na gandu gaba daya amma shi wannan nasa ne nan musamman zai dan yanka shi ne wannan finci
5: haka yake finci yara kanana da mahauta su suke yin finci kuma menene finci shi ne finci shine nama da aka kalata daga jikin dabba da aka yanka naman da aka kalata daga jikin dabbar da aka yanka shi yake kalata yanka to ne shine finci yau haka yake yanzu ma ko ana fincin ne yaran adida abun yayi nisa
1: dan zuma wannan shi ne aka yi wannan zancen
5: fincin ko kasar dan kasko din kaskon mu na yara da shi
1: hadda tukuba
5: la ilaha illallah wannan mai shi kaka cika koshi
3: ne ma fincin nan gaskiya to wai mutanen suka canja kuma
5: wallahi rayuwar ce ta canja ga baki dayanta kana kallo tunda muka dawo daga to ai Allah dai magana ta daga sallar Idi wadai dai kuma gani suna to dabba tana
2: wani ban Allah ce mun sallar babba sallar ne
5: wallahi tallahi to Allah dai karfa mana sire kada mun rai da lafiya eh da abin da lafiya kuma za ta ci eh shine fatan mu eh kullun rayuwar kara sauyawa take eh kullun kara sauyawa take
1: wallahi kusan duk abin da ya gabata a baya wanda yake zuwa ga baya kaiwa shi sai dai kasa da shi
5: to Allah ya bari kyakkyawa wa irin da sakwata zamu muke nan tare ni a shigifa guda inda za a zo da kusum ragon a bankare shi a kifa shi akan wuta a gasa kowa ya zo yanka kowa haka zai zo yi su salon nasu kenan ba kuma su gashi suke su sai karan yawanci karanin dabbobi ne za a yanka a bankare a zuwa a kifa ta akan itace wutar a gasa da musu yawancin gashin su kenan to malam Gwaru shafin nan mu
1: dai cikin shafin dai ga sakonnin nan dai kala kala ko ince samfur samfur kamar shi ma yadda wannan ya tura samfurin sakon nashi na barka da sallah na ce yana wa al'umma musulmi baki daya barka da sallah da fatan za a tashi lafiya sako daga Adamu Kabiri Ergaya sannan shi ma wannan sakon na fatan alkhairi ne daga
5: wani to ko sai mun fita wajen mun da to ta katse
1: to shi ma wannan sakon shi ne na fatan alkhairi ce Allah ya maimaita mana sako daga Aisha Humaira
5: Imam Kundila kenan
1: Aisha Humaira Imam Kundila
5: na to ta
1: fata ne shi ma ne sako na Amin MM Amin shi ma sako ne na barka da sallah inda da fatan za ku tashi lafiya
5: na to
8: assalamu
1: alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kallai
8: Assalamu
1: alaikum da sallah sunana Mujahid Ali Muhammad Borondo Saudi Arabia. Mujahid ne ga malamin ya amsa
5: sabon gani.
8: Wata
5: sabon gani alhamdulillah.
8: Allah ya yi ya mai baita mana.
5: Ah ni Allah ne. To malam Mujahid ga tambayar ka.
8: To ma kabiri na zinka.
5: A bisa al'ada kawo hanyoyin da akan bi domin adana naman lai nama domin kada ya lalace.
8: Wato hanyoyin da aka wuri mun adana nama don ya lalace akan ajiye shi a cikin kaki da idan an soya shi.
5: Na'am haka da.
8: Sannan akan rataye shi a cikin kusa domin a kafar da shi.
5: Ma'ana a kafar da shi yayi me kenan?
8: Eh misali a'a domin tunda adana shi za a yi in aka rataye shi a cikin kusa na zan za a fitar da shi daga wurin kwaro ko wani abu ne da zai iya kai ga lalata shi.
5: To kawai aka kafi shi a kusa shi
8: ido da ake cewa ido da ake cewa za ta karfa ta ke nan musamman ka zai da aka yanka kuma ka ka ci da su ake fara ko in ci mafi yawa su ake fara tananawa kafin a je kan babban nawa kina
5: to muna godiya malam Mujahid to mallan Indiya kaji shi an so yana so masha mai to yawa ina san karin wasu
3: Allah kaman kafin a soya ma ana sa shi a cikin tsamiya kaman zuka zamiya
5: aka yawa dan yan ba yi
3: dan yan ina jima kafin ya lallace
5: gaskiya ne idan ba ba ji saboda za gargajiya muka ci yayi kuma mai bana soya din kuma ana shanya shi ko ya bushe ba mai za a sa shi ba yawa ga wani mallan Indiya ka shanya shi ya bushe sannan kuma an danyen ne ma na iya shafa mai gishiri shi ma domin kada ya buga kafin a zo ga zo ake ne
1: kafin a zo
5: tana shi ta kuma da ke zamani ne
1: ya da furin ya tana ne
5: a da furin ji sai suka shi duk wanda ne ni na da nama mun bisa al'ada eh bisa al'ada wanda nan kuma banda tsamiya da a cikin ruwa masana na suka shi a wuri mai sanyi ko
2: eh
5: kada da kare kada ya lalace
1: kaman nan shi mai kenan
5: yawa kaman nan
1: wurin da bai tana
5: kada ka to shafin namu ko wai zamu daga dan ne gaban
1: shi kuma dai ka san duk ko in sha to ba sa kasa a gwiwa saboda shi ma ga wani sakon da ya shigo daga Amin yace fatan alkhairi da fatan an sallah lafiya Allah ya karbi ibadun baki daya tare da kuma cikin magabatan ya sa a tashi lafiya wassalam sai falle mun dubi hoton sa na fallewa sannan shi ma dai wannan dai sakon ne na barka da sallah daga Muhammad Rajibi
5: malallan
1: na wani wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ala kullu
7: shay'in
5: ala dafa da ne mana bala da ne barka da hanya
7: fata hon lafiya ya sallama
5: lafiya lau alhamdulillah fatan baka kwashi hanji da yawa ba da fatan baka kwashi hanji da yawa ba
7: ai ni to ai na mu fara da ruwa saboda
5: bakin ne ya kuwa gurin ne to Allah ya kara sauki to Allah ya kara sauki to mallan ladanai a bisa al'ada da me ake saisaita ciki a lokacin sallah bayan an kwashi mako musamman irin wannan lokaci na babban sallah sai sai ta ciki to wala bala da ne
1: shi ma dai ga shi ya fi ci
5: na to shi ma ya abin nan
1: Muhammadu Muhammadu da nan akan
5: to wannan assalamu alaikum assalamu alaikum murya ka ta yi ƙasa
1: sai ka dan bude murya
7: ana tare da ni
5: yawa ne Muhammadu
1: kare ni ai
7: ya mu a jewa kai ka dai ne a zauren ba dai ke lokacin ba ka ma ku a jiya
5: ka ga ci ni ka dai ne
7: ai ai yau na miji ko din ka kora su kai
5: idan na kora su
7: to ba dan dai kowa da kowa ba dan mun sallah lafiya su mallan kwari da
5: gaban masa sai tantawa to insha Allah gaban matasa dai
7: to matasa akwai matasa a daddawa
5: akwai mana ba ga shi ba shi kansa ba
1: mun kai kana ciki
5: kuma ni shi wata shi ne
7: kuma ya
1: kenan
5: to ga tambaya zaka amsa wannan tambayar
7: eh wannan mai kamun da wannan
5: a bisa al'ada da me ake saisaita ciki a lokacin bikin sallah saboda gujewa hargitsi sakamakon maiko da aka kwasa
7: ai ba na manta wata takar mu da irin wannan lokacin
5: na'am
7: ai ba ka tura ni na je na sassako mata kamar sassakin cibiya
5: to
7: a hada da tabarkaci
5: na'am
7: a hada da baniya
5: ka
7: mu sabara
5: kawo gauta ka kada
7: eh
5: ka kawo gauta ka kada
7: kwarewa
5: yawa
7: haka kuma
5: kusan
7: tun jajibe rama za a soma shi yadda wace gari kawai ya so an samu kayan kwalama an doda to kawai sai a samu wannan
1: sai a gani
7: wato shi ka ga cikin lafiya baka lafiya
5: wai mai wasa da mucijin tsin ma ko ah to malami ne wallahi
1: yanzu malami ne shi ma yana da suka kake
5: yanzu da su
1: tun daga sha ana ba da fatawa
5: kuma ka san banda wannan tsinin da ya fada akwai kunu na tsanya da ake yin amfani da shi a irin wannan lokaci banda kunu na tsamiyar ma akwai ta kanta tsamiyar ko ita kadai aka tsina yauwa ko da biyu yauwa
2: da biyu ma zamani ya zai ana yin kunun sa
5: kunun da biyu
2: ma zamani
5: to ba to dukkanin su ana amfani da su a lokacin bikin a lokacin babbar sallah saboda matsalan muku da ake kwasa sukan saisaita ciki su gyara shi eh to muna godiya
1: mala amini ke
5: mala amini zan nan ba
1: tarihi fa
5: eh kun da ya girma kaka ba
1: an bunne cikin tarihi to sani shi ma da wannan sakon ya fito daga mutanen kabura kan tudu
5: to
1: hadi da an alkhairat ita ma dake kofin mata wanda ce fatan alkhairi tare da barka da sallah ga hajiya binta sarki mukuta da dukkanin ma'aikatan gidan rediyon rahama Allah ya maimaita mana sako daga zikirin lahi kwaro
5: zikirin lahi kwaro sannan ka ya shigo insha Allah hajiya na tare da mu a daidai wannan lokaci na
1: to shi ma dai wannan sako sako ne dai na fatan alkhairi dai tunda ka san kusan yanzu lokaci na gaishe da shi
5: gaskiya
1: da kuma na sakonnin ne shi yasa duk kusan sakonnin suka fi karkata a haka daga wannan ya turo na su sai wannan ya zindimo na sa
5: sabu lokacin ya sa da zindimo
1: ga wani ma akan
5: salama to ne na sai ya tsinke
1: nan ne dai suna da cin karo da
5: wani
1: masu sauraro zai da shafa za su yi mu akan namba 0700 7795939 ko kuma 0817485777 har ma da 77 0700779939 0817485777 har ma da 77
5: na na malam kwaro ko ko ka kwashi kunu kunun tsamiyan ne
1: eh da dukkan alamu sun nuna haka
5: to wannan shi ma ya tsinci
1: to shi ma wannan kabi zai ci kodai
5: ta ji amini anduwa amini anduwa yake
1: amini nayi ba
5: nayi ba wai shugaban da ta ci maka ko me
1: matsakaita kuma
5: sai ke shiga cikin shigifar mun ce mun danna shi
1: kuma an ce wai yana ciki ya tafi kurna kurna
5: ya tafi yana tafi kurna kurna haka ba eh yana tafi kurna kurna ai ai aka ce maka da tijo ai ba tsufar da kai akai ba ai girmama ka akai ai girmama ka akai a cikin yara ma akwai dattawa ai yin taku ne ba magana dai ba da kamala
1: to sai
5: ne ya shigo Assalamu alaikum.
7: Wa alaikum salam.
5: Barka da shigowa.
7: Ya wata kare.
5: Da muke tare. Na
1: Muhammad Isa.
5: Muhammad Isa daga ina?
7: Daga Bukure.
5: Bukure. Bukure garin me zanko. Lafiya lala alhamdulillah. Lafiya lala alhamdulillah.
1: Ya mutanen Bukure. Sai kasin.
5: Ma sha Allah. To. Duka tambaye ka. Kawo abubuwa guda hudu da ake yi da fatar dabbar layya.
7: Na farko ana jeminta.
5: Ayi ne da ita. Mun je ne.
7: Ayi jiwa.
5: Ai jima. Ai jima kace jima ai mataki ne na.
1: Yawa. Sai ga.
5: Ai shi ba, jima yana abubuwa da yawa. tallafawa
1: dare din kuwa hanya kuma sai layin masa tushe
5: dare shi ajini ai kaza da kaza da kaza da kaza shikenan
1: ana sarrafa abubuwa da yawa
5: gaskiya ne
1: kuma ya fi
5: yawa
1: to kaga din masa yawa
5: ajini mai mataki mata wani matakin daga cikin mata
1: to nan shi ma kallai
5: salamu alaikum salamu alaikum to wannan ya kira mun baya ku ba ku sai wai ya kira mun daga
1: mmm
5: kuma ya kira ya amsa da shi sai 7 0 7 7 9 5 2 9 3 9 kuma 0 8 1 7 4 8 5 7 7 7 7 0 7 0 7 7 9 5 2 9 3 9 kuma 0 8 1 7 4 8 5 7 7 7 7 yawa
1: shi ne dai wannan a cikin shafin namu kamar yadda wannan sako ya fito daga Ines mai gida gyaranya kace ina yi muku fatan alkhairi tare da fatan an yi sallah lafiya Allah ya sa mu ga tabbadin fadada to kamar dai to shi da din jiri kuma ta sako kamar yadda malam ya karanta
5: da kuma da zuwa nan Muhammad ba su tambaya duk wanda ya isa mun amsa ya rubuto muna zauren namu domin mu karanta amsar tambayarsa ko yawa ga tambayoyi guda biyu zuwa uku tambaya ta farko take cewa wace irin dabba ce yankan batta shafin mu na WhatsApp wace irin dabba ce ake yinta da yankan batta dai kenan tambaya ta biyu kawo hanyoyin sarrafa naman layya guda hudu a shafin mu na WhatsApp kenan kawo hanyoyin sarrafa naman layya guda hudu a kara musu a abu musu haka guda biyu yawa yankan batta shi ne dabba ce yankan batta kawo hanyoyin sarrafa nama na musamman na layya guda hudu ko ba haka ba to ga ni layin nan ha mu ga to shi ma ya tsinki na karo da juna amma ganin ya dawo salamu alaikum to shi ma ya sauka to shi ma wannan ya tsinki to wannan doya ka san da muka ce da wani wa shekarar da ta gabata ta hanyoyin da ake sarrafa nama sai ce wai da romo
3: sai
5: ce da romo to muka ce daga ci da romo to zai mu karba a wajen da idan aka sami kayan kai yawa wannan shi ma zinki ba mu san me ke faruwa ba ayyukan gasu suna shigowa mun tsinkewa suke salamu alaikum wa alaikum salam barka shigowa malama Zainab Zango
10: wannan da ke aiki da
5: lafiya lafiya don malama Zainab Masha Allah ba ta nemi sallah lafiya lafiya law alhamdulillah da fatan kuma kin ji gida lafiya Masha Allah mun da an tsara da ni tauri to ga tambaye shi kike da rediyo amma sunan ya sunan ganga jikin dabban layya wadda akan sakale ta ya sunan ganga jikin dabban layya da akan sakale ta musamman zuwa kashe gari sai a sassara musamman karamar dabba wani suna ke gaya mata
2: ganga
5: jikin nana
10: Ai
5: jai gaba a gaban miki.
10: Ah
5: jai gaba
10: kuma miki. Ah gure.
5: Ah wannan tayin group ce.
10: Au. Kan tantu ke ne banawa.
5: Ko ka? Ko muna godiya. Ki ji da ki tambaye mana to.
1: kasan suna mun abba su ne ake ga ya musu
5: saji a nake saji amurje zaki su sun san
1: a saji amma ko me yake mata mama abba ce ne kasan ba ta shugowa sai ta ji masu ga ya mata sun
5: hadu babu ruwa a tsakanin wasu
1: da ji karbe ka yi ta ga ta ga ta za ka ji an yi mata ta ce
5: to sunan mama abba tana yi wa tambaya falan daya kan teburin nan
1: ga ya mata ake
5: a to
1: ga ya mata ake
5: ya ji dai tace soka ta mun bai ba so ka cika ba akwai ka shiya ade to ga nan ya shimo to
1: shi ta ya kai kan ni da ni ce din fuka san kai
5: dubin jike kowa na gida kowa na gida zaune ko kowa na gida zaune
1: shi yasa ke kowa ke kokarin ya shigo bayan da gudun
5: wasa ya tsinke muna jira amsa a hamu ba da tambaya kawai duk wanda ya shigo sai ba mu sai ba mu amsar ko ga wannan da muka karanta yanzu da kuma ga wata tambayar wani sashin jikin dabban layya ake baiwa malamin da ya yanka sadaka al'ada kenan al'ada sashin jikin wace dabban layya akan baiwa malamin da ya yanka sadaka ko ba haka bane mai jiran tsammanin kwara buka kada ka karasa kana karasa to amsar ta fito to ai mun kawo da amsar eh ta ta to ne shi malan ya zuki to malan indiya wai ganga jikin dabban nan menene sunan ta ne
2: kusin kusimi
5: kusin kusimi
2: eh haka yake an bari shi a farkon shirin nan
5: gaskiya ne
2: kware gaskiya
5: to to ta ci dai tsoka
3: na ta ci
5: shi ne fa yau wata da hade yake daga shi haka mun da zuni ai da aka ce a bisa al'ada ne akan yi wa naman layya domin kada kuda ya bi shi shi ya daga kuda da ruwa a shafa masa an sa guda ciya gaskiya to kaga sai suka ba da amsa manja a lokacin ma ka dan hada hayaki kadan domin ya dace kuma yanzu kaga ma mun na ga kudin da sauki wannan yanayin da muke ciki babu kudin kamar yadda
3: lokacin damuna ne
5: yawa da lokacin da ake saka da damuna ne kuma ka san akwai wani abu da cewa dai karamar ba kamar karamar sallah ba yawan ziyara da yara sukan yi da kuma zuwa wuraren wasanni kada sai mu ce a lokaci muka yi amfani da wannan damar mu kara fadakarwa da nasartarwa domin kula su yaran a kula da su ko ba haka ba saboda yawan samun batan yara ita yawa sanarwa wani ya bata ko an fito yawan barka da sallah ko zuwa wurin wasanni ta gana ta yawa
2: shi an kula
5: shi ya sai an kula gaskiya da kuma wata gabar banda wannan yawan samun hadira da aiki za ga yawanci irin wannan lokacin bikin sallah ta gana dan yawan samun hadari to shi ma muna kara kira a kara kula duk da cewa alhamdulillah wannan abubuwa sun ragu ba kamar lokacin da ake samu a baya ba
1: to malam kabiru ka san amsoshin da aka bayar a cikin shafin tangaga sun dai amsoshin suna ta turowa kamar haka ga amsoshi ma suna ta fita na tambayoyin da aka bayar a cikin shafin namu kamar shi ma yadda wannan ya turo sakonsa na fatan alkhairi wato a kori baba gala alhajin jakara ce muku fatan alkhairi da fatan kowa ya yi sallah lafiya
5: wai an yi kwa kori galan nan ne baba gala ya ce makale ba yake idan ya yi sa kori galan ne zo su hau kujera ne da gina jama ta kuma shi irin ya su kurin nan yake ko sai dai ko ya koma sai dai ko ya fito gaban jama'a baba gala ya kalu bare shi ya kasa
2: in ji kiran miji ya zo a keke ne
5: ya keke ne keke baba gala haka yake so
2: annan za a san waye ko ruwan
5: to mun ya noke ya ki tawa
1: to sanin shi ta ma wancan tambayar da aka baita a cikin shafin to ga amsar ta fara fitowa wanda aka ce mai ake ba wa mala
5: yawa
1: ne to shi ita amsar nan ta fito ta ce ana bawa malamin da yayyanka fata da kai da kafa
11: to
1: fata da kai da kafa
5: to anya ku da wuce bi wuce makadi da rawa ba
1: to gaskiyar
5: eh
1: daga tsohon gwamnati shekara kenan
5: aminu ya
1: sani na iba ne ga yace da kan bin ta kwata a
5: kwata ta yi yace Aisha da waki kwata ta yi
1: wannan amsa ta bace da kage ne
5: ana ba dai da kai da kafafu amma banda ba cika ba da fata ba cewa dukkanin yawanci zaka ga duk abin da yake na layyani ba yawanci ba haka yake duk abin da yake layyani ba a sayar da shi sai dai a ba da shi sadaka ko da fata zaka ga sadaka ake ba sai wanda aka ba shi kuma ya sayar shi yana da iko da ita kuma me yayi da ita
3: dan ka ga da masallaci ake kai wa ai guza
5: yawa yawa
3: zai ko ba guzun ba
5: a babu zamani ya zo
3: mu guzun ne ga makarantu ya sai da an ce a kawo fata sai a take wa ruwa
5: tana take wa wallahi ga tamallu da shirin
3: su da mu da islamiya an ce a kawo fata
5: to yawanci fata nan kai tara suke su su siyar si wani aikin da ita na makaranta eh amma zaka ga yawanci masallatai su yawanci shin fida ake zaka ga kuma sai mu guzun a cikin unguwanni da su gaje zaman ya zo da kusoshin su kana guzun shi
3: da gobara sa ko na kanwar
5: kanwar da ba
11: ka yi bushe
5: gyara shi
1: ka samu da
11: Allah shi masa nasa ke ne
5: Allah sarki mu ma shi daga sallah sai sallah daga suna wannan suna
3: sallah sai sallah
5: daga suna wannan suna an dan mai fatan nan an kakkafe ta haka zata bushe ta wannan sai dai kawai goge ta
1: kan samu da yake mun gaji mun ga yau
5: na adam
1: ai a lokacin
5: ai mun gaji ne da fuskar ya ha
1: an bugu mu
5: za mu ce tsoho da tijin da fuskar yara baba gala yace mun mutar shi da tijin ne yayi
1: ta ai na dan tara da kadan
3: eh gaje shugaban ka na ku sai
5: kuma ka dare shi kuku ya dare ka
1: a'a ai mutashin da tijin ne shi
5: so shi
1: yawa
5: kai ko ba
1: ai ni na dan dara da kadan
5: to kai mutashin bane kenan
1: yawa amma dai ba
3: tijin ne
1: kar mu ka sa
5: da tijin ne tijin ne gaba ki
1: ya ku sare da tijin
5: na to wannan ne shi kinda zuwa tunda zuke
1: ka ga fa ko yanzu fa ya fan 150
5: wallahi miss call to
1: miss call din zuke shi ba
5: a 0700779539 0800479577 Abubakar Sabiu a sukar kasara ne ma fatan alheri da fatan dai ba hanji ka kwasa ya fi karfin ka kasa tasowa ba Shamsu Muhammad Kundila ne ma fatan alheri da fatan dai war gida ba cika ma ciki ta yi da hanji ba ka kasa tashi Sayyidu babanta yayin kai mamuni ma fata da yayi Sayyidu Alimi babban inji kuma Allah ya sa a ba an ka fata kan ta shi ba
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah ya barka da shiruwa lafiya kalawa ce kan lamu
12: magana da kabila shan gurano
1: lafiya ba amsa ta zo ce ne
5: to mana ko
12: mai akan abin da kuke
5: tattaunawa. Kuma na yin shiri na musamman akan bikin sallah. Ba tambayar ka ba ka kakin sa ba ka tambayar?
12: Eh a bani.
5: A bisa al'ada wani sashin jikin dabban nan ya kankan gidan sarkai?
12: Gidan sarkai?
5: Wani sashin jikin dabban nan ya bisa al'ada jika gidan sarkai?
12: Ana kai karfata.
5: Karfata da kuma me?
12: A iya karfata.
5: Ake kaiwa?
12: Eh
5: haka yake
1: to a kara ma ta tambayar shi
5: ko ka kai bana ne ya saukai amma sai ne tambaya mace to ko ya kai ne
1: na mu ne kai to shi kan batar da
5: batar
1: ne sai ko a kasuwa jinci ko a kanti
5: eh karfatar to ka sai yanzu ma zamani ya zo inda da wadata ma ragon ma ko san sai a dauka gaba ki da sai a je a kai idan kuma ba yi layyar ba to kaga ba za a kai babu ba ko ba ka ba yawa dare ya hakuri muna al'ada ce wadda za ka ga akwai kusan kowane bangare akwai abin da ake kaiwa
12: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa
12: rahmatullahi wa barakatuhu barka da kokari
5: barka da hanya
12: lafiya kokari da sallah
5: lafiya na alhamdulillah
12: sanne sanne
5: naji kamar kana kumariya da abun fa naji kamar kai kumariya da abun fa kawo sunayen kayan cikin dabba guda goma ko sun yawa
13: guda goma
5: kayan cikin dabba sunayen su
13: kayan dabba kowane irin dabba
5: kowace irin dabba kayan ciki dai bai ba an yanka ba
13: au kayan ciki
5: yawa ne
13: eh akwai hanji
5: daya
13: akwai hanta
5: biyu
13: akwai koda
5: uku hudu
13: akwai kunku
5: biyar
13: akwai
5: a taimaka
13: akwai wannan
5: to
13: akwai wannan kuma haila akwai magana ma
5: kana ji da a taimaka wadan malan zai so yi kurhan kurhan ta kurhan eh haka zai take rosu sai su goma a taimaka wa dan malan zuwe ta ko hanji ko hanta ko huhu haka za ta jira ta sai sun haura goma
13: kwarifa
5: akwai saifa
13: eh kwarifa
5: to muna godiya kai gogari muna godiya
13: to ba da hada ta kare ina so ka barka da sallah saboda naji gaskiya na wani ne sallah na kai na salone
5: kana ji na in za ka zo ka tawo da guzurin tsamiya kawai a kawai a idan muka fasa ba sai mu sha tsamiya ba

0: abu mai dubin sai kun zo an gurgurje sai kun zo an gurgurje eh
1: eh kace a to ai zan zo ina nan za a zo a daura zara
0: yace buya kake yi
1: aha ba ne mutum an san da kaje yace na buya to yaro ke ne a gefe kafin a fara shirin yace kan da shigo to in yaro nan zai ta cika baki
0: to shike tunda kaga baya nan ko to malam
1: kaje wa kabiru
0: an yi sallah lafiya
1: alhamdulillah
0: madalla to ga tambayar ka ko za ka amsa wannan da ta sauka yanzu
1: eh to bari fara amsa ta
0: ta bismillah
1: yau ai bangaren da ake sassarawa ai sadaka da shi shine bangaren hagarkari ba ga wanda inda kashin yake da rabu shi za a sara shi a yanka sai a rinka rabawa yanwa
0: da makota da abokan arziki ko
1: gaskiya ne gaskiya ne
0: haka yake yalan jakara muna godiya
1: yau to ai ko wata
0: amigo wata
1: yankarin hafi da ita lallaba ba
0: wace irin dabba ce ake kira da yankan batta yankan batta
1: yankan batta to wannan shine da ba kiri ya dace da ba ta da wata da wata
2: ka ka ga da baba gala yana kusa da sai ya gaya maka
0: da duka da baba gala ne
3: ko tun ba an shirin ta
0: yau ba na ga yankan yankan batta yau wato malamin ta
4: ne baba assalamu alaikum tar baba shi shi mai magana yan kabbata ita ce da ba ganta da kaman ja da fari ko fari da bayi rabinta ya raba haka sai ki ce mata yan kabbata
0: haka yake dabba ne ratsi ne ta ganta gaban ta fari ko baki bayan ta ganshi fari ko baki ta dai sha ta biyu kaman da kai bayani ko ja haka yake haka yake wani ya ce yankan batta yankan kusa kuma fa
5: salamu alaikum
2: Alaika salam.
5: Da zunna maza dai na yanke no.
0: Mare sai ku ne?
5: Sai ku ne. Daga can ku gaba ku maza.
0: To mare sai ku.
5: Da?
0: Da tambayar ka.
5: Ina jin ka.
0: Wani sassan jikin dabban layya ake amin shi. A bisa al'ada, wani sassan jikin dabban layya yara suke dauka domin su yi wasa da shi. Wani sai ku yarci.
2: Wani da shi ci wai.
0: Eh, wani sai ku yarci. Ko kuma nan ne garabin ki ba? To,
2: wani ne ta nan da mu?
0: Zai ji dabin yake ba?
2: Tunda kaga yana da kokarin ba da amsa.
0: Ne kokari.
2: Ko kuma shi ma din dai?
0: Shi shafin nan ya ce wani abu ne ko mu daga wayar?
2: Eh, to.
0: Mu daga wayar? To da zamani.
2: Kallai. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
5: Eh, zan
0: ce kada. To, hello mommy. Na ki amsa wannan?
5: Amma dai tam.
0: Bisa al'ada. Wani sashin jikin dabban layya ne yara suka dauka su yi wasa da shi.
5: Eh, san da ran.
0: Zime da shi.
5: Ke wata da
0: shi. Ta wata ne. No?
5: Amma ɗayan budala.
0: Budala.
3: Ta hudu na abokan da ka ce ku.
0: Ko kuma me?
5: Ba ka ga ta shi da waya.
0: Ko kuma me? Mana ba. Ko ka hu a matsayin me?
5: Ta busa shi.
0: Busa shi. Mana ba. Ba
5: ka ga ina ganta shi ma.
0: Gasa shi. Yanzu a garin ku kin taba gina an gasa gaho. Bana ma mu. Yara suna wasa da gaho kuma. Amma akwai da ni akwai abin da suke da shi.
3: Yanzu na musamman an daina.
0: Lalla an daina. Kin yi kokari malama ummi. Amma za mu yi karin bayani daga wani idan ya shigo. Mana yin da kuma duk mun yi wannan ko.
5: Salamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
5: Sai
0: shada da uwa abokin aiki barkanku da wannan lokaci. Malama Rahama daga yata gidan rediyo Rahama daga Kantama.
5: Haka yake ta Kantama a kan layi.
0: Malama Rahama Kantama daga gidan rediyo Rahama.
5: Haka yake Rahama Rahama rediyo na tare da ku da fatan kun yi sallah
0: lafiya. Amin. To, malama ta Kantama za ki karasa wannan tambayar da ta sauka ko a baki taki?
5: Wacce ce a bani ita
0: yauwa a bisa al'ada wani sassan jikin dabban nan yana yara suke dauka su yi wasa da su yawa
2: shine a tambayar da sauki ce
0: wani sassan jikin dabban nan yara suke dauka su yi wasa da su
5: to shi ne kuma
2: to ko tambayar
0: da kuma ita
5: da
0: kuma ko a tare tambayar mu kike yi
3: kun ji tabbatar
0: tabbatar wa kike so ki
2: wani kike tsaya kai
5: izga da ita ake yara suka fi dauka kuma manya suna amfani da ita yaran ma suna yi
0: na'am to su kenan
5: to shi kenan da sai kawo kuma
0: me yara suke da kawo
5: a yara
0: a matsayin me suke rike kawo
5: to tsuda suna rike shi ne su rinka busa shi haka ne kamar wasa suke da
0: shi ki ce kima kimi bayan tattattun mutanen kenan wani
5: rai a oke ta fada din kenan
0: amma gaskiya ba busawa yara suke ba ba busa shi suke ba akwai wasan da suke da shi
5: to ni da shi na toka to a banta wa madace
0: ce eh ba ki ta ki
5: eh ba ni
0: to tambaye ki take cewa kawo sunayen da ake baiwa waɗannan kayayyaki na idan aka hada kuɗi aka sai dabba aka yanka aka rarraba ka sunayen da ake kiran wannan abin da aka yi guda biyu ma kawai ko kuma ne
5: wata
0: da nan santa dai ake ce an yi wata da shine za a
5: hada kudi a rarraba to ko sunayen da dama da ake kiranta da su amma ko hada ka
0: kin yi kokari da kika kawo wata dan ma kin yi kokari
5: to shi ke nan shi ta na gode wa sai da wa sallah lafiya
0: a gaida wannan dan wannan kin sun sama
5: wane ne
0: dan wannan yayinki
5: Abubakar kenan. Abubakar
0: babana ya ga shi shi.
5: To shi kenan yana Aisha ni ba a gaishe min da dan kulilifin nan. Ba waye sunan Shamsu Shamsu.
0: To zai je insha Allah.
2: Haka na sai Shamsu ba na tare.
0: To ni ba ruwa na. Abu ne ga Fatima ba ya shaka ta mako. Eh haba ji me za ta ba mu ko ya alhaji Muhammad Bakari ne ba mu sa'a ko ba ta kalla kan ta ba ya mu ki ta

0: Ka tabbata za ta bar mu je sai da keke.
1: Sai da keken ka zo mu je.
0: To.

0: Assalamu alaikum.
1: Alhaji mala.
0: Allah ka tumala.
1: Lafiya.
0: Lafiya.
1: Lafiya.
0: Lafiya.
1: Lafiya.
0: Ina gajiya.
1: Lafiya.
0: Alhamdulillah. Wannan abin da ke tafa da mu.
1: To na'am,
0: wannan aboki na ne kakarsa take da kuɗi.
1: Na'am,
0: to kuma yayi tabahi jajari ta hana shi. Amma
1: ina sha
0: ina da malami na, malam gobe da ne sai cikin gaza mai gaggawa.
1: Na'am,
0: nace dan duk garin nan ba malami kamar ka.
1: Na'am,
0: to saboda haka abin da ke tafa da mu da shi kenan gashi mun na zo tare da shi.
1: To kun tabbata tana da kuɗi.
0: Allah ka tumala, tana da kuɗi. Kwarai duk garin nan ba tsohuwa mai kuɗi kamar
1: ka. In ba ta da kuɗi,
0: Allah ka tumala.
1: In muka roki Allah sai ta hauka,
0: ba za ta komai ba duk garin nan ba tsohuwa mai kuɗi kamar wannan tsohuwa.
1: To aje kawo fan 20
0: Allah ga tumana
1: ta bar ma 8
0: Allah ga tumana
1: kana ji sosai ko
0: Allah ga tumana
1: a kawo kalbar turare guda 8
0: Allah ga tumana
1: a kawo kaji guda 20
0: Allah ga tumana
1: in Allah ya yarda
0: eh
1: da ikon Allah za ta bar
0: in ji an tumana Allah ga tumana
1: haji ko
0: to madalla
1: aje kawo
0: kai ka mai
1: na malaki
0: in gofan goma je ka sayo wannan kaya
2: to ai shike na yana kayan an gama
0: to madalla
2: ga kana an kawo
0: Allah ga tumana ga kan an kawo
1: an kawo ko
0: Allah ga tumana
1: to ajiye anan
0: Allah ga tumana
1: ko dai a tambaye ta
0: Allah ga tumana
1: za ta bada kudin Allah ya yarda
0: Allah ga tumana
1: eh za ta bada to madalla
3: ko nawa ake so za to Allah ya gafarta mana
4: kuma
3: mun dawo
4: malam ka ce
3: babba
4: malam ya ce shi
3: kidan banjo kidan chashiya
5: yawan wasan kawon wato a wancan lokacin har kasuwa har kasuwa ce ta kawon wa
3: da tiraku
5: tiraku a zo a siya
4: kudi
5: takarda
3: ne ne
5: sai ga lokacin ga
3: takarda ce ne sai an yi bikin sallah ko ma cikin bikin sallah suna razo su ta siwa
5: kasuwa sallah
3: ta kasuwa sallah
4: mallan an ci kasuwa ce
5: an ci kasuwa ne kuma kuma za ka ga takardun
3: ka wanda gaske fa ke
5: wanda gaske
6: wa alaikum
5: da annuna
6: wa
4: alaikum salam yau ma ka
6: gida cikin jakar karo ne
3: to alaikum jakara
6: yawa kama wannan tambayar ta bangaren sassan jikin dabba akwai dashi na mukamakin jinki aka kuma rago wanda za a ga akwai haƙora a kai wata ya sha a cikin yi wasa da shi a matsayin kama bindiga
3: kuma
6: ya yi yanayin da kama yadda bindiga ta yi
3: sannan
6: wancan kuma tambayar ta bangaren wajen da akan kira ta da jinsayi
3: alhaji
6: ya karamu na tare da ku
3: ya karo alhaji da kai ya karo daidai wanda wajen da ya karo ginsani ko gaisani shirin ma wajen wasan yara ya garo kashin mutane banda wannan ma akwai kari ba
4: akwai kari
3: sama gurin mata yara maza salam
4: salam alaikum wa wake kan layi wa alaikum salam
3: cewa wa Abdullahi sai kin dan dago murya malama Hauwa wa Abdullahi muryar ki tayi kasa sai kin dago murya to malama Hauwa wa
5: Zainab
7: ta baya da aiwo
3: a miki tambaya yake amsawa ta
4: miki irin ta ta
3: a miki tambaya irin ta ku ta yake kin nama a cikin kayan nama kan ciki ko na abu mai fari me me laushi
4: ya so shi
3: me mai ko ne sunan sa na banji ba kitse da da ne tura da ke ci ki amsa tambaye ki
7: a kara wata
3: a a lai ta ko ne ko ko ne wai ma dufa ne
7: a kara wata
3: to sai a garo miki kina kina ji a kawo mana a ina tambaye take ne
4: ga tana an kusa
3: ka fiki kure ne fa
5: eh kina tare da mu ko
3: To tambayar ki take cewa akwai wani abu da yake bozo a lokacin bikin sallah ana kiran sa da suna buzur ne buzur ne
7: abun ka da yawa
3: ne abun ka da yawa take cewa abun ka da yawa abun ka da yawa
7: wata
3: ake yin taushe ne wata ake yin taushe
4: ne sunan naji
3: Hawwa Abdulrashid
5: kanwa Zainab
3: Zango kanwa Zainab Zango to Zainab din da labewa a gurin ki kina bata amsoshi to mun abuja
4: ka jifa
3: kasa lokacin bikin sallah bazan kan na bozo lokacin sallah gaba ɗaya babu ko karama ba sai taushe
4: sai ce mata kop daya
3: sai mata kop daya
4: to ka san sunan fa shafin fa kamar yadda suka turo amsoshin su wanda wannan amsa ta fito daga Aminu Iyasa Naiba a tambayar da ta gabata ke yace ana cewa kukuwa
3: kakkawa
4: kakkawa ko kuma zubita
3: ko zubita
4: duk sunayen waɗanda watandan duk sunayen watandan
3: ana cewa kakkawa ko zubita
4: na
3: da matsari da sani yawa duka sunayen watandan
4: to sannan ita ma
3: gangankiya gangankiya
4: sannan shi ita ma wannan take cewa ana cewa kakkawa a wasu guraren kuma to bata kawo sunan da ta ce tufatin alkai a gare ku muna jin daɗin shirinku daga Aisha Muhammad Mahi Dawakin Kudu gwazon shekara
3: ke ta ce dai kwata ta yi ba ta yi
5: ba
3: shima ce ba ta yi ba
4: shima ce
3: ya ce zan samu ne namiji zai yi wa to muna yi wa yan majalisar margayi malam Muhammadu Mahi Sira da wakin kudu fatan alheri da fatan an yi sallah lafiya su malam Kau su Alhaji Jafar su malam Umar na Goyi da su malam Abdu na Aga an da kara lafiya Allah ya tashi kafaɗu da na sanar da labari da za ka gansa a cikin zauren
4: Ranar shi
3: a da fata fatan da fata musamman talayya
8: ba ta
3: zama ba sai muke da doke su sai mu kara gaba
8: a kai sauri ne
3: la ilaha
5: illallah mun musu shi fa
8: a tana ku
3: shayin tabi da mun taka ce wannan yadda zaka ka gure ka bata ko
8: wala wala ta mu karfi
5: ne
3: da bisa al'ada akan ajiye sashin jikin wata dabba zuwa wata al'adar da ake amfani da ita nan gaba wani sashen jikin dabba ne kuma wacce al'ada ake yi da ita ya sauka na ne shi salamu alaikum salamu alaikum
4: to na yi shi na kallon
8: salamu
4: alaikum salamu
8: alaikum salamu alaikum
3: salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum an gai shi kan kafanciya ko riga na faka ce na cika na kara kuran
8: ta
3: ka ce na kara kuran ta ka ne ban farawa ba dai baba ga nan yana nan mu ba da zai kara kansa to tunda ba nan ba zan fada ba to baba malam Muhammad sai riga da sunan da mu nema fata alheri da barka da sallah da fata an yi sallah lafiya malam wada dan fulani gayawa madugo ban tafiya mu nema fata alheri da fata an yi sallah lafiya akwai Idris Kasim Hausawa din idi mai Allah mu nema fata alheri da fata an yi sallah lafiya sai du baban ta yaya girman zungura wani ma fata alheri da fata yin sallah lafiya wa kake cewa
4: wani ne sai barista ne
3: barista mu ji ma mu da kan tufafi sarki barista muna cigiya muna ma fatan alheri da cewa muna tare da kai ko da yushi shi ne dai kare baka shigo shi ba to barista mu ji mu ne ma fatan alheri da fatan an yi sallah lafiya
4: eh
3: to wallahi
4: Ya Allah sallallahu alaihi
7: wasallam. Baraka ku da aiki kuma barka ku gare sallah.
3: Malama Halimatu Sa'diya daga karfi.
7: Wata rata yake. Baka da kariya gare ku gaba ɗaya ina da amare ne barka da sallah.
3: Masha Allah. Allah sai wannan ka zo taki je bata shauka ba. Yanzu bai da muke jira ya shigo mace mace Allah sare san nan shi ba bai da lafta musu ga ba
7: eh
3: to malam Halimatu to sai da rajalo ina
5: suna jin
7: ba ta alƙairi
3: madalla da fadin kuka shi tsumanye tsaniya
7: ai
3: ka ce ka da tsumanye tsaniya wa kenan to shikenan to ga tambayarki a bisa al'ada akwai sashin jikin dabba laida kan ajiye domin yin wata al'ada nan gaba waje wani sashin jikin dabba ne kuma sanar wata al'ada ake nan gaba da ita
7: wannan shine irin zenon na wajen gargajar shi wajen zenon nan da ba a ce a wajen cikakki ba a ciki
3: haka yake shi ne wani lokaci ne cika cikin to
7: tsawon shekara
3: nawa ga shi haka yake Halimatu lalle kanmu sabon shi ɗaya ga sabon watan shekarar musulunci almuharram ko? goma kai goma abubuwan goma goma ga watan almuharram haka yake watan azumin tara na goma
7: to ba
3: ta alƙairi
7: mun
3: tare daga ƙarfi don na ga fa za mu koma ga Fatima mu dan ƙara fashin ruwa fa ayi ranar sallah ce ayi ranar sallah ce
4: malam zai cashe
3: ayi wasu ranar zai cashe
4: Allah

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
0: بركة الشهود وبركة التاريخ.
1: بركة دي أمم.
0: بركة دي.
1: أوه. أنا كنت عايز أعرف أبان الأمين كان هو أصلاً بيتكلم هرو هرو.
0: dan haru aba al-amin barka da shigowa
1: alhamdulillah kullu fatuma fatan an yi sallah lafiya ga kiki da kuma na jin kaja da kan shafa na ji ta jira tukun na dama tukun ina ta jira na ji fatuma zan kawo kiyar nan ai na zan ka zan zo na karba
0: gaskiya dai ya kamata a ce ka kawo wannan wannan igiyar ka gani ina cikin nan a rufe kamata ya a ce ni ne nake cikin nan ni kuke kawo wa naman nan da kuke soyawa a gida tunda ni ba ni da damar soyawa
1: kai dan saboda ke shi ne ki ta musamman kai da masu soyawa miki sai su kawo miki
0: nan gaskiya dai
1: da fatan hanyar sallah lafiya
0: alhamdulillah abban alamin
1: to hanyar farko na daga shi da takanta ma sannan kuma akwai talatin jakara akwai kuma sai sallah isha ruka
0: na'am
1: sannan kuma akwai na tafiya wanzan shari'ai da shauran su gaba daya tukuna da fatan daya an yi sallah da ta sannan kuma kamar ya ta tana sauraron ki a wannan lokaci wannan man faɗan cimanta da hijja da wajen da ke samu ta tuwakar abin tiwon da ka taɓa hijja
0: to zan lalubu waƙar Abdul Jiwan ta Dr. Bahijja idan Allah ya amince dan haruwaru abban al'amin daga kasuwar kofar Wambai mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka shigo aka bayar kuma muna fatan alkhairi da gaisuwa ga amaryarka da ke tare da mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum warahmatullah
2: assalamu alaikum warahmatullah
0: wa alaikum assalam warahmatullah barka da shigowa
2: yawa barka da aiki da fatan kun wani lafiya
0: alhamdulillah da wa muke tare
2: kina tare da Abbas daga nan yalwan fakin kwarkwaro
0: Malam Abbas barka da shigowa da fatan an yi sallah lafiya.
2: Alhamdulillah mu nan mutanen Yalwan Faki mun yi sallah lafiya.
0: To alhamdulillah ka mika sakon gaisuwa ga mutane uku iyaye yan uwa da kuma abokan arziki.
2: Na'am to da farko dai ina gaida abokina Malam Aminu da ke garin Kano da fatan ya yi sallah lafiya. Sannan kuma na biyu ina gaida yayana kuma da ke garin Kano da fatan ya yi sallah lafiya. Sannan ina gaida dukkanin dangina na fakin jihar Kaduna da fatan sun yi sallah lafiya. To gaba ɗaya ma dai ina gaida kafatanin al'ummar musulmi gaba ɗaya da fatan sun yi sallah lafiya.
0: To muna godiya kwarai da gaske Malam Abbas da wannan gudunmawa taka. Ubangiji Allah ya amince. Mun gode kwarai da gaske Malam Abbas da wannan gudunmawa taka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi barkanki da shigowa da wa muke tare. Barka dai da fatan an yi sallah lafiya. To masha Allah. Alhamdulillah Amatu Rahman muna miki fatan alkhairi kuma da fatan ki ma kin yi sallah lafiya.
3: Ni ka sakon barka da sallah ta ma. Ga mahaifiya ta Hajiya Hawwa Sharma an gala fage. Da dukkanin yan gurbin Rahama Radio and TV san. Tun ma'aikacin rahama rediyo hada ita kan jahajiya. Da fatan za ki tashi lafiya.
0: To mun gode kwarai da gaskiya mutu Rahman da wannan gudunmuwa da aka shigo aka ba mu. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hajiya Fati barka da wannan.
0: Ya Rasulullah layin sa ya katsi da fatan zaka kara shigowa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum.
0: Wa alaikum salam malama Halimatu Sadiya. Barka dai yar mutan karfi.
5: Wanda haka yake ya aike kuma ya sallah.
0: Alhamdulillah da fatan an yi sallah lafiya. Muna jiran nawa sallah.
5: Lafiya nan. Ke san ta ba da ba ta kara man ta ga
0: ni. Kari ki wani da mu zaki ga sa.
5: Ki ga dan ka ki san saurin kara ya ke.
0: Aha ba dai.
5: Haji ke da fatan haka sai ni kuma da fatan kowa ya sanna lafiya.
0: Alhamdulillah ke ma da fatan kin yi sallah lafiya mutan karfi dukkanin su sai sallah lafiya. Amin ya hayya kai. Sai
5: mana kuma da dai da zaina zan goje ta ka hukar gidan ta baki daya. Ina dai da rama sharuf kan kuma da ma da iyalin gidan ta baki daya. Akwai Sa'idu ne babban injiji ma ka gaida shi da iyalin sa baki daya.
0: Ai.
5: Sabi bi na kaza da Sumaila. Kowan ne muka fata alkhairi ina dai da kowa da kowa muna tare muna sauraron wannan kowa ta kuma albarka kuma muna jin dadi.
0: To muna godiya kwarai da gaske.
5: Ina dai da kun ne muka fata alkhairi da fatan duk kowa zai sallah lafiya.
0: To mun gode. Ina
5: muka fata da karfin gode an jima.
0: Malama Halimatu Sadiya yar mutan karfi. Mun gode kwarai da gaske da gudunmuwar da aka ba. Yara kowane lokaci. Assalamu alaikum warahmatullahi.
4: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
0: Alhaji Jakar barka da shigowa da fata an yi sallah lafiya.
4: Alhamdulillah ya fatuwa. Ya fata Allah ya maimaita mana.
0: Amin ya hayya qayyum.
4: Masha Allah to tabbas ni kai na Allah amfani da wannan dama. Ni ga sakon barka da sallah ga kafutun wanda suke tare da wannan gida namu na rahama radio dai wannan lokaci. Amma abokina da Fatima Isaku dukko. Sannan ba dan manta da dan haro haro biya shi shi ba wanda ba halabe
0: na'am
4: sannan na karshe akwai abokin na Musa shi kallon shi
0: dawa mutangiza
4: da kuma abota wannan gida ba fata kowanne yayi sallah lafiya kuma Allah ta'ala ya maimaita mana
0: amin
4: da Allah ya yanka waɗannan gwalagwalan kwanaki Allah ya sa mu na gaba gaba
0: amin ya hayya
4: ka da muna tare da ku kwarai da
0: gaske mun gode kwarai da gaske Alhajin Jakara da wannan gudunmuwa ta ka kai ma assalamu alaikum
4: masha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah Hajiya Fatima Haris Abdulrahman Durma ne
0: Malam Haris barka da shigowa
4: nan haka yake barkanki da Hajjaji
0: da fatan ka wuni lafiya kuma an yi sallah lafiya
4: na wuni lafiya alhamdulillah kuma mun yi sallah lafiya
0: masha Allah
4: da fatan kuma ka fatanin ma'aikatan rahama radio sun yi sallah lafiya
0: lafiya kallau alhamdulillah
4: to dan haka ni ma na yi wannan kolin din domin da karanta yi wa ƴan uwa da kafatanin abokanai sabon farkon alkhairi musamman wato Halimatu Sadiya karfe ta sauka yanzu
0: kwarai
4: akwai Jini Bala da Ala da akwai Rahama Sharif Kantama da Gaddafa Hassan mun kai la Durma akwai Yahaya Abban Kadija Durma da kafatanin dai masu kasancewa da ko a wannan lokaci musamman abin da Siba Rahama Rauri. Allah ya kara daukaka da basira. Sannan akwai abokina a Salim Tafi.
0: Na'am.
4: Akwai kuma Faisal Dan Alhaji Saba da Zainab Babuji sai da Dan Badda Zakir S. Kula da Gungure. Mu'azzam mai caji don da dai kafatan masu kasance kin san mutanen da yawa.
0: Kwarai da gaske.
4: To na tarkato ka na dawo garin Girmawa na dawo bebeji Hajiya Fatima.
0: Mun gode kwarai da gaske da mutan Girmawa da wannan gudunmuwa taka baban hudan Gabasawa anguwar gwamna mun ga sakonka kuma muna fatan alkhairi muna godiya da fatan an yi sallah lafiya a Tudun Wada local government karamar hukumar Tudun Wada kenan dan kungiyar zumunta a kafa take mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa ta Hassan Hussein yayin gambu muna miƙo fatan alkhairi dake unguwar ƴan awaki barka da shigowa assalamu alaikum
6: alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: barka da yamma
6: masha Allah to gaddafa ta mun kai da girma yake magana
0: Malam Gaddafi
6: ba. Dan yanzu nan naji abokina ya saukar da kai. Ni ma nake to barin dan shigo dan gaisa da ku.
0: Gaskiya muna godiya kwarai da gaske.
6: To ya aiki ka an yi sallah lafiya.
0: Alhamdulillah.
6: Ya kwara kwa to gaishe mana.
0: Insha Allah.
6: Ina gaishe da ƴan kungiya ta ta sauran masoya da rayuwar. Wannan kungiya ta mu ba wai tana yi bane kawai da iya gidan rediyo daya a'a mun kawai ko ina da mu ne. To a gaishe mana da kowa ina mika fatan alkhairi a gare
0: ku. To muna godiya. Muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa ta ka kai ma. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alhaji mamman barka da shigowa.
7: Yawa, Hajji Fatima barka da yamma kuma barka da sallah.
0: Barka dai, da fatan an yi sallah lafiya Malam Muhammad.
7: Wallahi alhamdulillah mun yi sallah cikin koshin lafiya, sai godiyar Ubangiji kuma Allah ya maimaita mana tabbatin badana.
0: Amin ya hayya ya qayyim.
7: Kamar rokin ne ka sako gaisuwa da wawa, yan uwa da abokan arziki. Da farko akwai shi yaron nan sai ne a yanzan ko.
0: Gwa ɗin awaki.
7: Sannan akwai alkafin Isa Tukku. Sannan akwai Alhajin Jakara.
0: Kwarai.
7: Akwai kuma Usman daga Fadi Malama Fatima fatan za ki tashi lafiya.
0: To mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. Dan Haru Haru BIF Shoes dake kasuwar kofar ruwan bai mun ga sakonka kuma ka shigo mun gode kwarai da gaske. Abokin Alhajin Jakara mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka ba mu. Assalamu alaikum. Wa
8: alaikum assalam, barka da yamma.
0: Barka dai, da wa muke tare?
8: To sunana Abubakar da makani.
0: Malam Abubakar barkan ka da shigowa, da fatan kayi sallah lafiya. Dukkanin kafatanin matanka da mu da fatan sun yi sallah lafiya.
8: Ina da shi da yaya ta Hawwa da take wannan dan zin. To mun na da shi da akwai Hawwa da ke nan motoro dan marce ne shago. Ina da shi, ina da shi da Hajiya Hawwa da take bayan dala da mutanen gwamma Jalawa da fatan sun yi sallah lafiya.
0: Mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. To wannan layi dai ya katse masu sauraro, mu shakata da wannan.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mun sanar da wannan gidan radio mai albarka, wato Rahmu Radio, wanda ake sauraron mu akan mita 93.3 a zangon na FM. Yau kamar kullum Allah ya kula mu kuma ya saki da ni Ali Rabiu Al-Dadi tare da jama'ata a cikin wasan kukunan namu na ta Duba. Na musamman wanda muka yi muku shi domin murnar ranar sallah babba. Da fatan an yi sallah lafiya, da fatan kuma za ka kasance tare da mu lokacin da shirin namu zai dora kamar yadda muka fara muku shi a jiya, wato ranar jajibiyar. Asha saurari lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Insha Allah.
1: Amin wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bai gida ka shaka.
0: Ranya ranya.
1: Ai baka ganka ba.
0: Ba kike ka hada mutun kafin bacci.
1: Ai dai alhamdulillah. Yau Allah ka musalla.
0: Alhamdulillah.
1: An yi idi an dawo. To ya kaga mutane.
0: Mutane kowa an fita yin sallah. Lafiya ne kuma ta.
1: To an fita
0: an shafa ran ka ba laifi.
1: To alhamdulillah mai gida.
0: Na tsaya ma dan na rade ne saboda ana ta hudu ba. Kuma sai na tsaya hannu ne gani in ka muka gani ne saboda mu wariye mu sheda mu dai ga an yanka da ka da ya ce mun yanka ba.
1: To tsaya mai gida. Ni ai ban ga komai ba. Ina abin ne.
0: Ke rali yau da anda sai ki sai ki koma. Ni na rasa ne kike nufi da ni.
1: To mai gida abin layyan mu fa.
0: Layyan nan fitin gida da nace miki na fasa. Ya zan yi layyan miki ne sanin gidan ba ka. To wane ya ji ya ce zai yanka, wane fida, wane tallan dabbobi, ga yanke ya zo min kabi kabi a gida. Yanzu wannan mutumin idan fa na zo man yanka a gida na kasance sai dai in gadin naman nan. In ba haka ba shi zai cinye shi gidan.
1: Duk wannan abin ba za ka faru ba. Idan ka ce zaka biyo mutane, mai gida ba fa abin da zaka yi. Yanzu ka san mutun ne suka zo gidan nan? Ba ta fiye kamar mutun tara.
0: Ni ma ko? To ba ke ji.
1: Wani ma cewa i an ce rabar raguna kake yi.
0: Allahu akbar.
1: Ai ba zaka biye musu ba. Dama shi abubuwa irin waɗannan na addini. Mutum ya kauda idansa ya tsaye da tunaninsa guguda, sannan zai sami yanda yake so. Kaga layyan nan ta wajabta akan ka tunda kana da hali kuma kana da iyali mai gida. Dan Allah, dan annabi ne dai ka yi hakuri, kar ka duba waɗannan mutane, dai ka dubi girman Allah da kuma darajar wannan sunna. Dan girman Allah kai hakuri.
0: Bana su malamai su yi wa'azi a waje, kuma ke inda gida haka kurin ki ki bulbulun karatu ki shi zaki da kuma so ranar zai kawai zai shi wai ki bayan abin nan haka ake tsakanin da Allah ki bari. Nait abun nan fa innamal a'malu bin niyyat, ko ba haka ba?
1: A to ai mai gida
0: ba kulle bare in manawa
1: tsaya ka ji
0: tsakani da Allah ma na karanta ai ko
1: a ka karanta
0: kuma ni ya yi hayya samu ladan abun
1: za a samu to ai tsaya ka ji mai gida wannan lada. Kaga girman ladan nan ko? Ka daure ka daure ka rufa idan ka kai hakuri kai. Kaga Allah ya hore maka kai mai iya bawa wasu nima wallahi na gidan ka mai gida. Ka daure kai hakuri tunda Allah ya hore maka sau ɗaya ne fa a shekara, duk da dai kai ba sai shekara muke yin yanka ba. Lokaci muna yi alhamdulillah.
0: Jinda ne kina
1: ji. To ai da ma ba wai da in ci ba sunnar dai. A rayin sunnar kai hakuri mai gida. Kaga tunda dai Allah ya baka dama kuma Allah ya kai mu da ranmu da lafiyar mu. Kai hakuri kai duk wanda ita sadaka ce. Duk wanda ita sadaka ce kuma Allah sai baka lada. Ga ladan faranta wa iyali. Haba mai gida ai kai ba haka kake ba. Kuma sannan mai gida abinda nake so shine ka duba halin nan da ake ciki. Mutane suna cikin wani hali, kaga yanzu da mu hikimar addini idan aka samu waɗanda suke mawadata suka samu suka yi makotan nan duk da ba su da hali mai gida aka dan funfuncinan musu farin ciki za su yi su da iyalansu, yaransu za su ji daɗi, za a ji daɗi, zumunci na makwabtaka zai ƙaru. Ka gani? Amma da ma ai ba yi za a yi a zuwa ajiye shi ba. Ka gani? Tun rarraba shi za a yi mai gida. Ni dai dan Allah, dan annabi ka daure kai.
0: Wurin ya gaba ɗaya kisa jiki ne sanyi. Kar a ce an wani mutum ya sai
1: ya kai bashi dan mutum. Albashi ɗinka mai gida. Ka san ɗazu ɗan mun ta da izo gidajen na makota uku ya samu sun yanka albasa. Ɗan sadakan nan da kake ba su albasa suka yanka. Ɗan sadakan nan da kake ba su daren su ya tafi a kai. Wallahi tallahi yanzu da yawa da akan ka suka lauru.
0: To Allah sa dai albasa ba kwanan ya bace. Kin san a yanka albasa fa ta kwana fa a yanke ba ta zama poison. Guba take koma.
1: Dazu dazu da safa to ka manta an kai musu tuwon sallah. To ai kai musu tuwon sallah ne
0: ina ne sai sun ci tuwo za su hakura
1: ba za su hakura ba. Wannan naman yana faranta musu rai. Dama amfanin abin kenan wanda bai ba a bashi ya ci.
0: Na hakura burin jin zaburo ra kuma na hakura.
1: To mai gida nagode nagode Allah ya saka da alheri. Allah ya kara arziki mai gida. Ubangiji Allah ya sa a gama sallah lafiya.
0: Ran ni ma ina so tun da kuma ne yana da babban hanta. Zan abin nan sai mun sama da san zai samu abin nan.
1: A shi zan fara gasa maka ma.
0: To amma
1: shi zan fara gasawa.
0: Kin san an ce shi da kuma da tauri.
1: To
0: kuma ka fara mun kin san ba mun yi kai sa ba.
1: To ni mai gida ni ba zan yi aiki aikin nan ni kadai ba.
0: A an ga mun inda harkar take. Za a samu sabon mun kusoshi. Ai guda zan tafi da su.
1: A to
0: azaba wa kan nan ga zafin tukunya
2: ga na zafin ruwa ga kusoci suna tabbar da shi
1: ruwan gari wannan su zuzu ce in ta ruwan
2: ba matsala
1: to shi ke ne gida to shi ke nan a mai gida baka ci tuwon batu ko sai ka
2: mishi bari sai na zaburo
1: to a da lafiya to a da lafiya a da
2: ya cika ganni
3: idan ka kenan
2: yi wallahi
3: sai da kaga aka gama sallah zaka tako ka zo kofar gidanmu
2: ban gane aka gama sallah ba ayyo wake sallah ko ba haka bane to ai shine sabura na cika saurayi a yayin da samari suke gudu su bar ƴan matan su ni kuma sai ga ni sai ga fuskata sai ga diri na nazo haba sabura
3: tsaya dubba wannan ba ka san me nake so
2: a'a
3: gaskiya wallahi ya nake so ka siyo mini a gida ka sai ne halin rayuwar yau ba a samu anya a gidanmu ba
2: sabira kenan kin home a mota kin wuce wurin ki kwantar da hankalinki in dai abai yau wace rana
3: yau ranar suyan hanji ne da kayan ciki yau kuma ranar yin fefe su ne fefe sun kai da kafa ya kamata a ce mu mamu dan wannan
2: sabira kin wuce wannan wajen in dai wai wannan abin ne duk adadin abin da na yanka zan ka miki zan ka miki kayan ciki zan ka miki kawuna na ragumi zan ka miki na shanu zan ka miki na tumaki zan ka miki na raguna zan ka miki na bunsira kowanne sai kin yi farfesun sa daban kai sabura kwana zai a gidan nan ana farfesu ana ganda
3: to
2: har fata kirgi zan ka miki na shanu
3: dukan ni kadai
2: duke kadai haba sabura ai kin wuce wannan wurin ni sana ga miki cikin sauri.
3: Shi yasa nake son college da master.
2: To ki ci gaba da sona in dai hidima ne akan ki sabura ba zan gaza ba kuma ba na so Allah ya kawo ranar da zan gaza. Shikenan bukatar ki?
3: Shikenan bukatar
2: ta. Kike to
3: haka ta bukata ta
2: ta bata rai. To bukatar ki ta gama biyan Allah da ki daina bata rai in dai kina tare da namaste. Ni nan akan bukatar ki ba gazawa. Da dai wani kato ne sai in kai shi a dora masa kankare ya ta gini yana faskare amma in dai bukata ta sabura ci an wuce.
3: To shikenan ba kuma Allah bar mu tare.
2: An Allah da Allah bar mu tare sabura.
3: Allah ya damu da kai lafiya sai ka so ina nan fa ina jiran ka.
2: Habba kar ki samu damuwa a wace irin mota kike so gobe in kin gama abubuwa a tafi yawo.
3: Allah dai ya kai mu goban kai dai.
2: To shikenan Allah kai mu. A fito lafiya da Allah da dawon kan nan a kara gashin gira.
3: To shikenan.
2: A daura ya cuci. A hauta kalmi mai tudu saboda dinga ganin tudunki.
4: Yanzu nan zamu zo yanzu zamu zo kar ku damu zan zo saboda kowa bucin yace yi a hankali a hankali kowa ya bani kudin san zuba aljuna sai ai masa aikin sai dai ina bakar da matsala
2: abba alaikum salam
4: ina yanzu kira kai Allah ya da masha Allah
2: kallan
4: sarkin aski
2: an sallah
4: lafiya sabani sarkin aski
2: eh an sallah lafiya
4: alhamdulillah sabani lokacin ku ne
2: a wane irin lokacin
4: lokacin ku ne mana
2: lokacin ku dai ka gani to yanzu dai barin ga maka
4: eh
2: inda yake tafi da ni
4: eh
2: tunda watan nan ya kama
4: kace ta aski
2: ina ina ga maka kai kana tarata
4: to
2: tunda watan nan ya kama
4: eh
2: gaba daya kowa ya dauki kafa wajen aski da na tarin mutane na ce ah na ga kai buzu-buzu kai ba dan busuru ba ka zo da Allah amma aski sai ce ai shi lai ya zai
4: to
2: in ban da ƴan kananan yara da jirajire da ake kawowa naira 10 naira 20 ake aski ina za a samu wani abin kirki a irin wannan
4: to kai yanzu samman ban da abin ka a wannan zamanin a wannan yanayin da jama'a suke ciki dan ma ba a zo an yi aski ba ai sai ka hakura dan abin da ka samu sai ka amfani da shi
2: to in ci me
4: ah
2: haba kalla
4: kai samman ba wani ka aje ba ka ba a raje
2: ba wani ban aje wani ba kai naman nan fa ina zo burbudin kuli-kuli ma na diba na ci shan kunu kake yi ka daina min magana
4: ina da ma lidifi ba wanda yake ci daga ni sai iyalina kai na dauka na baka kuma abin nan
2: kana ji ko cikin hukuncin Allah ka san wani abin in wani matsatsi ya zo sai Allah ya kawo mutum wata hikima ka gane ko
4: alhamdulillah
2: ina zaune sai ni tunani naga a to ai da ni aiki na da aikin masu fawa tuttubiyar su daya ka gane ko ai sai an kwaikwaye gashi ake samun nama
4: samani
2: dabba ka gane ko
4: samani
2: ina zuwa in sauka tukunna ko ba ka bane ba
4: abin samani
2: gashi a jikin dabba ba
4: ina samani sarkin aski
2: gani
4: ban ji me kace ba me
2: sai aikin mu ya gabata sannan aikin ku yake samuwa
4: musuwa
2: ko ku masu fawa
4: kai kai
2: gaskiya ne ba yanzu ba sai kai aiki na kake fitar da nama ba sai kai wa dabba aski sai naga to ai tunda nake wa mutane aski zai yi wa dabba sai na tafi na ce to a bani nima tunda Allah ya sa ne nayi tunani ni ma zan iya fidan nan
4: eh assalamu alaikum salamu ina nan zuwa Allah assalamu alaikum eh ni ne to eh bari da Allah wannan ya zo ne da abun nan bari in gama da shi da Allah zan kira ka eh babu matsala insha Allah kamar Allah
2: ba fatsi ne ce ka ba
4: dora daga inda
2: ba kana mun abun da kana wani amsa bai yi
4: to
2: shikenan sai na je na wasa asake na na tafi na je aka bani wani dan musu in fara da shi ko aka samu aka yi na bubula musu fata sai ni ga duk wannan abubuwan a cikin askan ma ba za ta yi ba to shine abun da yasa sai na saki yin tunani na canja dabara shi koma kullun
4: ana sabu amma Allah ya raji'una ni kuma matsala ta da kai samani ko kumbiya kumbiya ka fito a mutun ka ga abun me ya kawo ka ni ba zaure nake kaga wanda ta tayyawa da mutane
2: in ba abun da fito ba za ka gane ni
4: sai ka dinga zuwa mutun na fito ba za ka iya gane
2: ni ni ni wokane babbaka ta zamani ne zo ni
4: dawa
2: da ni da kai
4: to
2: ka gane ko yagwa tunda dole wasu zabi
4: ne
2: idan ka riga akai babbakan nan to ka ga duk inda gashi ya ragu
4: ni
2: kuma sai da mun askewa ta dai ta dai ta dai gashi yayi face da shi ka ga an huta ma da wankewa ko ba haka bane ba to ka ga da ni da kai dan juma da dan jumai ne
4: haka dai kace
2: kuwa
4: haka dai kace
2: kware da kace
4: to shi to samani duk wannan bayanan da dogon labarin nan da ka dauko da hikayar nan da ka dauko ta da ta yanzu da ta gaskiya da ta ba da aka san haka
2: samman na ji ka gaba daya tas
4: yawa
2: ba ta mun ba
4: yawa
2: da Allah dan haka yanzu a least sammanin me asi kake dan Allah ka koma inda ka fito
4: ba yadda za a yi in zo ina fida rago gashin da yake cikin aljuhunka ya fito ya dinga shigar wa mutane cikin nama haka kaga ni fa ko fidan ma da na koma sabuwa na koma ai kana ji na
2: ina jin ka
4: yanzu wannan askar da kake amfani da ita ta aska gemu ta shiga cikin hancin mutane ta kankaro daudar kai ta yi wane ne ha ba
2: sabani ma an yi da ita
4: iko Allah kuma kawai sai ka zo kawai kuma sai a dai sawa mutane a cikin naman sai sallah
2: ba zai yi ba ni yanzu na sake sabon lamari yanzu ma ba irin mutum da ka san da nake yi ba ni yanzu ina gida ma ina kwance nake fida dan haka ka tafiya ka ba ka da aikin ni
4: ba shi kake yi kenan
2: ba abin da ya shafe
4: ka da duk na yadda da abin da ka faɗa
2: yanzu abin da nake so da kai tunda ni aska ta ba za ta yi ba a cikin na sai ka ara mun da ya inje
4: ya ilahi ni na ga ma yanzu sabo ne yayi ne aka samo shi sabo sabon yayi
2: ba komai in ka ga sa tsiran na zo na ci
4: aina ha ba mutane gaba ɗaya kai inna lillahi wa inna wannan sama Allah Allah irin ku suna zuwa guna suna kawo mu wannan wallahi sai ne maganin mutum
5: ko kai fa
6: ai gure da kiyan karago wannan
5: akai aka wuce wajen nan
6: zai ne man tiji
5: da kana abin ne kuma ka ga wa shekara ai ka ba da kafa
6: minti
5: kana ce sai da kiyan kan nan to Allah ya saka da
6: ni ko ga ta yanda ne ko wuya rako mun nan
5: sai ne kai
6: da ai wuyan nan kan nan daga abin da ya haka din nan
5: ana ta cewa ta wuri gare shi
6: shi
5: shi ta kasa ake soke shi
6: ai kan ne yake da tauri
5: shi
6: sa din ne in ne da kanan din ne yake maka ta morike ita za ta iya gyara abin nan dan mun taru ko
5: wajen har ka wuri da gidan ban sai ta zama ta gidan ta yi aikin ta
6: Allah gidan mu gidan da mata
5: ha san mu
6: ba haka ne ke
5: ba bukatar da yato mun kuwa
6: ba na ce za ta yi ta taya ka ba
5: ne
6: a yanda muka saba Allah jallo ka san in ne yake kan nan ai ragona ne ko
5: ka ba ba
6: ni ji baba ni man taji bi sabillahi malamai gurin da zama wanda sai Allah ambiya yi mana magada annaba annaba ba sa roko ba sa cin sadaka bi sabillahi ku kuma sai ku zo ku dinga irin abubuwa irin haka ya zan ka duba duk a rakumin ne ina me kuma yanzu girma kuma kawai sai ka riga magana wani kai wani da sauransu gaskiya
5: ma ne gelu
6: a bar zance
5: ke nan mu malamai dutse zamu ci
6: to kullun a cikin hakuri zamu kare
5: kuna fa da kudi ba ta nan ba kawai fa shiru ake fa ku ba ganin fitan naku kudin
6: sai ne gelu
5: ci gaski
6: kai fa da ma dira ne da aka ce za a yagi wani abu daga jikin ka sai kawai mutum tatas
5: to ba ne
6: za ka
5: ya ga kace waye
6: ko me za ka yi
5: ba zai so ya gishi
6: ko me za ka yi tunda ne yankan nan daga abin da ya wuyan nan daga nan wajen makogaran nan abin da ya sama zan tafi da shi
5: a to man
6: kafa mun kuma da kayan cikin an gama zan turo dan mun tariya
5: to ai ai akwai matsala gaskiya
6: dan hanya akwai matsala
5: ni yankan nan inda zai iya fasuwa ce ba yanka ba to shikin ni fa na ga inda ka taka ba zan iya ni ma zan yanka abin kuma an kira ka saboda a zama ta bar gidanka bismillah ce ba yankan
7: ko ba ka ba
8: bismillah ka dai
7: kare na ne da sunan Allah
8: a na ya ta kare na
7: to kuma kawai daga kayan ka
8: amma za ka hada bismillah ka da wanda ta fito daga bakin ta man dinji
7: gaskiya man dinji akwai matsala
8: a ba wai ba
7: ne kuma rahmatul
8: ah akrama kan lahu malam dinji
7: alhaji
8: ina ga
7: barka dai
8: ni ba kai ka shi lafiya na dan waye ka
7: ba alhaji dinji kaman ba
8: alhaji dinji bane
7: ni ne mana ai na san za ka ya gane ni ai
8: ina gani kana
7: masa ha
8: dude dede da daddare na zo ma jiya to gani nan na zo ma da safi
7: to
8: ai kuma abin nan kaga farka dai bukatar an yanka nan ka rakumin
7: ko dai shine ka rakumin ni
8: Allah
7: ba shi ka ba ya zo min da tallan nasa dai nace ba zan saya ba
8: ka ce nan gaba akwai za ka ƙara wani
7: kenan ba abin da
8: zan ha to
7: na labi Allah bana
8: na yanka rakumi kuma sai ce
7: ni zan ƙara ka
8: an kawo maka
7: tallan da nama
8: wani abin nan
7: an gama nan
8: da saurare ni
7: ina jin ka
8: Alhaji har da ake tawayewa ta zamani idan zamani ya zo sai a tafi daidai da zamani kakka yadda mota ta tsere maka abin ne kare hayaki zamani ya tafi ya barka kana da kagifi
7: eh abin da kazo da shine zan ga kaman ba me yawa bane
8: yanzu za a ce ina da ganin kawai za a danna waya wai zai ringa yin da za a bado ko rago
7: ko wani abubuwa maka
8: Alhaji yanzu wannan daban da wancan muna da kayan tatsa na zamani ka san kallani na mai dan to a wajen sa muka kafa sansani
7: to
8: yanzu ina can yara na suna can
7: to
8: suna ta aiki shine na biyu dai kar a barka a baya injin tatsani da
7: mun da zaranji ko ta
8: zan hanji duk wannan dattin da kake gani
7: a
8: cikin hanji duk girman hanji kai Alhaji ko giwa ka yanka ana sakawa sakanni wannan injin ya tace ya wanke ya bar usulin hanjin kawai tantagariyarsa Alhaji
7: ya bangaren dimbi
8: Alhaji
7: shakunna
8: tambini shafi shafi sai ya dinga bude shi littafi littafi kwararo kwararo layi layi sako sago ya wanke ya kankare sannan ya mere aje maka shi face din sa Alhaji kai za a iya cin sa danye ma ko ba da kama saboda wanke
7: mai in ba mai bane mutum ya canji danye
8: Alhaji sannan kuma zaka gama tatsar shi wannan injin idan so kake a tabka maka shi ai maka shi kaman kitso to haka wannan injin zai tuka shi ya gyara shi ya yanka mashi gudur-gudur haka zai idan kuma so kake yi shi kaman cirbi cazba to haka wannan injin zai mayar ma da shi
7: ni kun Allah
8: haka haka Alhaji ai an juma da shi gaba ai
7: Allahu akbar
8: ai na ga maka ai mu komai sa muke a zamanance
7: amma haka haka an
8: san zawa ina jin irin waɗannan abubuwan ashe dai duniya dai inda ne ka shaka cita shi shaka shaka
7: yana da rawa abin da ba ka gani ba
8: Allahu akbar
7: a to inda gidi yake sakar abin da ya ba ko jiran kan da naji an ce agun kallani kaga shi kallamin sun gurin sa amma ce da kazo mun kai wannan inda kake ba
8: muke
7: za zan yi dan ba da kana
8: to amma
7: ba ka ba
8: Alhaji Jallu a kaga a kaida ai sun dan mun tare sun cike zuwa su tara rayuwa ta tsaka
7: to ga sauki ya samu ga sauki ya samu
8: to amma ne wannan da kai mun garba
7: wannan dai
8: Alhaji zan yi gaba da shi ke
7: babban kan ma ai
8: abin da ba mu da matsala ai
7: kaman
8: ba wai ana tunanin kan rago ko kaga dai ba kan da ya fita raga shi irin na dan gusuru gage mu yi tigaje gaje da shi to idan aka saka a cikin wannan injin idan inda ka san jariri fuskar sa haka kan nan na bezuwa sumun inda ka san kwai Allah ne yake ban gilas haka zaka ga kai
7: wato wannan tsarin ne
8: kuma duk tunin kan rago da kafar sa idan aka sa shi a cikin wannan injin inda ka san kana gozarin biscuit haka zaka ji
7: a to ne harka ta
8: ire Alhaji
7: to a ce
8: marai
7: abu izai halin nan yi harkar nan tsada
8: Alhaji ai ba ma karban kudi sai an yi an gama an kawo ba ma karban
7: kudi sai an gama sai ina ga kuma a ce misali ba ma kudin za a bayar ba tun idan aka ce idan kuka gyara ku kawo a dan gidaddan muku dan bangare a ciki a matsayin ladan ku ko a dan farfin sun ku a dan zuwa ku ba kuma ai sai ne ko
8: Alhaji kenan muna cikin wannan
7: shi ba kuna karban
8: muna karba
7: a to zai
8: ko baka bada kuma baka dan zubu
7: a ka ga
8: mun take away ba matsala
7: a yanzu a cire a cizge kan nan
8: a
7: su ko kuma ikon
8: sai ka mu kwashi kan cikin nan
7: lake ne
8: Na dan hir ba za ka bani ni yanki wannan muyin ba
2: al'adar da zai
9: yi ba karkata akwai rago ne ma da aka kawo mun da gidan alhaji shiru
2: to shikenan ba matsala
9: ne su ya san ni ka san mu da wannan karmakarmu muke samu muta da mu
2: gaskiya ne
9: namu giwar a gida
2: to
9: zan da ka nima kai mun nawa aikin
2: kana gaba dai kake so a sunduɗe shi ne
9: yanda ka karanta masa din ni ma haka nake so in
2: sunce masa
9: a kawo shi
2: za tuba gashi
9: sai ta san zamani ya zo haji ba
2: to shikenan
9: amma ba ni ba wani abu zan bayar ba ko yankan namun ni ba zan ba daga ciki ba addu'a zan maka tunda ka hana ni ka dawo
2: to a to ai ba komai a ran ma ai muna san addu'a
9: to shikenan
2: ai duk wanda ka gana kan doron addu'a yake
9: yanzu ki tsawa dan nan mu karasa soran gidan nan
2: to ba matsala ba matsala mu karasa mu je ma kawai

0: Tuma da labarkan mu da dawowa yanzu kuma labarin zai dora. Bikin babbar sallah ba wai lokacin sanya sababbin kaya da cin abinci kawai bane, lokaci ne na karfafa zumunci, yafiya da kuma haɗa kan iyali da abokan arziki. Wannan zamani da mutane suka fi shagaltuwa da wayoyi da kafofin sada zumunta, wasu suna ganin hakan yayi matukar tasiri wajen rage yawan ziyara da kulawa tsakanin ƴan uwa. Wasu kuma na ganin cewa irin wannan biki na babbar sallah na daga cikin hanyoyi mafi dacewa wajen sasanta saɓani, ziyartar ƴan uwa, gaisawa da waɗanda aka daɗe ba a haɗu da su ba, tare da raba naman layya ga makwabta da sauran mabukata domin ƙara soyayya da taimakon juna a tsakanin al'umma. A da iyaye kan ɗauki yara zuwa gidajen dangi da makwabta domin su sada zumunci da mutunta manya, amma wannan al'ada na ƙara raguwa a wannan zamani. Shin har yanzu iyaye na amfani da lokutan bukukuwan sallah wajen ɗaukar yara zuwa ziyartar ƴan uwa domin ƙarfafa zumunci kamar yadda aka saba a baya? Wane irin shiri kuka yi domin amfani da lokacin bukukuwan babbar sallah wajen sada zumunci da ziyartar ƴan uwa da abokan arziki? Ga wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka tafka muhawara dandalin mu na sada zumunta da muhawara. Da fatan masu sauraro za a yi mana afuwa. Yanzu kuma za mu je ga fagen wasanni.
1: A yau za a gabatar da wasan ƙarshe na ƙaramar gasar cin kofin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai mai daraja ta uku, wacce ake wa lakabi da Conference League tsakanin Crystal Palace daga ƙasar Ingila da kuma Rayo Vallecano wacce ke fafata gasar La Liga a ƙasar Spaniya. Wannan dai shine karon farko da kungiyoyin biyu ke kaiwa ga wasan ƙarshe na gasar ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai. Kuma wasan na yau za a fafata ne a filin wasa na Red Bull Arena da ke birnin Leipzig na ƙasar Jamus a karon farko, da zai baiwa kungiyoyin biyu damar lashe gasar ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai. A wasannin da ta fafata a wannan gasa, Crystal Palace ta yi nasarar zura ƙwallaye 25, yayin da Rayo Vallecano ta zura ƙwallaye 22. Za dai a fara wasan ne da misalin ƙarfe 8 na daren wannan rana. Kuma kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa Super Eagles sun kai ga wasan ƙarshe na ƙwarya-ƙwaryar gasar ƙwallon ƙafa na Unity Cup da ake gabatarwa tsakanin ƙasashe hudu da suka haɗa da India da Jamaica da kuma Zimbabwe. Super Eagles sun kai ga wasan ƙarshen ne biyo bayan samun nasara kan Zimbabwe da ci 2-0, yayin da a daren yau za a fafata tsakanin India da Jamaica. Bashir Alali da labarin rahama.
0: Sai daga fagen wasan yanzu kuma sai labarin ƙasashen ƙetare. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar da ɗage ziyarar da aka shirya wa shugabanta Dr. Tedros Adhanom zai kai jamhuriyar demokradiyyar Congo da ke fama da cutar Ebola. Ofishin hukumar WHO da ke birnin Kinshasa ne ya sanar da sauyin lokacin ziyarar shugaban da aka samu a cikin wata sanarwa da aka fitar, inda ya ce a yanzu daga Tedros zai ziyarci ƙasar ne a gobe Alhamis. A ranar 15 ga watan Mayu nan ne da hukumar Congo suka sanar da ɓarkewar cutar Ebola, wacce kawo yanzu ba ta da rigakafi ko takamaiman magani. A cewar sanarwar, an tsara cewar a ranar Juma'a mai zuwa Tedros zai ziyarci garin Bunia, babban birnin lardin Ituro da ke arewa maso gabashin ƙasar, inda nan ne aka samu ɓullar cutar. Tedros ya tabbatarwa cibiyar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta Afirka cewa kawo yanzu an tabbatar da mutane 101 sun kamu da cutar a Congo, ciki har da wasu mutane 10 da suka rasa ransu a sanadiyar cutar. ya ce yanzu cutar ta Ebola ta kara ba zuwa kasar inda aka samu sama da mutane 900 da ake zargi sun harbu da kwayar cutar sannan akwai wasu 220 da ke zargin sun rasa ransu ta sanadiyar ta Gwamnatin Afirka ta Kudu ta gudanar da tattaunawa ta gaggawa a ranar Litinin domin magance tsabin dangantaka da kuma zanga-zangar naƙiya ga baki da ke ƙara ta'azzara a ƙasar. Wannan matakin ya biyo bayan zanga-zangar da ƙungiyar fararen hula mazauna ƙasar ke yi inda suke zargin ƴanci ran da haddasa rashin aikin yi da kuma ƙaruwar laifuka. Ministocin Shari'a na tsaro da na yaƙi da laifuka sun gudanar da taro kan yadda za a tunkari matsalar wariyar launin fata da nuna ƙyamar baƙi. Gwamnati ta tsara tattaunawa da jam'iyyun siyasa da kuma ƙungiyoyi da ke jagorantar zanga-zangar kamar su March on March da Operation Dutula don kwantar da hankula. Gwamnatin ƙasar dai ta ɗauki matakan da suka ƙunshi ƙara yawan jami'an tsaro a yankunan da ke da haɗari da kuma shiga tsakanin shugabannin al'umma da na baƙi domin samar da daidaito da fahimtar juna. Kazalika gwamnatin ta ce za a fara kamawa da hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen rura wutar rikici ko satar dukiyar mutane. To duka ne muka kawo ƙarshen labarin duniyar sai dai kafin mu sani ba ga kaɗan daga cikin muhimman kan da kuka saurara tun da fari. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya mika saƙon barka da sallah ga al'ummar musulmi da ya buƙaci 'yan Najeriya da su rungumi ƙaunar juna da haƙuri da haɗin kai. Hukumar daƙile yaɗuwar cututtuka ta ƙasa CDC ta gargaɗi 'yan Najeriya da su guji dogaro da magungunan gargajiya don yin maganin cutar Ebola. Gwamnatin jihar Borno ta sanar da rufe makarantar secondary gwamnatin Musa da ke ƙaramar hukumar Askira Uba bayan sace ɗalibai 42 a makarantar. Daga ƙetare hukumar lafiya ta duniya da WHO ta sanar da ɗage ziyarar da shugabanta zai kai jamhuriyar demokradiyyar Congo. Saƙon hikimar wannan rana na cewa ka kula da lokacinka domin rayuwa tana ginuwa ne da yadda mutum ke amfani da lokutansa. Kada ka jira sai gobe don gyara rayuwarka. Domin duk ranar da ka fara aiki mai kyau to wannan ita ce ranar nasararka. Allah ya sa mu dace amin. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahmar Radio French cikin al'umma da madakanin waɗanda suka tallafa don ganin labarin ya iso gare ku musamman Barak Hamza Adam da shine ya tattara labarin ya kuma ta ce sunana Fatima Yunusa Musa da na karanto nake cewa huta lafiya.

0: Allah masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa cikin shiri na musamman shirin sallah na sallah da ladinta daga nan tashar rahama radio farancin al'umma mita 97.3 zangon FM a wannan rana ta Laraba 10 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijira wadda ta daidai ga 27 ga watan 5 shekara 2026 miladiya tare da ni Kabir Abubakar Shishi shiri ne wanda muka saba tattaunawa da masana wadanda suka saba bada gudunmawa cikin wannan shiri wato Dr. Mukhtar Sadauki Muhammad malami a sashen koyar da Hausa kwalejin ilimi ta Sa'adu Tarimi dake Kano da kuma mai girma wakilin fuskar arewa Alhaji Faruk Muhammad Yola wanda duka shekara cikin yarda Allah sallah babbar kuma karama tare da su muke gabatar da wannan shiri mai girma Dr. Mukhtar Sadauki Muhammad barka da warhaka
1: barka ka dai malam Kabir
0: lafiya lau alhamdulillah
1: Allah ya maimaita mana
0: ya Allah amin mai girma wakili barka da warhaka
2: barka ka dai malam Kabir
0: mun yi sallah lafiya
2: alhamdulillah
0: to muna godiya mutuka da gaske da irin gudunmawa da ake bawa al'umma
2: alhamdulillah
0: ake ba ma gidan wannan radio da kuma al'umma gabaki daya domin ilmantar da su a bisa wannan sashi mai fadi wanda duk sanda muka zauna ba ma karkari abin da muke haka muke tashi sai in Allah kama lokacin kuma a ƙara dorawa haka ake tattai aka yi fiye da shekara 5 tun muna yi da Dr. Mukhtar Sadauki ga mai girma wakili wani shekara 3 kenan shi ma mun dora da shi muna tattai saboda fadin al'ada da ake ta fama akan da kuma muka duba sassa da yawa muka zo ba sashi da muke duba ba cikin al'adar eh to muna godiya mutuka da gaske a baya a shirin karamar sallah da muka gabatar an fara bayani ne ma tun daga wato gudanar da al'adar nan ta karamar sallah ta ganin wata na shi watan Ramadana kenan tun 29 ga watan Sha'ban kenan wannan al'ada take fara gudanowa har ta tahu kai batun kan lokacin tun daga tanadi da shauransu da shauransu haka kai ta tahowa har zuwa 10 ƙarshe ta watan Ramadana har zuwa jajibere har zuwa daren da shauransu da shauransu da haka kai ta tahowa to da yake babbar sallar karamar sallah sun yi tarayya wasu kuma sun yi samu bambanci a wasu wurare duk da haka al'adun sun shiga can sun fita can to cikin yarda Allah za mu dora ga manyan baki yadda muka saba gabatar da shi tare da su mai girma wakilin fuskar arewa malam Faruk Muhammad Yola ko me za a ci dangane da al'adu na sallah a cikin a lokacin babbar sallah
2: to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah jama'a masu saurare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Kabiru kamar yadda ka yi bayani al'adu a masarauta yadda suke gabata a lokutan bukukuwan sallah sallah karama da sallah babba akwai wasu abubuwa waɗanda suka yi kamanceceniya da juna akwai kuma bambance-bambance akan wasu abubuwa kamar yadda yake duka an sani ita sallah babba sallah ce wadda an mai da hankali kan ibada ta layya ga dukkanin wanda Allah ya fuwa cewa to a masarauta idan mun duba tarihi tun daga baya tun daga zamanin sarkin Kano Sulaiman wanda shi ne sarki na farko a daular Fulani to ana gudanar da dukkanin tsare-tsare wato da farko a ran daren 9 ga Zulhijja kenan wato ana igobi sallah kwana biyu kafin lokacin za a yi umarni a ce dukkanin hakimai za su shigo idan sun shigo za su shigo da dawakansu don su shigo kuma washegarin da suka shigo da safe za su je fada a lokacin da suka je fada a lokacin ne martaba sarki ya fito ya zauna bayan hakimai sun gama gaisuwa za a sanar da su dukkanin abinda mai martaba sarki yake da buƙatar wanda za a sanar da su a wannan zaman da aka yi na fadinci sauran maganganu za a taso a dawo chamba dukkan kimi ba a ta meeting da su a wannan zaman za a sanar da su dukkanin tsare-tsaren abin da aka shirya na hawan sallah da lokacin da martaba sarki zai fito da hanyoyin da martaba sarki zai bi wato har ta kai lokacin da sarki zai dawo komai kuma a aure akan lokaci in an ce sarki ya fito karfe 7 ana sa ran an auna daga gida zuwa filin idi sarki zai yi minti 30 saboda me martaba sarki a ƙasa yake tafi a matsayin sama imam yana zuwa za a tada sallah inda za a samu jinkiri misali mai girma gwamna bai karaso ba martaba sarki ba zai shiga masallaci ba zai tsaya ya jirkinta har mai girma gwamna ya zo in an tabbatar da mai girma gwamna ya zo ya shiga masallaci to sannan kuma martaba sarki zai karaso yana shiga masallaci kuma za a miƙe za a yi sahu za a gudanar da wannan ibada ta sallah to in ka taho a wannan kaga ana magana kenan ta safiyar sallah kenan to duk wannan auna da auren lokacin da za a dauka za a sanarwa da hakimai dan su sani saboda kaucewa makara idan an bi ka'idodin da aka saka sai kaga abubuwa ba su cakuɗe ba babu wanda ya samu wani abu na rashin jin daɗi to kuma haka zalika za a sanar da su abinda za a yi na washe garin sallah shine hawan daushe sannan maganar hawan nasarawa sannan kuma maganar hawan fani soko ɗurai ya danganta ga inda sarki ya zaɓa domin ya je yana iya zuwa ya canza da zamani a da kusan ita fani sau an fi zuwanta da ƙaramin sallah sai ya zama nan cewa an zo wata gaba da lokacin kuma ruwan damuna ya sauka ya shuka to wannan saboda kulawa irin ta sarakuna ya irin na Kano sai suka ga cewa ba daidai ba ne mutane suna da jinjiniyar shuka a je kuma a take musu a yi musu barna a gonakinsu wannan sai ta sa sai aka juya akalar sai a je ɗorayi kuma ita kuma wancan sai a je da babbar sallah to haka yanayin yanzu misali a bana gashi Allah da ikon sa muna cikin wannan yanayi kamar kaga damuwa muta sauka ba sosai ballantana a yau na ku to wannan a takaice shine su ne tsare-tsaren da ake gabatarwa don yin haye-haye na bukukuwan sallah to idan muka dawo baya sai mu ga a ran daren da ana igobe za a yi sallah akwai zama da ake yi na musamman na fadancin dare a kofar arewa martaba sarki zai fito zai zauna dukkanin hakimai za a zo kuma bayan an gama gaisuwa kuma za a saurara a ji inda akwai wani umarni da ake son a isarwa da hakimai a wannan lokacin za a ji abin da yake akwai to kuma a haka washe garin sallah da safe sarki zai fito kamar yadda na faɗa sarki yana tafiya idi ne a ƙasa mu a nan a Kano to wani abu wanda mutane da yawa ba su sani ba idan sarki ya fito sallar idi ba ma sallar idi ba ko sallar jana'iza idan sarki ya fito idan mutane sun kula za su ji shuru ake yi ba a kira ba a hayali ba shuru tafiya ake sululu kawai sai dai ka dinga jin gyaran murya wannan gyaran muryar shi yake nuna cewa an fito an taho kuma shikenan idan dan ya zama da cewa kowa ya hau kan saiti ya kula kuma ana tafe ana zikiri kamar yadda sunna ta tabbatar martaba sarki yana tafe yana kabarbarin nan waɗanda suke tare da shi haka saboda haka ana tafe a cikin wato cikakkiyar ladabi da da'a zuwa ga Allah saboda
3: fitowar da aka yi fitowa ce ta ibada an taho don aje a gabatar da wannan ibada ta sallar Idi to a lokacin sallar Idi tunda ya tabbata cewa shugaba idan yayi layya daga lokacin kuma sauran al'umma za su je su layya to za a taho da rago na martaba sarki wannan rago an zo da shi akan tanadi a da can baya akwai wasu tabarmi da ake yi amfani da su karmi idan da lokacin sallah babba ne za a je da tabarmi nan guda hudu daya ta mai martaba sarki daya ta mai girma gwamna daya ta liman daya kuma ta wannan ragon da za a yanka
0: to
3: idan an yanka shi sai a nadi shi
0: a cikin karamin
3: a karamu saboda haka haka za a dauko wannan rago a dawo da shi gidan sarki akwai wata unguwa da ake ce da ita dakata
0: a cikin gidan sarki
3: cikin gidan sarki anan za a fede wannan ragon a aikata shi a cire hantarsa kamar yadda maluma suka yi bayani shikenan wannan hanta ita kadai ita ce rabon mai martaba sarki a jikin wannan rago sauran ragon nan za a yi sassara shi za a rabar da namansa ga baki daya amma shi lokacin da Allah ya sa ya sauka zai zama ya ci daga wannan hanta ta wannan rago
0: kamar da ake kame baki
3: kafin to kuma Allah cikin ikonsa sai ya zama da cewa mai martaba sarki ya kara ragon
0: to
3: sai yanzu ake yanka raguna guda biyu kaga yayi koyi da wacce sunna ta annabi alaihi salatu wassalam da aka yanka raguna biyu daya nasa daya kuma na al'ummarsa to haka ake yi a yanka waɗannan raguna kuma ragunan nan sai zaɓaɓɓun raguna ba kowane rago ba a kai ba raguna ne irin wato ragunan nan da ake cewa mai alwala
0: to wani rago ne mai alwala
3: to rago wato farin rago
0: na
3: kato amma gashi yana da kwalli
0: to
3: baki a kinin da baki a jikin kunnensa da baki a cikinsa da baki kuma a kafafunsa kusan guda hudu to idan ya zama na misali wannan ragon ya zama na yayi mushaka to sai kuma a yanka farin rago da ake cewa da shi alhaji rago to kaga waɗannan suna ɗaya daga cikin al'adun da suke gudana kuma al'adu waɗanda suke sanyi daidai kusan ma dai kawai waɗannan abubuwa da sarakunan kano suke yi abubuwa ne waɗanda koyarwa ce ta addini haka addini ya nuna a irin ragon da Annabi alaihi salatu wassalam yake layyanka wa yawa mai ƙaho dukkanin wannan sifar to haka irin wannan ragon ake nemowa irinsa za a gabatar shi za a je a yanka to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wakana
0: na to muna godiya mai girma wakilin fuskar kudu da wannan fuskar arewa afuwa wakilin fuskar arewa da wannan bayani da wai kodan daga fuskar kudin ne na fito ne ga wada gazi ne wai baki ya saba da barka a gidan mutuwa ba muna godiya mutuka da gaske da wannan bayani da aka yi kafin mu dawo gare ka za mu je ga Mijiba Dr. Mutar Sadauki Muhammad za mu ji shi kuma wani menene ke wakana ne a cikin al'umma a cikin gari na bangaren al'adun sallah ta ina suke fasomowa ne su kuma na
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم جماعة ما سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاتم من يسأل الله لفيا واتو مالا كبيرو كما يدى كفتا كما يدى وكيل يفار بياني شوى كسان الأدن إيدي غدابيو كرما دبابا sukan yi kamanceceniya sai dai kurin inda ake da samun ɗan bambance-bambance saboda kowane idi da yanayinsa kamar yadda aka faɗa cewa ita sallar idi babbar sallah kamar yadda mai girma wakili yake faɗa babbar ibadar da aka fi mai da hankali ita ce layya
0: na
1: dan haka al'ada a wurin Bahaushe kamar yadda muka yi magana lokacin bikin sallah karama cewa tanadi shine farko shi isa ma Bahaushe yake yi wa sallah kirari yana mai biki ɗaya rana kin wuce kin bar wawa da bashi abin da isa Bahaushe ya ambaci wawa ka san dai shi wawa wato mutum ne wanda yake shashasha ko a ce mara wayo to bisa al'ada shi Bahaushe ba rago

0: da ake tanadi
1: na
0: to a babbar sallah an fi mai da hankali kan tanadin abin da za a yi wannan ibada ta layya to kamar yadda al'umma suke an rabu biyu
1: na
0: ka san akwai mai kwarman ido
1: daure yake fara hawaye
0: da akan ce daure yake fara dawowa cikin al'umma akwai kuma wanda yake shi kuma idansa da kwalli hannunsa da shuni dan haka shi a wurinsa kullun a shirye yake domin idan an ce abin da za a layya dabba ce dai
1: na
0: sannan dabban nan bisa al'ada shi bahaushe mafi akasari dabbar da yake yin layya da ita shine rago bayan rago yakan yanka tinkiya
1: na
0: bayan tinkiya in bata samu ba sai a tafi dangin awaki
1: na
0: bisa al'ada can in banda shekarun nan bahaushe bai cika yin layya da sa ko ma rakuni ba waɗannan kananan dabbobi bisa al'ada shi bahaushe ya fi yin layya da su
1: na
0: daga baya kuma
1: na
0: kamar yadda shari'a ta nuna bahaushe kan yi da sa ko saniya ko ma a baya-baya yan shekarun baya-bayan nan akan yi da raƙuma
1: na
0: domin ka tuna da can dan na tunawa muna ƙanana
1: na
0: sai ka zagaye gari kaf baka ga wuri ɗaya biyu da aka yanka raƙumi
1: na
0: ina tunani a unguwar mu gida ɗaya ne na san cewa akan yanka raƙumi idan lokacin sallah ya zo
1: na
0: kan iya tunawa
1: na
0: gidan marigayi Alhaji Sufiyanu Madubu
1: na
0: mukan je kallo muna ƙanana
1: na
0: yadda ake yanka raƙumi yadda ake soke shi
1: na
0: mukan ga cewa ana iya soke shi tun yana tsaye
1: na
0: har kuma jini ya dauke shi ya kai kasa ya durkushe ana kuma iya yanka shi a durkushe a ja wannan zololon wuyan nasa baya a sa wuka ga yawo jini ya
1: wuce
0: tsakanin wuyansa da kirjinsa nan ake yanka ba can wajen kan ba tsakanin wuyan da kirjin to haka al'ada take daga baya ne yanzu zaka ga al'adar
1: ragumin ta zama gama gari
0: ta zama gama gari
1: kai da bakon abu ne
0: eh babu shakka to dan haka yadda nau'in jama'a suke masu hali da kuma waɗanda talakawa to kowa yana tanadi ne gurgudun iko shi yasa bahaushe yake da al'adar kamasiyar bahaushe baya rabo da irin wannan dabbobi na gida tun daga kan tsuntsaye har zuwa kananan dabbobi irin su awaki da tumaki da raguna akan yi kiwo wannan al'adar kiwon tana nan har ma a wani lokaci idan kamar lokacin rani da ake kora dabbobi a tafi da su a kiwo saboda a lokacin abinci yana yin wahala sosai in rani ya yi rani ba kamar lokacin damuna ba bahaushe yana da al'adar a koro a ce dan koro wato a samu wani mutum ko wasu mutane da za su dauki gabarar cewa a unguwa ko a sashi su ne za su dinga tafiya da dabbobin wannan unguwa suna kiwo
1: ana biyansu
0: duk inda suka zo kofar gida to sai a koro dabbobin gida shi yasa ma ake ce musu yan a koro
1: to
0: sai a koro dabbobin
1: wai zuwa ku sana'an nan ko yanzu
0: sai
1: dai wai muna da cin sa ma
0: gaskiya al'ada ce wanda tana neman ta bace gaskiya musamman kaga a karkara dai ba za a rasa ba watakila wasu wuraren ba za a rasa yin hakan ba kuma wani abin sha'awa kaga duk dabbobin nan ko da za su kai 100 kaza haka za su tafi da su su je su yi kiwo su yi baruwa su yi komai su dawo akan hanyarsu suna tafiya duk inda aka zo idan dabbobin da an zo gidansu to ba fa sai an kama su ba an yi abin
1: ko shi san gidansu
0: za ka ga suna kaucewa su shiga
1: haka haka haka har su kare
0: haka har a zo ƙarshe dabbobi haka za ka ga shi yasa wani lokacin sai ka ga akwai abubuwan koyo ma ga
1: akwai alaji ne ka dabbobi ba ku akwai darasi
0: a wurin dabbobi kwarai da gaske to bayan wannan irin wannan al'ada ta kama sayar bahaushe idan ya yi nufin zai yi layya da dabba to sai ya turke ta ita an daina kora ta kamar yadda

0: mai girma wakili yake fada cewa ita dabbar layya zabaƙiya ce ma'ana wato mai kyau ake nema dan haka sai a turke dabba idan an turke tana nan a turke rago ne tunkiya ce akuya ce haka sai a turke su ana lura da su ana ba su abinci ana gyara musu wannan zai sa su girma su yi mai dama an fi son irin wannan to da su ake yin layya wanda kuma yake da hali daman ai shi ba shi da abin nan kurin dan aje ne a siya
1: na'i
0: kware da gaskiya to haka shi ma sai ai tanadin mai kyau to haka ake gurgurdan iko wani ya yanka daya haka gurgurdan iko wani din iyalin gida saboda hali ma
1: sai an yanka masa
0: kowa sai an yanka masa daya akwai al'ada musamman ta matan gida idan mai hali ne da matansa kowace da ragon da za ta yi na layya to bisa al'ada in siyo ragunan aka yi to kowace sai an kama an shigo mata da shi cikin gida ta ganshi sannan ta shafa goshinsa sannan a fita da shi a waje a yanka a shigo mata da
1: nama
0: ko da turkewa aka yi a gida ko da a cikin gidan aka turke to idan an zo an ce safiyar sallah ta yi mai gida ya zo ya ce wannan na wance ne wannan na wance wannan na wance to haka za a fito da su kowace ta shafi goshin nata
1: Allah sarki
0: sannan a fita da shi
1: a yanka
0: a shigo da nama
1: Allah ya saka yayin mu da
0: to kamar dai shi abinda nake kokarin na nuna a nan cewa ba a fafa gurara
1: na tafiya
0: shi haka Bahaushe yake kullun shiri yake yi an ce wannan abun wajibi ne mai muhimmanci ne a wurin sa to tun kafin ya zo zai yi tanadi wannan shine
1: to muna godiya Dr. Mukhtar Sarauki Muhammad kafin mu dora za mu dan karbi sako

0: Oberbruderschaft unter www.elkosatz.edu.ng.
1: Allahu.

Allah

0: da dawowa muna gabatar da shiri na musamman sallah da al'adunta tare da mai girma wakilin fuskar Arewa Alhaji Faruk Muhammad Yola da kuma Dr. Muktar Sarki Muhammad na sashen kula da musamman da kuma ilimi da tsari turimi da ke nan Kano. Mai girma Dokta, ɗazu mun ɗauko bayani tun daga lokacin da Bahaushe kan fara gudanar da al'adu da sallah tun daga tanadi da sauransu. To za mu so mu ji al'ada ta Bahaushe me yake gudanarwa ne a ranar jajibere tun daga tsohon ranar har zuwa daranta.
1: To alhamdulillah, kamar yadda muka fara bayani tun da farko cewa komai duka waɗannan ranaku ne a wurin Bahaushe na tanadin babbar rana, ita ce ranar Idi. Mun faɗi irin tanade-tanaden da Bahaushe kan yi kafin wannan ranar. To a ranar jajibere Bahaushe yana da al'ada dangane da tanadin washegari na sallah. Misali, mata a cikin gida sun tanadinsu ka gana abincin sallah ne, tunda shi abincin sallah ban sai an mahu gari ba, don miyar sallah na kwana take ana yi mata wahala, ana yi mata hidima
0: ai
1: saboda miya ce ta musamman, kwana ake ana shirinta dangane da abin, kuma tun asuba ake ɗora tuwon sallah kafin gari ya kama to ya sauka. To wannan tanadi ke nan da a wajen mata da kuma tanadi yadda suka yi na kwalliyar Idi, masu kunshi suna yi, masu kitso suna yi duka. Yara kuma yaran gida su kuma yin babbar sallah ne, daman ma su yara ba su cika ranar sallah, ba a cika damuwa ma da yin kwalliyar sallah ba a washe gari ba ranar babbar sallah, domin duk tanadin yara a lokacin yana ne. Na ga yara maza musamman tanadin su har da ma askarfince sai an yi tanadinta an masa ta, saboda an shigo da abin layya ana gyara shi mata su kuma suna sha'anin su suma. To duk irin waɗannan tanade-tanaden kamar yadda mai girma wakilin gona ba a mace kwana ake ana yi, har a je kunna shi wuri wanda babbar ibada guda ita ce ta layya idan an sauko daga Idi. To akwai al'adu da Bahaushe kan yi dangane da dambar layya. Idan an yanka ta yawanci yan kince masu fiɗa kenan, mahauta masu fiɗa akan ce masa yan kince, kuma shi ne taimaka wa mahauci a ce masa ɗan kunce, wanda a mutumin nuna al'ada ce da su mahauta kan yi idan sun an ba su fiɗar dabban layya. To za ka ga akwai wasu sassa wanda bisa al'adarsu sai su cire su ajiye wannan nasu ne, kamar misali na renon rago, idan rago ne haka wani lokacin sai ka ga wata abin nan izini na kuma a cire mara yanan kadai a sai an shanto har da mamun wurin sannan a aji wannan fincike ne. To mummuna al'ada ce, amma ita shi fincen yaran gida wannan halattacce ne, domin za ka ga a ko tsawatarwa ba a yi, domin abinda suke yi yaran gida su mata suna sha'anin su wajen suyar abin nan, su kuma ɗan abin da suka yi fincensa shi ya sabin da sawa suke suna gasa tsire, suna kwaikwayon masu tsire, masu kwaikwayon ambalan da suna yi haka ya su wannan naman su suke tara a cikin nishaɗinsu, bayan sun gasa su kuma ci su nishaɗinsu su ma su bazar su
0: lokacin
1: abayin shi. To za ka ga ba a matsawatar musu, har ma sai a taimaka musu da dan yaji dan maji dan waye ka ga su ta mala da ta sai halattacciya ce a
0: wurin
1: to an yi ta da dinta babu shakka to bayan naman maiya da aka shigar wa da mata ciki ba haushe yana da al'ada ta cewa naman kai da kafa musan al'ada din da ke saki su ma a tanadin su domin roman kai shi ma da lokacin nan musamman da ake amfani da shi hatta idan an shiga da namun gida ba haushe yana da al'ada jelar abin maiya ita ma tanadin ta ake idan da an rabar da nama ko an yi tanadin nama ko an raba wancan namun to jelar kwanagobe ne ko biyu ko ma raguna ne duk za a yi tanadin wannan jelar a gyara ta a soya ta har a kamar da wuta a yi tanadin ta saboda watan cin jela wato watan al-muharram farkon wata na sabuwar shekarar musulunci ranar goma ga wata shi ne ake cewa ranar ashura kenan ko nan ne tasowa an yi ashura to wannan ranar ashura ita ake cewa ranar cika-ciki ita ma sallah ce akan ce sallar cika-ciki ita ce sallar da ake cewa sallar cin jela to ita wancan jela ta naman maiya da aka tanada to da ita ake yin abincin wannan sallar cika-ciki akan ce kuma sallar yamma shi yamma wasa ne da yara suke wasan mutane da yara suke yi bisa al'ada a daren sallar cika-ciki sai yara suka yi majajjawa ta wuta haka a kaga ana a cikin dare ko ina ana majajjaga wuta ana wasa ana kiba ana waye ko ina ya haske sai kyalkyali ake to irin wannan wasa shi ake ce wasan yamma wani lokaci ma akan ce ba watan cika-cikin a ce masa watan yamma domin wannan wasan da yara suke a wannan daren to wani lokaci kuma wancan naman kai da aka yi tanadi shi ma akan hada shi da wannan naman jela a yi abincin sallar cika-ciki wannan kenan sannan bayan wannan dangane da ita fatar abin maiya da haushe yana da al'ada tun tale-tale ta yin buzu sai a yi tanadin wannan fata a gyara ta a yi buzu da ita buzu na soro ne da ba a ajiye saboda ka san da su al'ada shi da haushe a soro yake komai a soro yake taron suna a soro yake taron ɗauren aure a soro yake ganawa da mutane soro ne musamman soron fari wannan soro na mai gida ne nan ne yake ganawa da mutane nan ake yin taro to bisa al'ada duk shekara idan an zo irin wannan fatar abin maiya shi ake gyarawa sai a zo duk buzayen da suka soshe na suka abin nan duk sai a canza sababbi a zuba zamani ne da ya zo kuma aka daina wannan don hatta masallatai duk a wannan lokacin ake canza musu buzin sallah sai a shimfiɗa sababbi a cire waɗancan da aka sa waccan shekarar mun za ka tarar ma duk sun fara soshewa to sai a zo a zuba sababbi yanzu ka tun da masallatai kan yi kafin da ya amfani a yi zaɗin amma dai har yanzu bahaushe yana kai fatu masallatai ya bayar sadaka ko ya kai makarantun islamiyya a bayar sadaka tun da shi abin maiya ga wanda ya maiya da halatta ya siyar da wani abu na abin maiyansa ba sai dai a bayar sadaka to wannan su ne al'adun da bahaushe kan yi a wannan lokacin musamman dangane da naman maiya
0: bangaren gidan sarakai ba
1: to babu shakka su bisa al'adar da haushe dangane da maiya kuma dangane da sarakai wato su sarakai wato muhimmai ne dangane da rayuwar da haushe domin cikin al'ummar da bahaushe yake girmamawa sarakai suna sahun farko shi yasa ma za ka ga cewa a abinda da haushe yanka a naman manya to karfata karfata wato wato kafar gaba kenan ita ake dauka domin nama so maso maso abin din masanin nama abin nan sun ce naman ta yafi laushi yafi mama na mucin da bayo dadi to to shi ake dauka
2: na gaba
1: na gaba akai wasu da kai kyauta ta babbar sallah ta idi na abin da aka laiya sai a ce wannan karfata a dauka akai akai sarkai wannan shine ita ce babbar al'ada da bahaushe kan yi na yin kyauta da karfata da sarkan sa
2: bangaren
1: saboda muhimmancin
2: bangaren kuma ya rafa ya dangane da sun san tsare jikin dabba da suke wasu mu'amaloli da su ko abin da
1: babu shakka wato musamman ga yara na gida idan an yanka abin laiya to akwai abubuwan da ake fitarwa wanda ma ba a yin amfani da su kamar misalin kofato kamar misalin kaho to idan an bambake kan dabba an cire kahon to wannan na yara ne su suke dauka su kuma al'adarsu ita ce wasa suke yi suna kwaikwayon yadda ake sai da dabbobi ko a karami ko kuma a tafiye masu jan dabba suna tsira shi yasa kafin ma lokacin tun kafin sallar ta zo tun kwana goman nan na farko da aka shigo za ka ga yara suna yin tanadi na siyan abin manya suna tanadin kuɗi babu shakka kamar yadda suka ga iyaye na tanadi na abin da za su yi lauto su ma za su yi tanadin su sun tanadin kuɗi musamman suna amfani da takaddun cingan takaddun alawa musamman irin takaddun da suke da kyalkyali to sun fi daraja a kuɗin da yara suke amfani da shi sai a tara irin takadda ta bazuka takadda ta alawar miko da irin waɗannan to kowanne gwargwadon kyallin takadda gwargwadon daraja babu shakka kamar yadda ce 1500 haka to su kuma gwargwadon kyallin gwargwadon daraja haka ake wannan tanadi to hatta su kansu dabbobin idan kafar rago ne to a matsayin rago ne kuma girman kaho girman dabba idan kahon dabba ne to sai a ce wannan ragon dabba ne in kahon dan mutsiri ne sai a ce to wannan dan majazan rago ne saboda haka kudin ma ba zai yi ba zai zama irin ɗaya ba haka zalika in kahon sa ne to a wurinsu shi ma sa ne kuma shi ma girman kaho girman dabba haka za ka ga suna yawo da shi kwararru idan kahon sa ne har suna kukan sa idan kahon rago ne ana kukan rago ana an ɗaura masa igiya ana ja idan wani ya zo yana bukata sai a ce to kudin sa kaza ne shi kuma zai zaro wannan takardu ya bayar in kuma ba haka ba sukan yi abin da ake cewa bindigiri in haka manda ga ni da ƙaramunan rago kai kuma ba ka da nasa ina bukatar nasa in ba ka na rago ka ba ni nasa hakan yi wannan sai a ce to tun da ma wani sa ne sai ka ba mu ƙaho uku na rago wannan al'ada ce da yara kan yi kwaikwayo yadda manya ɗan kasuwa sukan sai da dabbobi ko a tara ko ma a kwararren titi wannan ita ce babbar al'ada da yara na gida sukan yi a lokacin babbar sallah
2: ta muna gode mu baka ka sha ruwa
1: alhamdulillah
2: an gara karɓar wata shagata kafin mu dawo mai girma wakili

0: Alhamdulillah, barkamu da dawowa cikin shiri na musamman na sallar aladinta daga nan tashar Hamar Radio Farcin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM. Tare ni Kabir Abubakar Shishirewa da kuma wanda muke gabatar da wannan shiri tare da su mai girma wakilin fuskar Arewa Alhaji Faruk Muhammad Yura da kuma Dr. Muktar Sadauki Muhammad na sashen koyar da Hausa kwaleji ilimi ta Sadiq da ke nan Kano. To mai girma wakili, ka bayyana irin al'adu suke wakana a nan bangaren masarauta, haka gangaro a fita idi ta mai martaba sarki da dawowa har da yadda ake yanka. To za mu so mu ji shi wannan rago na mai martaba sarki ya ake samar da shi ne a bisa al'ada.
1: To a bisa al'ada a baya akwai sha'anin wato masarauta yadda yake, sai ka samu akwai hakimi mai kiyayewa ya san irin wannan ragon shi ne wanda ake bukata. To shi kuma zai tanadi irin wannan ragon, zai kiyaye shi. Saboda haka waɗannan raguna da hakimai sukan kawo masarki don hadaya, wato da neman albarka, a al'ada ana cewa gaisuwa. To a irinsu ake samun irin waɗannan zababbun raguna. Shi kuma wannan abun ya samo asali ne tun daga zamanin sarkin Kano Suleiman bin Can. A farko ka san na faɗa cewa shi zamanin sarkin Kano Suleiman wata shekara Allah cikin ikonsa da aka zo idin sallah babba, sai da mana ba shi da hali, ba shi da abin da zai yanka. So da aka idan da sallah aka yi huduma, sai ya ce to ya yi izini duk wanda Allah ya fura cewa abin da zai yanka ya je ya yanka shi kenan. To wannan sai ta sa bayan an dawo, sai hakimi sai suka yi ta aikawa da ragunan, ya aika musu da ragu, aka yi ta aikawa da raguna. Shikenan sai wannan al'ada ta samu wurin zama. Saboda haka zai zama da cewa a lokuta irin da hakimai da attajirai, saboda duniya ta canza da irin arzikin da take da shi, da ma kamfanunnuka duka da wasu hukumomi za su ringa kawo irin waɗannan raguna. To sai mutum ya ringa mamaki, sai ya ga cewa an ya ga raguna biyar an shiga da su gidan sarki, ya ga raguna goma an shiga da su gidan sarki, ya ga an shiga da sa'amai. To haka yake, ba wani mutum da ake kai wa kyautar rago irin mai martaba sarki. To haka kuma babu wani mutum da yake ba da kyautar rago irin mai martaba sarki. Domin duk da irin wannan raguna da ake kawowa tana kaiwa lokaci ya fitar da kuɗi daga aljihun sai bayar a je a siyo raguna don a ba mutane, a tsarin sarakunan Kano suna da littafi waɗanda an ayyana mutanen da duk wanda yake cikin wannan littafin an rubuta shi. To in Allah ya kai mu irin wannan lokacin za a kai masa, za a ba shi rago.
2: To
1: kuma ni nan kaga yana karuwa, saboda irin yawan al'ummar da Allah ya bayar. Sannan kuma akwai mutanen da suke waɗannan mutanen kai tsaye, su ba ma a cikin wannan littafin suke, amma martaba sarki zai ba su. To don haka Allah cikin ikonsa wannan kyauta da ake yi ta nan ake samun irin nau'in ragon da ya dace. In kuma an rasa, to ko shakka ba za a nemo irin wannan ragon a sayi shi ko na darajarsa don a gudanar da wannan ibada da shi. Daga haka ko shakka ba martaba sarki ragunan da yake rabo ya bayar suna da yawa ne ya zo mun tata shi da kansa ba zai san ya adadin ragon da zai bayar to haka ake samun da wadannan raguna
0: na'am to masha Allah muna gode mu girma wakilin fuskar arewa Dr. Mutar Sadauki Muhammad bayan da al'adu da kasayyano yadda ake rabo na naman sallah bisa al'ada to su kuma raguwar ƴan uwa fa da dangi da abokan arziki akwai wani tsari ne da al'ada da ake bi wajen raba wannan nama banda wadancan kashi-kashi
2: babu shanka shi da mun bisa al'ada kamar yadda shari'a mata zayyana shi abin laiya wato wanda ya laiya ya ci ya yi sadaka ya yi kuma kyauta wannan haka yake to bisa al'ada ɗan uwa da abokan arziki da makota suna daga cikin waɗanda bisa al'ada Bahaushe yake yi wa kyautar naman laiya idan an gyara naman an soya tun kafin a soya ma akwai waɗanda ake ba wa ɗanyi musamman makota waɗanda aka fahimci cewa ba su da hali na yin laiya a wannan rana to su ne bukun a ɗauki soyayye a ba su a lokacin da aka gyara naman tun yana ɗanyensa sai a ɗiba su ma a ba su su ma su soya su ma su ji yau take sallah saboda haka yadda za a ji ƙamshin nama a ko'ina a kowane gida su ma a ji a gidansu haka yake bisa al'ada sannan makota hatta waɗanda suka yi laiyar su ma da kuma ƴan uwa haka za a ɗiba su ma abin da kullawa ana ba wa yara ana gukkulla musu a haɗa da wani lokaci da abincin sallah wani lokacin kuma a fara kai abinci tun kafin nama ya sauka daga baya kuma sai a rarraba na kyauta a dinga ba wa ƴan uwa da abokan arziki wani lokaci sai ka ga cewa al'ada su ma waɗanda suke laiya idan an kai su ma sai su ce to gashi shi ma a kai masa shi ma su ma daga cikin abin da suka yi naman laiyan saboda haka sai ka ga ka bayar kai ma an baka ka ji musu to wannan kenan sannan kuma shauran al'umma waɗanda suke marasa ƙarfi su kuma a ba su sadaka ba almajirai wannan shi ne tsarin da al'ada ta bayar ake raba naman laiya kuma akan iya ajiye naman laiya idan an gama duka rabo abinda ya rage wanda mutanen gida za su ajiye to sai a tanade shi sai a narka man dabban nan da ya kaki ne yawwa sai a narka tare da naman nan a zuba shi a ciki a dalilin da ya sa kai mata kan naka shi ne idan naman yana cikin kaki ne to in zai shekara ba zai lalace ba saboda haka sai a tanade shi a cikin wani soyu a dama soye in ya soyu saboda haka duk lokacin bukata sai dai a narka kake da man a ɗebo abin da ake bukata abin da shi ka san take dai da zarar ya huce daskarewa yake to wanda daskare shi ke nan nan nan na cikin sa wannan shi ne al'adar da aka yi
0: to madallah muna godiya ina zama sauraro ga lokacin namu yana mun so mu dan taba alli da masu sauraro amma za yi samu 0707 795 2939 kuma 0817 478 7777 kafin nan mu dan shagata da wannan.

0: To alhamdulillah barkanmu da dawowa. Kafin mu ji wannan shagata muna tattaunawa da Dr. Muktar Saraki Muhammad na sashen koyar da Hausa a kolejin ilimi da sadar ilimi da kinan Kano da kuma mai girma wakilin fuskar Arewa Alhaji Faruk Muhammad Yola akan a cikin wannan shiri namu na sallah da al'adunta daga nan ta shara ma radio farincin al'umma mita 97.3 kan zangon yafiya. Kwanne na fada za mu dan tattauna da masu sauraro a cikin ragowar lokacin namu 08 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 bakwai za mu ji yadda ake gudanar da al'adun sallah kuma bangarorin da kuke ciki. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ma nora ke da jama'ar ka fata alheri a gare ku kuma barkan ku da sallah.
0: Ar'i yar da bai na barka da warhaka.
1: Ba nora barka da sallah.
0: Kabiru sheshe ne.
1: Da fata an yi sallah lafiya.
0: Yar da bai na kabiru sheshe ne.
1: Ya hala kabiru ba. Kace ta kace.
0: To yaya.
1: Ni kuma kana kamar ta nora boza.
0: Eh gaskiya ne. To yaya
1: abokan aiki?
0: Alhamdulillah, da zuwa ka shigo ba.
1: Wallahi da zuwa shigo ba, na sai kalbura ne.
0: To yaya al'adun sallah suke a nan bangaren ku? Yar gaba ina.
1: Al'adun sallah suna nan ana ci gaba da ziyarce-ziyarcen ƴan uwa da abokan arziki da kuma irin al'adar nan ta raba abinci gida-gida. Wani kurun ma mu zayar abinci, wani kurun kuma an ka kai dai ka kai tsakani da Allah.
0: Wani gudun ana dukkan kwariya ke nan, wani gudun kuma ba a dukkan kwariya. Ba ku da wata bakuwar al'ada da kuke gabatarwa da ta bambanta da sauran sassa? Ta nan bangaren ku.
1: Gaskiya ba mu da wata bakuwar al'ada har yanzu ne da yake a karkara miki har yanzu ne irin ta dacewa nan ba kabiru.
0: Kuna da wani fili ne da yara sukan je su shakatawa da irin wasanni da suke a gurin?
1: Akwai fili haka irin kwarayen gari haka ana dan taruwa ana dan.
0: Wane irin wasanni yaran suke yi?
1: Suna wasanni haka.
0: Wane irin wasanni yaran suke yi?
1: Haka ne irin a haɗu dai a dan hira irin wake-wake irin na dare.
0: To muna godiya re. Lafiya lau, alhamdulillah. To har'i ya sauka zai ji insha Allah. To Dokta Kaji har'i ya zabaina abinda yake wakana nan bangaren su.
2: Babu shakka.
0: A bangaren al'ada.
2: Babu shakka.
0: Salamu alaikum.
3: Salamu
0: alaikum. Salamu alaikum. Salamu
3: alaikum.
0: To murya taka layin naka yana rawa.
3: Hello?
0: Yawa muna jin ka. Madiga, to barka da shigowa. Alhamdulillah. Ka ji abubuwan da muka tattauna? Alhamdulillah.
3: Masha Allah. Mu da sallah da ka kuma cikin farin ciki wallahi ko fa ta
0: gobe. To alhamdulillah. To Allah ya mai tana.
3: Alhamdulillah. Har sha mun sani wai fara.
0: To Allah ya sa dai kaji
3: rayuwa
0: a cikin Allah ya sa in kin sallah lafiya da malafiya. To ya ce ya kwashi nama. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ne shi ma ya abinda. To kaga dukta bangaren al'ajin nan na abinda ya kamata a yi amfani da shi a lokacin sallah saboda sassauta ciki. Kaga jika
2: shi ya kwado da gaske. Kaga din da ake na shi kan shi tanadi tsamiya. Ni ta tsamiya tana daya daga cikin abin da ake tanadi wanda kan hana bacin ciki. Domin musamman nama da maiko idan an ci musamman ga wanda sukan ci ma da zafi. Ka san wasu akwai su da.
0: To an ga abu a gashi nan kamar a banza zan ce ne. Ba sai da mai ya gare ba.
2: To ta kai maganin maiko. Musamman maikon nama. Wanda